is wiser. Jesus is richer. Jesus is greater.

Christ goes in.

KK5 News FM. News FM.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, alas 12 in punto na, mga ka-K5. Salamat sa liwat, no? Tagaan kita sa Cagayanan. Yari kita naman dari sa istasyon sa K5 News FM. Kagdalayaw nga ng Diyos sa aton, mga ka-K5, no? Sa tanan nga nagapamati sa aton, mabatian ninyo kami sa 101.5 dari sa likod sang radio. Of course, makita nyo kami man sa dari sa FB Live, ka-K5 Bacolod, no? So mga K5, salamat gid sa inyong pagsakdag. Kagamo man sa inyong mga pagsalig man sa amon, eh kay kunway makamu pagsalig, di makamu mamati sa amon mo. Salamat gyapon mga K5, no? Pud nato ng aton nga biyan, ng aton nga mentor sa kakanginan. Kag of course partner naton si Pastor Edmond Panag, kag aring inyong alagad Pastor John Alipare. Pastor Edmond Panag.
2: Okay, mayong udto sa tanan.
1: Oo.
2: Sa aton mga viewers kag sa mga listeners. Yari naman kita sa sulod sang 30 minutos nga pagpangalagad sa tanan.
1: Oo, 30 minutos.
2: Te sa sining aga gusto na ako iyang magpahibado, no?
1: Mhm.
2: Tamyaw man at the same time. Nga of course dira sa sikyo duloma kay nanay Oping, no? Lalo dili kita ilang tutukong sa dulid.
1: Oh, grabe. Excited naman kitang iyang anak.
2: Kaga dira man sa Batalisay, sa Minlo Heights.
1: Mm-hmm.
2: May utod na kayo mang diding. May lang nga pagpamati na kay Dolores Tanudra.
1: Ma'am Dolores.
2: Sa tanan nga mga himata, kilala, abyan ni Ramiro Murillo o kon in short, Bunggoy. Tinagtaliwan siya sa tinalikdan nga mga sinimana. Gusto lang kita magpahibalo, of course, with the permission sang pamilya, Murillo, dira sa Barangay Alihis, Valladolid, Negros Occidental. Nga karon sa hapon, mga more or less, mga alas dos, pagpatigayunon ang iyang lubong dito sa Valladolid Public Cemetery. Pero dira sa basketball court, may paghiwaton, anay nga serbisyo, di ang tanan welcome gate sa pagtambong. Ang mga taga Sindaguba dira, taga Tabaw, Valladolid, nga iya mga parinti, abyan, kaupod, kakusa, nano pa na dira. Di, ginipay balo ka mo nga karun sa

0: gamugid ang mag-taliwan ng aton mga himata kag pinalangga. Of course, sa pihak sina mga ka-key five, no? Sa pihak ng kalibutan, bo, sa pihak kalibutan, duha malang mo may nagakabata, may nagasilibral sa ilang kadlawan, kag may ara man nga panahon nga mag-taliwan, no? Kangay sini sa kay Sir Morillo, no? So mga K5 sa liwat, no? Ginaabi-abi man naton kag ginatamyaw sa kahinan sa nagliligan ng mga adlaw nga nag-birthday, si Jewel Villao na Bilano, no? Kagamuman si Carl Fontevella. Of course, sa sining mga Domingo, amuman siya ni CJ Rivera, kag hindi man ta malipat sa aton nga doktor, no? Pastor Giovanni Claverias.
1: Bawo.
0: Oo, kadlawan niya man.
1: Happy birthday.
0: Oo. Amo na mga key five, no? Sa pihak sa may kasubo, may nagakalipay. Tsakto ginambal sa Bible nga everything under the sun, there is a season. A time to die, and a time to live, a time to pluck up, and a time to sow. So mga key five sa liwat, no? Kagkon inyo kami na batian. Salamat gid sa tanan nga nagapamati dira sa Apton. Of course, salamat manggihapon sang kalwa ni Dr. Ramil Oy. Kagapi birthday man gihapon sa kay Punggoy. Pinggoy kung Punggoy. Pinggoy. O, Pastor Clea Austria nagpatamyaw sa kay Toto Pinggoy. No? Apelido ka ni Toto Pinggoy?
1: Haliki.
0: Oh, Haliki. Okay, salamat yan. Oh, hindi eh Punggoy, kundi Pinggoy Haliki. Tanong man niya si Toto, Pastor John Austria. Oh, happy birthday lang na Toto Pinggoy ah. Okay mga K5, antes kita magsugod, mga muyo kita sa imo Diyos, lamat gid gihapon sang kaayo mo kagaluan sa amon kabuhi. Kag padayon nga ginagamit ang ining stasyon sang K5 News FM kagamuman sa kaaluan ni Dr. Ramil Oy, sa tanan mga staff sa sininga station. Salamat Ginoo. Kag ginapray ko man nga ikaw gid magbless sa sining programa sa subong ginadlaw o Diyos nga ngalan mo himayaon kag pagadayawon. Salamat gid my dear God sang katutumo sa among kabuhi kag ginabalik namo tanan ning kadayawan sa ngalan ni Jesus. Amen kag amen. Okay mga K5, no, kag happy anniversary man sa ilan ni Manay kag ni Pastor Boy.
1: Okay.
0: O Arsaga.
1: Yeah, happy kag salamat man ah, sa mga pasalubong.
0: Ah, okay. Do pareho lang nagaano man ta sa Japan.
1: Well, arigato, no? Arigato.
0: Okay mga K5, no, aton topic ko Pastor karon gid nga adlaw ang ginatawag naton nga amay. Kay mag-celebrate ang panahon sang mga tatay daw amo niguro ang panahon nga daw hasalin sang una daw matagaan sang pasidungog honorario ang mga tatay no do sang sini lang nag-inuso sini no sang panahon naton sang una daw ay manggid man eh
1: amo gani kay galing kay may arap man guro galing kay daw mo tayaga observe mo tayaga sapak mo.
0: Oo. So, tikaroon niya do medyo natagaan na sa importansya.
1: At iyo eh, do kanami mga tawagun kakapasalamatan kabla isa ka tiyo.
0: Oo. Napiton ka sa isa ka lugar nga
1: mabugnaw.
0: Oo. Tayo, dali, blatay, ilis, blato.
1: Oo.
0: Oo. Kag, maano ta, mapabugnaw-bugnaw ta.
1: Oo, correct. So,
0: among gimana dapat ang isa kabutang, hindi man siling pastor nga responsibilidad sa kabataan. Oo.
1: Pagpasalamat.
0: Oo, kang pagpasalamat niya, why niya sa ginatawag bili mo, why niya presyo.
1: Tibanta ko karon may manghagad din eh karon.
0: Oo, sa bagay gid. Ti mga lakat na dason eh.
1: Iwala ta. Mapala to anay sa pat.
0: Mawali anay. Ati na, unahon na anay, kay balo kong isa. Ang nagkakasubukin na lang man nila ngay comfort man mo. Okay mga K5, no, sa tanan ng mga tatay, Happy Father's Day. No, kag nakaibalo kita nga ang mga tatay for better for worse. Tatay ginaya mo?
1: Oo.
0: Oh, no, kay ginaya pwede nga ang tatay lang for better. Pero pa siling pag worse, hindi na ko nimo tatay. Tatay oh, gyapon na. Sa so, muna pinakadako ang ginatiling naton Pastor, impluwensya sa kabuhi. Kag ginatawag nga isa lang gid ka factor nga nakita naton nga ang tatay isa lang gid niya. Hindi pwede duwang tatay mo. Isa lang gid niya whether you like it or not. Pero ako nagpasalamat gani ko nga naging tatay man ko mo. Kag hindi man gintuyo ang gisa, no? Kahit ang pagkatatay, way man ginatuyo mo nga siling mag-abot sa panahon nga gusto ko man maging tatay. Na minsan man lang ang una nga gusto ta mga asawa. Tapos sina, nakabata kita, kagini mo kita tatay.
1: Amot may nabasa ko siya ang nagsiling-siling niya. It's easy to become a husband. But it is hard to become a father.
0: Ay, grabe, no? Tiho eh, kay isa lang yung imo responsibilidad kung father kaya daw tanan na lang. Kagkabudlay imit ang kinanlanon sa kabataan.

0: tabi na kun ikaw nga tatay. Pero salamat kita pastor nga sa diin sining mga butang nga ang aton may ara kita kagalingon nga sa aton nga naghambal, which is our Heavenly Father, nga among gid naga paghatag sa aton sa mga experience nga nagahatag sa ginatawag nga kaigo nga kinaiya nga sa diin nga mag-action man kita kaangay niya bilang isa ka dutanon nga tatay.
1: Example bala sa aton nga duwa.
0: Oo.
1: Hindi man perfecto ning mga tatay ta, pero kung panalitan, wala abin lagi niya ginhimo ang ilang responsibilidad ng mga amay.
0: Tiguro, tiambot lang ano magkitaihan, no?
1: Hindi, wala karun gwapuhon nga pastor ang tagabata eh.
0: Oh, bawat hindi ta na mag-dugangan kay base karun masala. Insakto naman to, ha? Hindi naman, wala naman kuroy dugang sa to. Kaya mo man sa Trinity Bible Baptist Church sa Talisay, you know?
1: Kaya kay, buka nga, kami ano lang utang junior, no?
0: Sige lang kay, balok ang kisa sa tanan ng mga kabataan na hamutan kita mo. No? Gabisan, amo-amo. Basi ko rin kasi lang daw, amo na ginaling ko rin bata at ang laki. Dasun daw nauna, tiba si dasun laway na.
1: Oh.
0: O, tiyan lang pang kisa doon na hingagaw na lang at hindi man tani pa nagkakaigo, bla.
1: Ida mo kanami sa mga ngalan, ta, no?
0: Oo, hindi lang na mag-mention kay Basi Blaway sa may makakilala sa ito. Okay, mga key five, no, nakita na ito. Bilang isa ka mga amay, gitawag kita as provider, no? Example of love, courage, strength, and then strong brother, full of sacrifices, commitment, and faithfulness. So, munang nakita natin, Pastor, grabe, no? Ang tatay, hindi niya magpabaya sa iyang mga anak, no?
1: Correct.
0: Oo, pero sildam nagkakakitabo, kaya nagkakikita nga sa diin, ang mga tatay, why nila ginatagaan sang maayong ilang kabataan. So, karon diri kita sa ginatawag nga Biblia, mga biblical roles of the father. Ano bala ang mga dapat nga responsibilidad kag himuon sang amay nga sa diin nga magmaayo pagid ang ilang ginatawag nga panimalay. Usually, pastor, hindi gin man sa pagpaano, no? Madamo man nga mga tatay nga irresponsibly.
1: No? May ara gid eh,
0: siyempre. Oo, may mga amo gid na kag daw nakita naton bala nga daw it reason nga amo ang naga-destroy sa ginatawag nga family. So that's why nga family is very good in the sight of the Lord.
1: So muna may mga broken home kita.
0: So. Oo, di ka sakit man. So karon ano gid dapat ang responsibilidad sa isa ka tatay sa iyang mga kabataan. Siling diri sang Biblia, una ang amay mahinugugmaon sa iyang mga anak. No? That means nga sa diin nga paghatag, no? That means more than just giving them good gift, it also involves giving corrective discipline. Pero may pastor, may ara man disiplina nga daw hindi naman niya pag-tadlong, no? Do ka init balaya ang ano bala ang motibasyon?
1: Hindi disiplina pagtimalos. Bungas ang dumot na, no?
0: Ambot lang. Nga daw, pahakyawon mo sang kamot mo daw ay isang limitasyon, bla. Ay, grabe.
1: So, hindi na disiplina, no?
0: Oo, nakabudlay naman.
1: Bunga na yun sang kaugot.
0: Oo. Kagina, usually, pastor, we have a experience, especially for those children, nga nakaagi sina, pag dako gali, may bitterness.
1: May bitterness naman.
0: Oo. Kag, hindi gin maayo mga kakifay.
1: Okay, sadra, no, nga masiguro nakaagyan mo na, may mga trauma, may mga gitaw lang nga experience.
0: Oo.
1: Hindi mo na pagtagaan sa pagtambo sa kabuhi mo. Yeah, ito gyan sa Ginoo kay siyempre may imo ka man nga huna-huna. Siguro wa ta ka ba noon mga reason bihan, pero it's time for you to move on.
0: Oo.
1: Look forward kay wa'y ka sa makuha nga magdumot ka sa imo nga amay.
0: Oo, kag akon gani sang una na experience ko man ali ko lata lang ko bala magdako ko bala na no, ka amo tong pinaka nalawayan ko sa kabuhi ko kag pinaka regret ko nga nagamo ako sa to naghambal.
1: May kaya nga nagbakal glove, no?
0: Oh, hindi naman kinanlan sang una kay padapatay gid ah.
1: Pero ako ya so may madumduman ko ya sa una nga hindi man mahapos, pero nakasiling ko nga tungod sa to.
0: Oo.
1: May mga leksyon ka nga nakuha. Tinang sa nga bala ka bayabas?
0: O, bauti o. Nang medyo hindi pa... Nang bago?
1: Nang bago, gibla.
0: Bauti, bulubugat na.
1: Bulubugat eh.
0: Oo.
1: May lang kay damol bulit at
0: pero tiga pilit pag-uro eh.
1: Pero, siyempre, ato, nag-serve nga disiplina, kag-warning ba nga.
0: Wow.
1: Medyo, ti, ano mo, sige ka bulak-bul sa klase, kundi kinanglan patilawon ka.
0: Okay, tikita mo, kung why ka nag-amos na, why isang may nalamon nga pastor ang Trinity Bible Baptist Church.
1: At hindi lang magdagawa na.
0: Oh, mga K5 no, kag ang isa mga eksperyensya naton bala. Kadako nga faktor nga influensya ang aton mga ginikanan. So ari pastor ginhambal sang Luke chapter 11 verse 13. Siling niya, kun ang anak gani no, if a son nga nagpangayo sang ginatawag nga tinapay. Siling niya, ikaw ang tagsa ka mga ilo amay nga sa diin magahatag sini. Kag atagaan niya bala sang bato, no? Nga nagpangayo sang tinapay, tagaan niya bala sang isda. Kag ukon tagaan niya sang manog. So ang siya nga nagapangayo sang itlog, no, siling niya hindi siya magatag sang ginatawag nga scorpion. Kag kun ang isa ka ginatawag nga amay nga makabalo sang hatag sang ginatawag nga insakto labi na sa diri sa duta, ti how much more ang aton amay sa langit nga magahatag sang balaan nga espiritu sa ilang mga ginapangayo. Tuod gid man pastor no, di ba? So, why sang amay guro nga siling tay tagae kuna unless abi nga kung kis ati medyo dungol-dungol kita sang panahon sang una, hindi man tatagaan balon sang mga sang aton nga tatay kay ti una do so man ang mga pulo panahon taksi bug oy mga amos na bla.
1: May panabako pa.
0: Oo, do may amo na hindi maghatag kung kis ti makahatag man pro bugat pa ang hambal sang sa Cecilio.
1: Oh.
0: Oh, grabe gid. Ti nga pastor no, kisa magamtan awon ta bala. Kun ang isa gali ka tatay, hindi gali maayo ang ginatawag niya nga pag-ihbalo bala about discipline. Ano ayan magmatabo sa isa katatay, sa isa mga kabataan niya man.
1: Ti ang resulta gid perme kon may gitawag nga ang gitawag lang nga breakdown of authority inside the home.
0: Oo.
1: Isa na sa mga faktor kung nga nga subong.
0: Oo.
1: Makita natin sa dalan damo sa kabataan ng slawayon.
0: Okay. Oo.
1: Okay, amo ni ang principle.
0: Pero kung magsiling ka disiplina, bastante man no, taga lumapaw man nasta sa ulugan ni may lagob pa.
1: Basta ang natabo dira is pag ang authority gana sa sulod sang balay, hindi na ma-emphasize.
0: Oo.
1: Kag why na ginakilala, tahod.
0: Oo.
1: Ina nga bata kanalo why garantiya nga he will submit authority anywhere.
0: Oh, okay. Totoo, no? Kaya ito, siyempre, it start at home. Okay. Hindi man pwede nga magsugod sa mga palibota, kundi sa kaugalingon naman nga panimalay.
1: Correct.
0: Tibot silingon, pastor, ini ang mga tatay, dako gigali nga ginatawag nga improvinsya siling kukagina, kung paano nila i-deliver ang bataan nila sa kalibutan nga magsulod sa ginatawag nga kunano dira. So, ang factor gali man sa ila. No?
1: So, siling dira, no?
0: Oo.
1: Fathers have a huge responsibility over our growth into adults.
0: Uh-huh.
1: If our fathers were lax or absent, we might feel that we are making it up as we go along when we become father.
0: Uh-huh.
1: So, ang atong tatay, amunin sila ang caregiver, teacher,
0: correct, no?
1: Coach, disciplinarian, kag aton abyan. In short, sila ang aton mga role model.
0: Oo, kag nadumduma ko na pastor sang una sang ti siyempre sang nagasugod ko basa. Ang una ko gituod nga teacher ang akong tatay. Mayara sa libro nga Jose Rizal. Super may ginapasulit sa sulit sa akon nga Jose Rizal, I am Jose Rizal. I was born in Laguna. So nalipat na gani ko. Pero mo nang permigin na pasulit-sulit niya. Oo. Tibot silingon, everything what we learn today is come from my father. So amo nang isa ka buta nga tandaan gid nato.
1: Amo na nga ang nakakita sa anak, nakakita sa amay.
0: Oo. To no. So amo na mga K5 no.
1: So diyan. So makita naton
0: dito. Tibot gid man ba yan, di ba? Sa ginatawag nga pinormal nga istorya, it reflects ang son to the father. Ti mag-ano karon ang imong anak si G-Boy karon, amo nang iyamay ho. Lang karon magsumunod mas ibang tupad balay. So, amo nang isa kabutang lahlungan ginaton mga K5. So, pastor, ang ginalantaw naton diri karon, especially sa panahon sa mga tatay, ano gi dapat ang maging ideal father?
1: Okay. So, kung ibalik na sa Old Testament, Like for example, sa panahon ni David, ano sabi ni David?
0: Uh-huh.
1: I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord.
0: Okay.
1: Hari siya, soldado pa.
0: Mm-hmm.
1: Pero isa ka buta nga, dumdum niya gin siya kabuhi, ang pagsimba sa Ginoo.
0: Oh, mayo no?
1: Oh, si Joshua, ano hambal ni Joshua? As for me and my house, we will serve the Lord.
0: Dakugin nga faktor ginaili, Pastor, sa panimalay?
1: Siyempre, kay magluwas abi nga ang tatay makita nga nagaalagad sa Dios, nagakabuhi po sa Ginoo.
0: Correct, correct.
1: Ano pa abi nga example ang pwede naton magamit?
0: Oo. May ara gani Pastor nga isa ka ginatawag observation nga butang ta 1/4 sa kabata, 1/4 sa panimalay kun si nanay nagatutom sa simbahan, 1/4 madala niya.
1: Mm.
0: Pero kun ang tatay madala, yeah, almost 100%
1: correct.
0: Oo, ang tatay nga ang tanan kabataan mangalagad sa Ginoo.
1: Kay balaan mo ang authority sa tatay lain niya kumpara sa nanay mo.
0: Oo, todo.
1: Yo, why man tay amo nagani nga sa una may expression ko na batian niya kon lisok matres ang tatay budlay.
0: Lisok matres.
1: Why backbone ba?
0: Oo,
1: so, todo. So amo na nga ang pagkatatay it is a burden.
0: Oo.
1: And also a blessing.
0: Oo, kati una Pastor ang blessing dira nga after all pag lead mo sa imong kabataan nga sa diin nagakaigo giinsakto may lipay ka man in the first place, no?
1: Correct.
0: So father should never show favoritism, no? Tuod, no? Kung bisan din din mapunggan man sa panimalay, no? No, for one child over another, the consequence is for shows favoritism, a strategy and have negative effect for generation. Like a Jacob tubla Pastor dumduman ta. Ito naghatag sa sang favoritism dito kay ano, kay Joseph. Ti amo man tong isa ka rason kun nga ang nga daw na naglain ang mga buot sang mga utod niya kay bangod sa ginatawag nga favoritism. So which is hindi kay man makuha sa panimalay nga ang bata mo daw medyo bright. No, may ara ka daw nga bata ka daw medyo daw hindi gid pareho sa iya nga ka-bright.
1: Correct.
0: No, may ara bata nga daw medyo tamaran, may ara man ginatawag nga tamaran gid jay. So, daw butang ta abi daw kasakit sa ulo, may ara gid nga daw. Ti siyempre ang favoritism nagasulot daw mayo ni nga kun nga anak daw gastuhan ko ni permi. Pero kabudlay man i-drive Pastor, no?
1: Correct.
0: Oo, ti si imo abi mag-abot ang panahon sina. Bali may ti siyempre hindi man naton gin ma-perfect ang mga kabataan naton. Anong pwede nga maging remedya? Oh, pag-abot sa ginatawag nga panahon na, kahit in the first place basta ang kabataan nga daw medyo dungol gid ya, no? Bulo kabudlay idalon mo.
1: Oo.
0: Oh. Oh, sa bata, may bata ka bala nga daw ka hapos mo lang ni si Iyaya mo. Pag abot sa eskulahan, daw gatoon bro, isa Iyaya daw ka hurong niya. Oh.
1: Daw kadamo. Daw kadamo pa sa nabalaan. At yan mo lang na ipensin din lang sa iya nga he needs to prepare about for the future.
0: Oo. Oh.
1: Kag pensin din siya nga ang iya no tawag na, ang iya batasan kinanglan. Ikano niya man, ano pagtawag sa kanya. Iya man nga baguhon kay kung pirmi lang siya karong kapinasaway, siyempre ang iakabuhi matupagid pirmi sa ital-ital kay siyempre is either makakita ka kontra.
0: Oo, correct, no?
1: Or ang mga tao sa palibot mo negatibo.
0: Mm-hmm.
1: Kag usually matabo dira karon ang pagtanaw siya karon negative, hindi na siya pagpamatian eh. Pero kung kaisa may mga kwan mo, mga reason bihan niya siguro, you just want to get an attention.
0: Okay.
1: Okay. Or it might be nga basi daw nahisa lang sabi sa iya nga utod daw na no.
0: Oo, kay ti ang isay ka utod jud gin baklan abi cellphone kay gatuon. Ti imuya abi ti way ka man ano man naman. Oh, daw mo na bla.
1: Oh, pero kung kaisa kung may mga sitwasyon nga mo dapat ipaintindi lang no.
0: Oo.
1: Nga amuna ang kantang nilang sila nga ulihik lang imuya kay daw.
0: Oo, kag inabla Pastor kung kis ang ado hindi makanchinding bata, tigud pi mo lang sa hanusan sa mga malai nga pulong bla. Oo.
1: Kag sala gid nga ikomparar sila sa iban nga bata o kon sa iya utod.
0: Oo, kung kis amo na bang utod mo yaho, bang iban to yaho, ano ka na lang yaman, oh, no, grabe no. Kag daw ay isang ideya nga magsiling sa ati baguhon ko man. Usually nagka-rebuilding kabataan.
1: So kung kaisa ang gitaw bla nga appreciation, makabulig man nimo.
0: Oo, appreciate mo. Bisan paano, no? Buo na nag-observe. Ba, do guwapo ako?
1: Buo daw kadami si mo magkaon. Do damo kaon mo sa bungaw.
0: Do kalahin mo ng appreciation. Ay, grabe. Okay, mga K5, yun aton nilawagon si Phil Manjoy, Zaril versus, pamati lang kami diri sa mga sa inyo mga pastor sa Purok 10, Barangay Agusan, Himamaylan City. Mama yung ugtodra. Okay, no? Tanaw na itong mga K5. So, pastor, nakita natin ang roles ng mga tatay, no, nga, which is nga very good kid in time sa ginatawag natin. Unang ginatawag nga ang pagigugma. Di pastor, pagigugma sa kabataan, enough na nga maintindihan ang sitwasyon man sa isa. Nga hindi kita magbutang sa ginatawag nga favoritism. Kaya ti may ara ka ginatawag nga ideya mo. Kaya ang favoritism nga ginahambal pastor, do kabudlay, gid ba lang, for example, natabo sa kay Isaw, kay Jacob. No? Si, grabe, no? Ang resulta nga si Isaw, do na-sit aside sa ginatawag nga ginatawag lang bit nga pagpakamaayo. Si Jacob yan noon ang daw na exalted sa nakita naton diri kay bangod si mismo man si Rebecca. Buton nga ang duay ang pagigugma niya kay Isaw. Ara lang kay Jacob. Ti si Jacob ti siyempre nakita naton daw balay noon. Ti si Isaw ya daw hurong kay ti permiso iya sa latagon mo. Ti amo na mga K5 no sa aton. It was really a good experience sa panatabo kay Rebecca. Nga kung paano nga sa diin na boost man si Jacob kag daw nali aside si Esau. So ibo nga sa ginatawag nga favoritism. Kag ang amay dapat man, no? Ato ko naton kagina nga hindi sa magpakita sang favoritism. Of course, ang amay nga magkuha gid sang responsibilidad sa pagtudlo sang iyang mga kabataan nga may pagigugma. Ambot ano na klase man? Kay kisa at pastor ang experience naton kisa yang pagtudlo may dala nga pitik mo. No? Oh, tudloan ka na blaw, pitkun ka pa.
1: Oh, galing kay siyempre amra kong kaisa.
0: Bukod dungol si imo.
1: Do na support amo nang board nga mga amo na mga dungol. Oh. Tingsa do ginasakyan lang sa mga bata.
0: Okay amo ko sinati amo na lang ko ni. Eh.
1: Oh, ti amo na akong kaisa siguro i-reverse ko ro.
0: Oo. Oh.
1: Mangita naman sa mga bagay nga mas nato ma-appreciate.
0: Oo. Oh.
1: Matagaan sa eksakto nga gitabla outlook sa kabuhi.
0: Oo. Oh. Kay
1: isa nga aton hunan. Ti mano kan lang imo yaw tan mga utob niya kung ikaw yan na ano kada.
0: Oo, kay kisa daw ang imo man bala nga ano dindi mo manupunggan. Siguro ang tanang nga nagapamati diri, actually mga ka K5 no, may mga weakness man kami. So it's very good gid nga na tackle na to diri bilang isa ka father nga our responsibility to teach our children to love God and His Word. Di dapat pastor, kung magtudlo ang isa ka tatay sa pagigugma sa Dios kag iyang pulong, dapat ang tatay may ara gid nga relasyon sa Ginoo.
1: Correct, correct, correct.
0: Oo, kay ano man itudlo mo abi about love of God. Kag ang pulong niya kun una ang tatay way man sang relasyon dira sa Dios kag importante gid. Oo,
1: correct.
0: Kag hindi man pwede pastor ma ano maging resulta yan pastor in vice versa. No, kung pananglitan ginatudloan naton ang aton mga kabataan pero ditso pitik sa tudloan naton on how to love God and also to the Word of God. What would be the effect, by Pastor Ben?
1: So, bilang isa ka amay, importante nga ikaw nagahatagid sa pagtamod sa imo responsibilidad sa imo puluyan. Halimbawa, ang isa ka nasyon, kinanglan sang presidente.
0: Oo.
1: Ang isa ka siyudad or banwa, kinanglan mayor.
0: Oo.
1: Ang isa ka probinsya, kinanglan gobernur. Ang kumpanya, nagakinanglan sang manager. Just like also sa isa ka panimalay.
0: Correct.
1: Nagakinanglan sang isa ka amay. So siguro hindi man gid masiling naton nga kun imo man itudloan kag tagaan pagtamod ang imo responsibilidad. Hindi man naton gid masiling nga 100% perfecto ang pag-implementar but at least ang ang pinaka-importante is may makita nga ehemplo o kun pagtulon-an mabatian kabataan nga ano bala ang dapat nila himuon just like for example bisan maghambal na lang.
0: Oo.
1: Pag-abot sa eskwelahan masiling abi nga ti di ka malipat karon na sapon, di ka mo magpakagabiha kay budlay bala ang dalan. Ti, that's one thing nga makasaling ang bata nga eh. Statay gali lulat sa akon.
0: Oo, sa intsakto lang oo. Kag eh, laing gali ang dapat ang maging version ta, masiling di ka magpagkagabi, pagkagabi ka gani, lagapak kagid sa akon.
1: Oo, kasi may mga time nga Hindi sila kapabalo, nagagabi ka na, abutin ka na galin.
0: Malang na. Pero ti pastor, ang ibalik na tumulang punto ta kagina, nga importante git sa isa kamay, nga may ara git sa nga relasyon sa Ginoo para paglit sa inyong kabataan.
1: So, una-una, importante nga may ara ka relasyon sa Diyos kay because ining aton la kabuhi bilang isa kamay, hindi man perfecto mo kita mismo ka kinanglaman kita kaalam kagaydan sa Diyos.
0: Correct, correct.
1: Ti, ang wise nga at amay, he will always look from the scripture and the direction sa pulong sa Ginoo paano ya ilid ang iya mga kabataan o kung panimalay. Pero kung wa ikaw relasyon, din ka makadto.
0: Wala. Correct, no.
1: Pero kung ikaw may ara ka relasyon, meaning, gin kabig mong imo ko galingon, wala nga, hindi man ikaw nakibalo sa tanan, but you need wisdom from God. So, muna, unagid may relasyon ka. Ikadawa, because at the same time, ang imo kalaga kinanglan man siyang kaluwasan.
0: Oo.
1: As what the Bible says, all have sinned and come short of the glory of God.
0: Correct.
1: Te, kung ang tao, ay ganit niya makita ang iyang kaglingon, ang iyang sayop, anong itudlo iyang nga kayuhan sa iban?
0: Oo.
1: So, muna, importante ang gitawag na personal relationship with Christ. Yung pamangkot, paano kita makaangkon sa relasyon kay Kristo?
0: Oo.
1: Una, kabigay mo ko glingon nga isa ka makasala. Ikaduwa, bato na si Kristo nga imo manluluwas. Ikatatlo, pangayo pa sa ilo sa imo mga sala dira sa Ginoo. Kaya nga man, si Kristo nagsiling and I give unto them eternal life and they shall never perish. Kaya nga man, ang impyerno matuod kag ang kamatayon mag-aabot nga wa naton mahibal-an. So amo na nga ang gusto sang Dios nga kita makaprepare. Ti amo na a prepared father is a father with a relationship with the Lord Jesus Christ. So I hope kun isa ikaw ka amay kabiga si Kristo nga imo bugtong kag personal nga manluwas, kag that is the only treasure and the legacy nga mabili mo sa pamilya for eternity.
0: Wow. So,
1: thank you and God bless you.
0: Amen. Mga K5 naughty, karon ano pang inahulat naton to produce an an influence sa mga kabataan nga mabutang naton sa labi na sa palibot naton, no? So mga K5, salamat gid kag Happy Father's Day.

nga si Kristo nagkaris sa sini nga kalibutan. Anong tinruyo? Ginto sa bata na makuturan pinagi sa pagtuon naton. Gintunan man naton diri ang about repentance and confession. Repentance kag confession. Kinala nun ini sa ginatawag nga kaluwasan. No? Gintunan taman sa nagligad, gintunan taman ang nanungod sang naluwas kita pinaagi sa bugay. No other name above heaven nga magamit naton. Isa lang ang kaluwasan nga ginatag sa aton. Ang aton pagpangabudlay, hindi ni makadulong sa aton sa kaluwasan. Kundi, ang kaluwasan, libre nga ginatag sa aton sang Diyos pinaagi sa kay Ginoong Hesus. So, sa karon makuturan, ato naman tunan, yari na kita isa ika lima kabahin sang aton nga pagtuon. About salvation ang aton nga topic ko makuturan. Under sa subtopic, ikalima sa salvation, ginatiguluan sa the new birth, ang bag-o nga pagkatawo. Okay? Bag-o nga pagkatawo. Amo ni makuturan ang sentro sa aton nga pagtuon. Gani makuturan aton initalupang doon. Sang ang Diyos nagtugas ang tawo sa ginsuguran, nagatag sa iya sang kabuhi. Kag, kita makutura na kay sayod, sa ato yon sa ato yung pagtuon, nga ining tawo maangkon ini ang kabuhi nga walay katuntuban as long nga hindi niya ini pag supakon, hindi niya pag utdon ang iyang koneksyon sa iyang Ginoo. Aga ini nga kabuhi iyagin maangkon apang sang si Adan kag si Eva nakasala nagsugod ini ang ginatawag nga kamatayon. Take note, ang kaaway ang yawa nagsiling ano ganing ambas ang kaaway nga nagambal bala ang Dios nga indi kamo sara makakaon sang mga bunga sang kahoy nga makit-an diri sa hardin sang hidin. Si ano siling ni iba nga ang Diyos nagambal nga sarang kami makakaon sang tanan nga bunga sang kahoy nga makitaan diri sa hardin sang hidin except lamang sa isa ang kahoy nga napahamtang dira sa hardin tunga sa hardin sang hidin sa pagkilala sang maayo kag malaot apang ang kaaway makuturan kun atom dunduman nagsining siya nga hindi ang Diyos nga kon sa tinion nga magkaon kami sing bunga sang kahoy mano kamo niya hindi kamo mamatay kundi mag-abri ang inyo pangunahuna kag magmangin Diyos kamo ang paglinlang sang kaaway sa tawo. So kinalan ini nga tawo ang para maangkon nila ang kabuhi nga walay katapusan kinalan sila matao liwat kinalan matao liwat so amo ni makuturan nga pagtuon nga naglabot sa kadam-an gid naton subong amo ni pagtuo kalabanan kadam-an o kon do halos ang tanan nga mga nag-claim to be Christian amo gini ang pagtudlo siling makuturan an nga si Ginoong Hesus nagkaris sa sini nga kalibutan siling sang John 14:6 nagasiling siya I come that they might have life. Siling sang John 10:10 sa last part ini makuturan. Nagkari ako para sila mag-angkon sang kabuhi. Siling man makuturan sang John 14:6 sa first part sini. Siling niya sa first part siling niya. Further he said, I am. I am the life. I am the life. Si Kristo nagkaris siya para ihatag ang kabuhi. Kanagamba siya nga, siya ang kabuhi. So, ang eternal destiny sang tao nagadepende ini sa Diyos nga amo ang ginalinan sang kabuhi. Okay? So, paado ano kaimportante ining bag-o nga kabuhi nga ginambal diri kung aton basahon ini sa John chapter 3 verse 6. Abi masahon nato makuturan. Sa John chapter 3 verse 6 nagasugid sa aton. Siling niya. John chapter 3 verse 6. Okay. Nag-stack up ako niya ko na. Siling niya. John chapter

3 verse 6, bilang tawon na ton. Ay, diri ko makanto. Hindi sa mag-open, diri ko makanto sa piyaki. Hindi ka mag-open, abi mo, hindi ko katultol. Ang kaaway, kapangita mo kuturan sa pamahagi. Silingya, John chapter 3 verse 6. Silingya, 3 verse 6. 3 verse 6. Silingya mo kuturan. May bulpeg ka papel ka ng kuntoran, liyog ko lista na lang para nga may ara kamot na nga giya. Sige, 3 verse 6, ang natawo sa unod, kag ang natawo sa espiritu, espiritu, siling sang 3. Siling makuturan, sa sugdan sa 3, siling para maskwan, 3 to 6, nga siling siya. Si Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod, sa pagmatuod, nagsiling ako sa imo. Kung ang isa hindi matawliwat, hindi siya makakita sang ginarian sang Diyos. Si Nicodemo nagsiling sa iya, paano bala ang pagkatawo sa sang tao kung siya tigulang na? Makasulod pa bala siya sa makaduwa sa tiyan sang iya iloy, kagmatawo? Si Jesus nagsabat, sa pagkamatuod, nagsiling ako sa imo. Kung ang isa hindi matao sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa ganarian sang Diyos. Ang tao, ang natao sa unod kag ang natao sa espiritu, espiritu. So, kasugid mga kuturan sa aton nga gintunan, nga ano ganit ko, no? Nga, ang new birth experience, ano ni siya? Amoy sa magdulong sang pagbaylo halin sa kamatayon pagkadto sa kabuhi. Mabasa tanong mga kuturan sa John chapter 5 verse 24 nga nagasugid sa aton. 5 verse 24 kung ato lang tawon. Siling niya, sa 5:24 sang John nagasiling. 5:24 nga nagsiling. Sa pagkamatuod, nagsiling ako sa inyo ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagapadala sa akon may kabuhi nga walay katapusan. Indi siya pagukman kundi maglaton gikan sa kamatayon, pakabuhi. Mag-transfer sa makuturan siling sa balaan ng sulatan. So, gasugig gali makuturan sa aton ang balaan ng sulatan nga, ano ko no? So, ayad tong mga makasasala nga naginulso sa ilang mga sala, magsugod na sila sa tinion nga ginbato nila si Kristo, magsugod na sa pagbaylo ang ilang, magsugod na ang ginatawag nga eternal life. Ano ni makuturan eternal life? Siling sa iban. Siling niya, kinabaton ko na ang eternal life, kinabaton ko na si Kristo. Ano man makuturan? Makuturan, may dutay lang kita nga pag-apatag diri. Ang eternal life, kinabal diri, this is an assurance, kinabaton na natin ang ginsugdan sang eternal life, kinabasin mo, nabaton mo na ang saad. Saad makuturan? Sinisiban hindi nabaton ko ng Brother Ray ang kabuhing yung walang katapusan. Makuturan siling ko. Di kayo nabaton mo na ang kabuhing yung walang katapusan. Hindi bila hindi ka na mapatay? Nga huwi, kinabaton ko na. Yati, siling ko, patyunta ka bisubong. Patyunta ka subong. Mapatay ka hindi? Mapatay ikagin, patay mo kumong. Uti siling mo, nabaton mo na internal life. So, makuturan ni Gasiling siya. The new man is created in righteousness and true holiness. Ito sa Ephesians chapter 4 verse 24, meaning true righteousness. Gintuga ka na, sa nabaton mo na, sang nabaton mo si Kristo, pinagi sa Santo si Batismo. Ano ka na? Nangin bago ka na nga tao. New life, new created being ka na. Agang imong kabuhi. Ang kasiguruhan sa kabuhi nga walay katapusan imo na angkon. Is it possible to analyze everything which takes place when a person is born again? Ano ba naman? Possible mga kuturan nga ang tanan mangin iya na
maangko na niyang kabuhing walang katapusan ko nangin born again na siya. Siling niya, siling sang John 3:8 aton lang tawon. Sa libro sang John 3:8 nga nagasugid sa aton. Siling niya, 3:8 ang hangin nagahuyop sa diin ang buot niya, kag mabatian mo ang iya tingog, apang hindi mo may baluan kung diin siya nagahalin o kung sa diin siya nagakadto. Subong man ang tagsaka na tawo sa Espiritu. Ano po silingan mga turan? Kung natawo kita sa Espiritu, wala kita kabalo kung diin na siya halin, no? Wala sa alin. Kag pero kabalo si mga kuturan nga ina siya nanging kaupod naton. Namanabla. Being born again is a miracle by the power of God, so Holy Spirit. So buong sang Ethiopian mga kuturan sa tong ito hanon, okay? Ethiopian o kon maitom nga panit nga tawo ang itong yunuko, nagpamati siya sa kay Pilipi nga nagatag siya sa explanation. Naton na taon ni makuturan sa libro ang balaan nga kasulatan na gasugit sa aton sa Acts chapter 8 verse 26 to 39. Nagasugit sa aton na nungod sang isa kayunuko. Ining isa kayunuko nagalini siya sa sinagoga, sa simbahan. Kagin explain dito ang libro sang Isaiah chapter 53 about the prophetic word sa mag-abot nga Mesiyas, ang mga palatandaan, ang mga naagyan, ang mga butang naangkon sang mag-abot nga Mesiyas, it is a prophecy. Apang makuturan nagasugit sa aton sa libro sang binuhatan nga ang balaan ng Espiritu nagiya sa kay Philip nga makalabot dito siya, nga makadto siya, kilanan magadto siya dito sa ining Etiopyanon, sining iyonoko, para nga siya maghatag sa explanation. Kag nakita iya nga nagabasa ini, kag nagginagda siya nga magsakay dito sa kang ganyan, nahangpan mo bala ang imo ginabasa? Siling sang yunoko, siling nga wala ako nakahangop, siling akon nga ginatunan, akon nga ginabasa, apang kag nagsiling siya, dali, upod ka sa akon, kag magsakay ka upod sa akon, samtang nagapanakaton sila upod dito sa kangga, sa karwahi, gin-explain sa iya ni Pilipi ang tanan. Nga atong mga butang nga ilang ginbasa, kung basahon ninyo mong kuturan sa Isaiah chapter 53 nga nagasugid ang mga kuturan sa aton, sa Isaiah chapter 53 nga nagasugid sa aton nanungod sa mag-abot nga Mesiyas, sa gabot nga Mesiyas, kag sa mga palatandaan, sabi mga kuturan, makuha lang ko gamay para makitaan nyo mga kuturan nanungod sining mga talandaan Isaiah chapter 53 makuturan. Kaini siya tanan nga talandaan na tuman ini kay Ginoong Hesus. Makuturan 53. Sino bala ang nagpati sang among balita, kay sino bala nagpayag sang butkon sang Ginoo? Butang ko makuturan ha. Arida, unahan ko diri. Sini niya. Kay nagtubo siya sa tubang niya subong nga isang linghod nga tanom kag subong nga gamot gikan sa duta sa nga kigas, kag wala sing dagway o kon ka ayo-ayo nga nagtulok kita sa iya, kag wala sing katahom nga paghandumon naton siya. Nang kon ang maglantaw, wala sang apiran sa gayay ni Jesus nga subong hari o kon ano, wala handumon. Pero diri makauturan sa training sila niya, gintamay siya kag ginsikway sang mga tawo. Natabo? Yes, lalaki nga kasubo kag nakilala sa kalisod. Yun yung mga turalakturan ko lang. Isa pagkikipamatuod. Sang pagkamatuod, ginpasan niya ang aton mga kalisod. Kagindala ang aton mga kasubo apang ginkabig naton siya nga ginpilas, ginbunal sang Diyos kagin sakit. Tabo? Apang siya ginpilas tungod sa aton mga paglalis.
Natabo? Yes. Ginhanog siya tungod sa aton kalautan. Natabo? Yes, mga kuturan. Ano pagit? Ang silot sa aton pagidait yara sa ila. Kag sa iya ang mga labod ginayo kita. O, sige, pagkuturan sa 6 mga kuturan. No? Tanan kita kaangay sang karniro nga nagtalalang ginlipas kita sa tagsa sa iya kaugalingon nga dalanon. Kag ang Ginoo nagpasan sang iya sang kalautan naton tanan, nagpasan siya sa kalautan, pasan siya, ginpigo siya. O, kag batunon maturan gibasaon na naton bilog, naga parte ni sir ini sa mga pagpigos, pagantos aginimo nila ini kaginlubong man nya sa 9 gag ginhimo nila ang iyang lulubgan upod sa malauton kag upod sa manggaranon nga tawo sa iya kamatayon bisan wala siya magpanglugos. O, makuturan, kag madamo pa ding makita naton nga mga tagnaanon nga butang nagdulong ini sa katumanan sakay ginung Isos. Busa si Pilipi nag-explain ini o kung naghatag siya sang pag-explicar sa Yunoko nanungod sini. Kag naintindihan ini sang Yunoko, ganit nagambal ang Yunoko. Ya, ano pa bala ang nakulang? Yara na karoon ng tubig. Ano pa nakulang sa akon? Pag kumbasaon na tumakuturan sa last part sang Acts chapter 8, ni akag sa katapusan nga bahin nga nagsiling sang pagtakas nila sa tubig, ginliton sang balaan nga espiritu si Pilipi. Ginkuha siya, mga kuturan, si Pilipi sang Ginoo. Ang Yunoko nagbaton sa kay Ginoong Isos subong ilang personaling malulas. Diri mga kuturan, makita naman nato ang encounter naman nanungod kay Pablo. No? Si Pablo nga sa una, Saulo, ginggiyaan sa sang Diyos. Nagpakita ang Diyos iya dito sa road, sa dito sa dalan, sa Damascus. Makuturan, no? Makita tana sa libro sang chapter 9. Kag samtang si Pablo nagbantala sa mayong balita, si Lydia, si Lydia was converted to Thyatira. No, makita tayo makuturan sa libro sang Acts chapter 16 verse 13 to 15. Sang ang jailer nagwitness ang miraculous nga deliverance kay Paul kag kay Silas dito sa jail sa Philippi. Si Paul nagwali sa kay Kristo. No, nagwali siya, nanungod sang yakong gugmanga, nanungod sa kay Kristo kag subong man sa iyang puloyanan. Kag ano sila? Ini sila nagliso, na-convert sila, nagbaton sila sa kay Kristo ng ilang personal nga manluluwas. Ano pagid? Ano din niya? Ano kuno ang mga pagbaylo? Tinigyan din mo, ano ang mga pagbaylo nga makitaan sa kabuhi sang tao nga ging considered nga bag-o na nga tuga o kon born again? Nasugata ako. Niya, sir, salamat lang ko kay wala na ko to nag-star sa Barangay 22. Kay nagparyos ang mga tao dito. Hindi man ko turan tanan-tanan na. Kay sa una may purok, may gugmaon kag pagidait. Nga purok, grabe gid ang problema sa droga. Dira na rin star, ginkuhit ako ni siling, sir, kamusta ka sir? Natulok lang ko daw kapamilyar sa itsura. Tingin ko, pasinsya gida, sino gani? Niya, sir, ako tubla si Kwan, sir. Niya, galing kay bata pa kami to, sir, sa una, sa dito, kamo nga nag-operasyon. Niya, nanay ko si Kwan, tatay ko si, uy, duduman ko. Kamusta na si nanay mo, si tatay mo? Niya, sir, patay na sila nga doon. Ay, ti condolence gida. Nya salamat sir kay wala lang ko tugi star kay kaga nagborn again ako bi sir. Nanu buot mi sir nagborn again nga sa una ano kay how nya born again Christian ako
Na sila, ti anong born again Christian? Ano kayo sa una, hindi ka Christian? Ni anong reliyon mo sa una? Anong yung pagtuluan? Sila ko siya. Niya, sir, kwan ko, sir, Roman Katolik. Kung di kong Roman Katolik ka, hindi ka gali Christian. Ni hindi, sir, kami diyan Christian. Muna ginambal niya. So, nasubukig ko mong kuturan sa pagpamati kay ginambal siya nga sila lang ang Christian. Siling ko, pero kung atong galitunan, ang born again Christian, ano siling nga? May ara siya nga, siling sang Ezekiel chapter 11 verse 19, may ara sa bago nga tigipusoon kay siling, I will give them one heart and I will put a new spirit within you. No, may bag-usa nga talipusoon. Meaning, kung anong kinaihaya sa una, nagliwat na, kung ano to ang kasalawayon niya sa una, wala na. Kung ano to ang paglapas siya sa mga kasuguan sa Diyos, wala na. Wala na siya gakaon sa mga ginambal sa balaan ng kasulatan nga pag mga maiko nga mga pagkaon. Wala na siya gainom sa mga pagkaon nga ginadumili sa balaan ng kasulatan. Wala na siya gagamit sa mga kahililo ng mga bulong. No, wala na siya gahimo sa kalautan, wala na siya gapanglibak, wala siya new, ano siya? Born again, may bag-o na siya nga tigipusoon. Siling pagid, may bag-o na siya nga pangunahuna. Siling sang balaan yung sulatan sa sa Romans chapter 12 verse 2 sa naunang abahin, be not conformed to this world, but ye transformed by the renewing of your mind. May pag-umang kuturan niya pangunauna, na-renew niya pangunauna. Ang daan niya itong mga madumot siya, mahisa siya, wala na to bag-una pangunauna niya ang andom niya kung paano niya mapahimaya ang Diyos. Subong man, iningbag ang tao nga na born again na, may different interest na siya, hindi na ang worldly interest kay nagsiling makutura, no? Siling sa Romans 8:5, siling niya, they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the spirit the things of the spirit. Yadtong mga yara pa sa unod, ano yung panguna-una nila? Yara sa mga butang sa unod. Apang yadtong yara na sa balaan ng espiritu, ang panguna-una nila, iyan naka-espiritu. Kag, ining mga na-converter ng mga tao, mga bagong nga tao, niya, ang tagasuguan sa Diyos na sulat sa ila, tagipusoon. Take note, makutura na, ang kasuguan sa Diyos na sulat sa ila, tagipusoon. Siling sang Hebrew chapter 8 verse 10, sa katapusan nga bahay, kay first part itong inbasa na ito, siling niya, I will put my laws into their mind. Kasuguan sa Diyos. Wala na, Brother Ray, kasuguan. Pero sinin niya, akon isulat ang akon mga palatukuran, ang akon mga suguan sa ilang panguna-una. Isulat na akon sa ilang nga tagipusoon. And I will be to them a God. And they shall be to me a people. Ha! So, ano nga sinin pag imukuturan? Kung na-convert ka ng makuturan, kung born again Christian ka na, love for fellow men manginyara. Siling makuturan sang 1 John 3:14, we know that we have passed from death unto life. Kabalo kita nga kita nag-aagi na halin sa nabanaw kita halin sa kamatayon pagkadto sa bagong kabuhi. Because we love the brethren. Ha, sini pagid mo kuturan sa aton pagtuon nga nagasugid sa aton nga gitagaan kita na mintinar naton ang bag-o nga kabuhi. Subong bag-o na nga tumuloo sa Dios. A born Christian kilana magkabuhi sang bag-o na sa tubang ni Kristo. Kay kaangay mo kuturan sang isa ka tanom nga ginsiber na kita. Kay kun ang kabuhi naton hindi iya sang Dios, iot do nya kita makuturan kun aton basahon sa libro sang John nga nagasugid sa aton makuturan, sa Acts nagasugid sa aton nga kun ara kita kay Kristo, isurrender naton ang tanan-tanan kay Kristo. Wala na kita makuturan sa tinion. Atong pasalamatan ang Ginoo. Salamat labing balaan nga Dios sa imong gugma, sa imong kaayo, sa imong kaluoy nga ginatag sa amon. Midisyon ni kami karon o Dios kag himoa nga amon kabuhi nga bag-o nga tinuga
bag-o nga kabuhi amon maangkon tungod ang gugma sang langit, gugma sang Dios manginyara sa amon. Salamat o Dios, pakamayo ang tagsa-tagsa sa amon karon. Kay ni tanang giningyo na mo bato na imong kaluoy, ginampo na mo ini sa ngalan ni Ginoo Jesus, ang personal na luwas. Amen.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Mga kapamilya, kamusta kamo tanan? Kamo nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig na ang reformasyon. Sa sini nga tiyon, sa yapon, padayon kita sa aton nga palatuntunan, kagkabay pa, yara kamo sa ikayong lawas, subong man sa inyong kadasig sa pag-alagad sa Ginoo. Ilabi na sa mga nagkalatabo subong nagpaandam sa aton tanan, ang mga nagkalatabo nga linog, isandiin, asud-asud, bagyo, asud-asud man, mga baha, bilang resulta sa bagyo, bisan tingala kita ang bisan hindi magid tama kabaskog ang ulan, pero nga ang pertigid nga baha, damo mga nagkalamatay, damo man mga properties nga mga damages, pero sa pihak sa siningatanan ang Ginoo nagapaandam sa aton kay ang iyang mensahe sa aton, huy gising kag maghinulsol. Hinulsulan ta ang aton tanan nga sala. Muna, kamusta ka mo tanan? Dayaon tang Dios, pasalamatan taman siya sa tanan nga mga pagkamaayo nga yagin buo sa aton, physical, mental, spiritual, financial kag protection. Muna nga ato gid siya nga dayaon kay amo lang gid na ang iya kalipay bilang bayad ta sa tanan nga mga kung ano man ang mga nagkalatabo diri sa kalibutan. So, iya kita gin protektaran ang aton bali nga bayad sa iya amo nang aton pagpasalamat. Amo lang na aton nga pag-extend sa inyo sa aton nga mga pagpangmusta. Sa gihapon, samtang hindi pagin kita magpadayon sa pagtuon sa sagrado nga mga pulong sang Ginoo, paagi sa Biblia, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami narito dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay sa inyong kagandahang loob sa buti sa amin. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Gayun din ang CEO, Dr. Ramil Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection, lalo tigit sa mga pagkakataong ito. Marami mga sakuna na ninyong ipinagkaloob, pinantulutan na magaganap sa mundo. Subalit, inyo kaming iniingatan. Maraming salamat po sa lahat ng mga habag at kagandahang loob. Pagpalain mo man ang mga nakinig sa radyo, pagpalain mo man ang lahat ng mga kawani at kaming lahat, humihiling ng kapatawaran ng lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aton pagtuon subong, amo ang mga pag-antos ni Kristo. Nga napinsaran ko ni nga aton tunan ang mga kasakit, mga pag-antos ni Kristo kay bisan siya Dios. Tingala kita nga nagpanaog diri sa kalibutan, nag-antos. Agod nga kita man, kung may mga alantuson, kung may mga pagtilaw, kung may mga problema o kapiguduhon man na siya, ang maayong himuunta is mga muyo. Ang maayong himuunta, hindi magkumud-kumud. Kaya way man na mabulig. Way man na mabuling reklamo, kumud-kumud. Hasta nga inaway lang kung sa magtiayo na siya. Amo na nga sa sining tiyon, padayon kita sa pagtuon, kagang aton din nga mga bersikulo nga baliki texts. Amuning Pilipos 2, mga versikulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, kag 11. Aton basahon, kung may Biblia ka mo, sige, updan yun ako sa pagbasa. Magunahuna ka mo, subong sang pangunahuna ni Kristo Jesus. Amuni ang pauna o premise ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga Pilipos. Bisan nga buhi siya sa dagway sang Dios, amutang balon nagkabuhi siya sa risk kalibutan, dagway sang Dios, wala niya ginkabig nga butang nga dapat kuhaon ang iya pagkatupong sa Dios. Kundi ginhukas niya ang iya kaugalingon sang pagka-Dios, kag nagkuha sang dagway sang isa kaulipon nga nangin kaangay sang mga tao. Kag sang nakita siya sa dagway sang tao, nagpaubos siya sang iya kagulingon, nangin matinumanon tubtub sa kamatayon, oo, sa kamatayon sa cross. Gani ginbayaw siya sang Dios, sing mataas kag ginhatagan siya sing ngalan, nga labaw sa tanan nga mga ngalan.
Agod sa ngalan ni Jesus, magluhod ang tanan nga mga yara sa langit kag sa duta kag sa dalon sang duta. Kag ang tagsa kadila magatuad nga si Hesus Kristo amo ang Ginoo sa himaya sang Dios nga amay. Agod marilisar sing bugos ang balor sang kaluwasan. Kinahanglan nga mahangpan kun ano ang bilis ini. Bilang resulta sang limitado nga mga ideya sang mga pag-antos ni Kristo, kay way man ginaton gibinagminag maayo, madamo ang nagabutang sang manubo lamang nga pagbanta sa dako nga buluhaton sang pagpasaguli. Ang mahimayaon nga plano sang kaluwasan sang tao gindala paagi sa walay katapusan gagugma sang Dios nga amay. Perminato ni diri ginaitoryahan, ginatun-an. Ano gid kadako ang gugma sang Dios nga amay? Ano kadako ang gugma ni Kristo nga naghatag sa iyang kabuhi agon na maluwas ini nga kalibutan? Sa sining Dios noon nga plano makita ang labing makatilingana, makatilingala nga pagpakita sang gugma sang Dios sa napukan nga rasa. Ang damo o radako nga gugma, ang amo nga gugma, ginpakita sa dulot sang hinigugma nga anak sang Dios, nagpakibot sa balaan nga mga manugtunda. Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyang bugtong nga anak, agud ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3:16. Ining manuluwas amo ang kasanag sang himaya sang iya amay kag ang maathag nga larawan sang iya pagkatawo. Mayara siya sang Dios noon nga pagkahalang doon, pagkahimpit, kag pagkaigsilente. Mutambalon, hindi matupungan. Tupong siya sa Dios. Nahamuot ang amay nga sa iya, magpuyo ang tanan nga kabugusan. Suno sa Colossians 2:9. Siya sang yara sa dagway sa Dios. Wala magunahuna nga pagpangawat ang mangin katupong sa Dios, kundi ginhimo niya ang iya kagulingon nga wala sing kadungganan. Kag nagkuha sa iya kagulingon sang dagway sang isa kay ulipon, kag ginhimo sa dagway sang mga tao, kag sang nakita sa dagway sang isa ka tao, nagpaubos siya sa iya kagulingon, kag nangin matinumanon tubtub sa kamatayon bisan ang kamatayon sa krus. Amo nang ginbasa ta sa Filipos 2:5-10. Si Kristo nagpasugot nga mapatay sa baylosang makasasala nga tao. Pagi sa iya, pagi sang ang kabuhi sang pagkamatinumanon, mahimo nga makalikaw sa silot sang kasuguan sang Dios. Manang importante kayo ang tao nga may ara pagtuo kag nangin tutom sa Dios, makalikaw siya sa silot sang kasuguan sang Dios. Ano ang silot sang paglapas? Amo ang kamatayon. Suno sing inhambal ni Apostol Pablo sa mga taga Roma, Kapitulo 6:23. Kay ang bugay sang Dios, amo ang kabuhi nga walay katapusan. Kung kita may pagtuo kag magtuman sa iya nga pulong, sa iya kasuguan. Ang iya kamatayon wala naghimo sang kasuguan nga wala sing epekto. Wala sing ginpatay ang kasuguan. Ginbuhinan ang balaan ng mga pag-angkon sini. Wala gid na. Hindi gid matuod nga bisan gamay na lang, bisan ambal ni Kristo, bisan tuldok na lang or pitpit na lang. O kung ginbuhinan ang sagrado nga dignidad sini. Ang kamatayon ni Kristo nagpahayag sang katarungan sang kasuguan sang iya amay sa pagsilot sa maglapas. Sa bagay nga siya nagpasugot sa pag-antos ang silot sang kasuguan mismo, agud luwason ang napukan nga tao gikan sa iya pagpakamalaot. Ang kamatayon sang hinigugma nga anak sang Dios sa cross nagpakita sang pagkawalay pagbag-o sang mga pagsulundan sang kasuguan sang Dios ang napulo kasugo. Ang iya kamatayon nagapadako sang kasuguan kag nagahimo sini nga dungganon kag naghatag sang pamatuod sa tao sang iya wala naga bag-o nga kinaiya. Gikan siya kagulingon nga Dios noon nga mga bibig mabatian ang mga pulong. Indi kamo magunahuna nga ako nagkari sa pag ako arug-agod sa paglaglag or pagdula sang kasuguan o kun sa mga manlagna. Wala ako nagkari sa pagdula sang kasuguan kundi sa pagtuman. Ang kamatayon ni Kristo nagpakamatarong sa mga pag-angkon sa balaod. Sa kay Kristo
Nahiusa ang tawhanon kag ang Dios nun. Ang iya misyon amo ang pagpasaguli sa Dios kag sa tawo sa paghiusa sang way sang may katapusan kag sa walay katapusan. Amo lamang ini ang paagi nga ang mga napukan nga mga tawo mahimo nga mabayaw paagi sa mga merito sang dugo ni Kristo nga mangin mga umalambit sang Dios nun nga kinaugali. Ang pagkuha sang tawhanon nga kinaugali nagakamagay kay Kristo sa paghangop sang mga pagtilaw kag mga kasubo sang tawo kag sang tanan nga mga pagsulay kag pagtilaw nga iya ginatubang. Ang mga anghel nga wala makaibalo sang sala indi makasimpatiya sa tawo sa iya pinasahi nga mga pagtilaw. Tuuna kay siyempre wala na eksperyensyahan sa mga anghel. Ano ang kabudlayan? Ano ang kalisdanan? Ano kung ano-ano na lang ang mga pagka lain-lain naton nga mga ginaproblemahan. Amo na nga si Kristo kay nagpakatawo, amo na nga siya makaintindi sa aton bisan ano nga mga pagtilaw, ano nga kabudlay, ano nga mga kalisdanan, mga kalisod nga aton nga ginatubang. Si Kristo nagpauwos sa pagkuha sang kinaugali sang tawo nga ginsulay sa tanan nga mga punto pareho sa aton agud nga makahibalo siya kung paano buligan ang tanan nga dapat sulayon. Samtang ang tao yara sa iya, yara kay Kristo, nabatyagan ni Kristo ang iya kinahanglanon sang kusugikan sa iya amay, may pinili siya nga mga duog sang pagpangamuyo. Nanamian siya maghiwat sang komunyon upod sa iya amay sa pag-isahanon sang bukid. Susini nga ehersisyo ang iya balaan, tawhanon nga kalag, ginpabakod para sa mga katungdanan kag mga pagtilaw sang adlaw. Samtang si Kristo dari sa kalibutan, nakadepende na lamang siya sa amay. Wala siya magamit sa iyang gahom bilang Diyos. Kay ginhukas gani, sumunod sa atong ginbasa. Ginhukas niya kag nagsoksok siya sang kinaugali nga kaangay sang tao, kaangay sang isa kaulipon. Butang balon, kapag hamalon nga ulipon, ay di simpre ulipon gani. So, ang aton manluwas nagpakilala sang iya kaugalingon sa aton nga mga kinanglanon kag mga kaluyahon sa bagay nga siya mangin isa ka manuga pakitluoy isa kag gamii nga manug pangabay.

magpangamuyo. Agon indi kamo masulod sa pagtilaw o pagsulay, ang Espiritu handa apang ang unod ang lawas maluya. Amugin na kita. Kung simbahan ang istoryahan, pwerte ka buring. Ang isa ka oras, duha ka oras, daw dugay nakatama sulod simbahan. Kay damo ang magasimba nga, magsulod guwa, sulod guwa, sulod guwa. Daw wala interes, pero kung imo pamangkoton, diin ka pakadto sang makitaan mo nga sila nag-ilis nga daw, mayo man ang kamtangan tulukon, ang sabat magsimba. Paglabos sa simbahan, hindi madugayan, hindi pagani mag-init ang pulungkuan, magwa na. O maghambala nilang sa sulod. Amo na nga, kita nga tao sa aton kinagali bilang maluya, hindi kita makapulaw, hindi kita makaagwanta, biskan isa lang ka oras. O, di ba laban sa Kristiyano, may ara kita Miyerkules sa gabi nga pagsimba. Intawag sina nga prayer meeting. May ara whisper meeting. Sabado mo na sa gabi sa mga Sunday keeper or sa Bernes sa gabi sa mga Sabbath keeper. Pero damo ang hindi magkadto sa simbahan. Hindi makapulaw, hindi makagwanta bisan isa lang ka oras tani. Dala ang preparasyon, pagkadto pagpuli. Isa duha ka oras, isa ka oras kagtunga, depende sa kalayuon. Sa puluyan halin sa simbahan. Pero hindi budlayan. Ngaman ginburingan na sa pulong sa Ginoo. Pero kung mga kalipayan, hay, bisan inadlaw na, bisan pabilog gabi. Amo na maguturan, ang nasubuan katama ni Kristo. Amo na ang iyang ginantos hasta subong, hindi lang dito sa Gitsimani. Amo na iyang ginagwanta sa aton subong na nag-angkon, nagapangangkon kita nga mga Kristiyanos. Sa labing importante nga tion, ang tion nga si Jesus naghimo sang isa ka pinasahi nga pangabay para sa ila sa mga gitutunan, nga tani sila magpulaw upod sa iya ang mga gitutunan na sapuan nga nagakatulog. Amo na kita. Samtang tani mangindasig sa pag-alagad, pero daw natulugan, wala kalipay sa pag-alagad sa Ginoo. Daw budlay katama ang pag-alagad, budlay katama ang pagpamati sa pulong sa Ginoo, mamati na lang tani. Labi na budlay katama ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Amo na nga maguturan, magkabiyanan. Amo na ang pinakamasubo, masubo-subo nga aton nga dapat binagbinagon. Pero si Kristo, gindala niya sulod sa iya agod nga mangin kusog sila sa iya. Bali sila tani para nga may ara sila moral support. Gindala ni Kristo ang magintutunan sa Gitsimani. Pero wala. Nakapa distress maayo si Kristo. Nga man nga na-stress siya maayo. Bangod kay naluya ang mga gintutunan na wala lang sa ila. Nga ang mga hitabo nga ila masaksihan sa tani nga gabi. Kag ang mga leksyon sang pagtudlo nga ila mabaton mahimo nga indi mapanas nga maimprinta sa ila mga dumanan ang pagsakripisyo ni Kristo. Kinanglanon ini agod ang ila pagtuo indi mapaslawan kundi mapabakod para sa pagtilaw nga yara sa ila atubang. Lamang maguturan, huwag na kita sintimpo, balayin nyo tani sa Gyapon sa sunod nga mga pagtuon, aton anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit, sa mga sanalipong ito, kami po ay dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubayt gabay, na sa magitan yung buktong anak na matay sa krus ng Kalbaryo at nagpakahirap, nagsakripisyo, sa aming kaligtasan, nawa aming unawaan ito. Pagpalain mo mga nakikinig sa impilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rokamiloy at pamilya. At mga kawani na nawa patuloy ang mga papapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat ng aming makasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito ay mga hinihiling sa pamagitan ng matamis ng pangalan ng aming Pinesos. Amen.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Mapatak sa mga butika. DTX 500. Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamakaan mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de kaka, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, problema gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate ini sang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium.

0: ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhos ka. Nga nagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
1: Di pre, mustable na nga gabi pre.
2: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasi.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Number one hit music
6: station 101.5 K5 News.
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by DTX 500 para sa mahimbing na tulog. Mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may busy. Ang VCO, yung may D3. Matakas, mga buti ka. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kaka, ang papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, pwede, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nag tugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
12: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may aras sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
13: Ako isama na nag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manitan.
12: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
14: Muternamax.
15: Ramiro Brito.
16: Iyo. Ang imong sugar, pila na lang subong?
15: 52.5 ang imong kong laboratory.
16: Ang una, pila?
15: 35.5. Ilawin nyo ang Buterna Capsule. Itipibog
17: nyo. Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
0: Matakal sa malapit na butika. Sporebiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporebiotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Mag-klinika. Sporebiotics ka.
18: Pretonyo, tay, musta ang bulang kape, pre?
19: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
18: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
18: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
19: Apat gigasultada, pre? Biyag si misis, eh?
0: Extend Food Supplement for Men.
1: Tikasin!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop,
14: Stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
22: It's the best part of the day.

0: News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by DTX 500. Matas ba ang cholesterol mo? Mag DTX 500 ka. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang aton lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extract, para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So, una,
8: good day, magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI ay na ina, mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
12: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
13: Ako'y tama na nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule dahil 3 years ago na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayo na pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manik.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Muter naman.
15: Ramiro, ito.
16: Iyo. Ang imong sugar, pila na lang subong?
15: 52.5 ang imong kong laboratory.
16: Ang una, pila?
15: 35.5. Ilawin niyo ang blocker na capsule. Itipibog
0: niyo. Butrinamax Capsule and Butrinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
11: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
17: Pretonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
18: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
17: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
18: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasalutin, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
19: It's the best part of the day.

K5 News FM 101.5. Good evening, Bacolod City. Isa kalupok mga ka-KSS, K5 solid supporters. Kamustang aton KSS? Nalukpa na ni Mister? Kung wala pa, updan si Buma Granada para sa K5 Hugot Love Lines.

0: Isa kalupok sa aton mga tricycle drivers, e-bike drivers, sa mga uyabay, dira nga gadate-date sa kilid dalan. Hambala sinubyohon ga.
1: Isa kalupok.
0: Lokpe ko ga.
1: Isa kalupok.
0: Galive kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. I-comment ang inyong hugot love song.
1: Isa kalupok.
0: Magapalupok kita sa mga love song no, mga hugot sa Sininga Gabi. Diri sa K5 hugot. Wala tanay letter sender sa Sininga Gabi ha. I-alternate na lang next Saturday naman ang hugot love letter naton. Sa Sininga Saturday night, kaupod si Boom Granada, hugot love song. I-request vlog ang hugot love song muga. Kung sa diin madumduman mong unang lalaki nga nagtiro sa im. Nagtiro sang pagpalangga. Hambal sa ako ni si Mami J. Yaw, nagtiro sang kanamiton, Sir Bom. Sana all ginatiro sang kanamiton. Salawat ga live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Dura ka mo comment sa inyong mga hugot love song. Inyong mga hugot greetings. May mga crush ka mo dura nga wala ka mo ginasapak sa mga crush nyo. I-PM la, i-comment. Hindi lang pag PM gali. I-comment lang sa ato nga Facebook live. May palokpan ni Boom Granada dura. Iban pa manhid-manhid pa. Pero gusto man palang gaon. Diba, Team Lupok? Sa akin nga Boom Granada Angels. Nakapresent ng Boom Granada Angels. Sa akin nga Team Lupok, ha?
1: Isa Lupok! Isa Lupok!
0: Updan si Boom Granada para sa K5, Hugot Love Lines. 7 to 9 ga? 2 hours lang ga? 2 hours ang papalupok, hindi ka pa na? Iban, lukpan mo 2 ka oras, ga reklamo pa. Importante na lokpan ka sang kanamiton. Basta si Boom Granada malipatan mo gid ang imo nga banahon. Sir Boom, please play na aalala ka. Request ni Reina. Sa Reina sang Fortune Town. Isa kalupok dira sa Barangay Estefania.
1: Isa kalupok.
2: Boom Granada.
3: Boom Granada.
2: Para sa K5 Hugot Love Line.

Isa kalupo kay Algen Yabla. Good evening kay K5SN Kulin Kubia. Si SM Sangsagay. Ready ka na buwas kay Malakat kita sa Dibu ni Chimi Aragon. Nag-PM din sa sako, no? Isa kalupo kay si Mami Jer.

Pare ko ah. Dira sa GK Sumaga. Sa pangarap, ikaw Boom Granada ang akon. Ginaalaala. Swerteng hugot mo ga.

0: Isa kalupok kay May Dagay, Ma'am May, isa kalupok sa imo si Tita Chimi Aragon. Advance happy birthday kay Tita Chimi Aragon. Sa tanan-tanan nga may mga birthday subong, happy happy birthday. Leonardo Relos, isa kalupok. I-comment yung mga hugot love song, hugot greetings, galayob kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Sir Boom, please play Tameme. Request ni Mikay. Si Mikay sa Ibi Magalona. Ari Mikay para sa imo.
1: Naman ako sa siya'y nalalaki.
2: Boom! Granada!

Isa Kalupok, good evening Sir Bumagra Nada. Isa Kalupok, watching from Barangay Tagukon, Kabangkalan City. Isa Kalupok dara kay Minda Lantino sa family Lantino. Isa Kalupok dara sa inyo. Obdan si Boom Granada para sa K5 Hugot Love Lines. Isa Kalupok.

0: Lubog.
1: Isa ka po kay Ma'am Indang Hilado Sarada. Sir Boom, pa-shoutout kay Ruth Corporal, Corazon Ibanez, si Nunoy Gonzalez, si Nilia Cabio. Isa ka po dara sa inyo.

0: Isa ka po kay Carlo De Leon. Good evening, Sir Boom. Pa-shout out to my wife, si Ma'am Ana Dia Guapa from Barangay Takuling. Din ka mo sa Takuling, sir?
1: Isa ka lupok!
0: Mayroon dira nga pagpalupok kay Ma'am Ana. Good evening, Sir Boom Granada. Isa lang kalupok. Listening live from Barangay Hill, Montilla, si Palay Sire.
1: Isa kalupok!
0: Kay Astrid Villarreal. Isa kalupok dira kay kumpari ta Astrid, ha?
1: Isa kalupok!
0: Ah, si Kumari. Gali. Kumari, isa kalupok dira sa imo. I-comment yung mga hugot love song, inyong request ng mga kanta. Ang inyong mga hugot dira. Mga hugot nyo sa kabuhi. Na gusto nyo tagaan advice ni Boom Granada. I-comment sa ito nyo Facebook Live ka K5 Bacolod. Oras sa K5 News FM 7:16. At syempre, inigin na dulong sa ito sa DTX Coffee Mix, mga ka K5.

0: isa kalupok.
1: Isa kalupok sa akon nga asawa, si Maria Jocelyn Cabaluna from Rudyard, Cabaluna. Malokpan ko na si Mrs. niya karon. Mama niya, sir, bumlokpan ko gani si Mrs. kagin deliveran mo ko extend food supplement for me. Malang pagpalupok, dra.
0: Isa kalupok!
1: Request ni Dayang Dayang. Si Dayang Dayang sang Banago. Walang kapalit, Sir Boom, i-play ina.
0: Isa kalupok!
1: Kaya gasakit ang akon subong heart.

Isa ka lupo kay JV. Request ni JV. Sir Boom, please play Larawang Kupas. Paano ako maka-move on sa tao nga ginpalangga ko sang duwa ka tuig? Ipadalab lang imong hugot love letter kay Boom Granada kay tagaanta na advice next Saturday. JV. Si JV sang sagayan.

Isa ka lupo kay Ma'am Rowena Villaran Erbito. Good evening, Sir Bumagran Nada. Gamonitor lang kami diri sa Purok Maasin, Barangay Dulao, Bago City. Upod ang KSS member. Isa ka lupo kay Robert Bostamante nga gamay ang bitsokoy. Si Ronnie Erbito nga loyal kay Mrs. Sana all loyal kay Mrs. Lala ko kanini loyal. Ikaw yan loyal. Oh, so pa na sa buong loyal loyal ah. Joke lang. Si Nel Z. Flores. Si Rogelio Flores. Always like and share. Isa ka lupok, idol. Boom, Granada. Salamat kita dira sa Dulao, Bago City. Isa ka lupok.

0: Isa kalupo kay Zandra Dizonaro. Good evening, idol. Boom, granada namit. Lobichokoy lang natilawan mo kag mahambal ka namit, ma. Advance happy birthday kay Ma'am Chimi Aragon from Maya Dagay. Sir Boom Granada, isa kalupok sa kay Nanay Feli, si Mary Joy Barcelona, si Ashley Villamor, si Ninita Delfina, dira sa Smile Village to Murcia. Isa kalupok dira sa inyo.
1: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Lines.
0: Isa kalupo kay Gina Lizadez.

0: Isa ka po kay Lucena Mendez Revillame. Good evening, Sir Buma Radio and FB. Galupok. Sana all galupok, no?
1: Isa galupok!
0: Amon ginapamatian, greet lang ang akong husband, si Randy Revillame. Belated happy birthday sa sister ko, si Malu Mendez. Isa galupok dara sa inyo.
1: Isa galupok!

0: isa ka lupong!
1: Isa ka lupong kay Mayet Lopez. Good evening, Idol Boom Granada Pogi. Barangay Estefania, puro kasuy. Super guwapo ka, Idol. Sa ano lang na, ma'am, sa kamera lang na. Sa personal, hindi. Pero salamat ta kay Mamayet Lopez. Bago ni nga nag-join sa aton nga K5 Hugot. Sa kalupok lang dira sa Barangay Estefania. Sir Boomer, shoutout lang sa batchmate ko kay Dai Mileta Makilan. Abdon, kag Dennis Abdon. Isa ka lupo kay kumpare ta Henry Kauntaw. Sir Boom, ga-monitor kami diri sa Fortune Town. Salamat ta, Fortune Town, Barangay Estefania.

0: isa kalupok.
1: Isa kalupok kay Milagres Tobillonia. Good evening, K5 Boom Granada. Isa kalupok sa kunbana nga si Manuel Tobillonia. Gamonitor kami sa Sitio Retiro, Barangay Binicuil. Isa kalupok dara sa inyo. Salamat, Geda. Tobillonia family. Ay, kumpare ko dara, Manuel. Makalabay ko dara, makaswing ko dara. Dalanta ka, extend food supplement for men, kumpare ko, Manuel.

Isa ka lupo kay Ma'am JJM Salvador about Team Song Gid ni Banahon. Shout out sa akon mga kumpare diri sa Puruk, Rio Vista Village, Barangay Takuling, kay pare Ray, si Joey Retiro, kay pare ko Anoy. Sa kalupok dara sa inyo mga kumpare ko. Ah. Si Ma'am Rimya San Nicola, kamusta ang petchay ni Ma'am Rimya? Malukpanay, sa kalupok dara sa inyo. Si Helen Di Loyola, good evening Sir Boom, sa kalupok para sa mga bata ko. Si Inday Mi and Ronel, si Dudong, pa-request love heart. Try ni Boom Granada karon na. Request ni Kumparita Roberto sa mata makikita. Sa kalupok dara sa Kabangkalan.

0: mata.
1: Isa ka lupo.
2: Isa ka lupo kay Jewel Jewel sa friend ni Tita Chimi Aragon. Sa gaplan siya kung nasang buhok niya. Gaplan siya na subong ta. Buwas pa man ang imo nga big day.

0: kalupok.
1: Good evening, Sir Buma. Isa kalupok lang da sa imo. Ang request ko, sir, sa mata makikita rin na ginaplay na ni Boom Granada.
0: Isa kalupok.
1: Isa kalupok dira sa Victoria City kay Ma'am Angie Boxed. Ipadala niyo mga hugot love song, ha. Request ka mo sa inyong mga hugot love song sa ating nyo Facebook Live ka K5 Bacolod. Dira ga live si Boom Granada. Ang inyong mga hugot greetings, mga pabati-bati nyo sa mga crush nyo. Wala ka mo ginasapak, ako bahala. Para sa pakon ka mo. I-comment lang pangalan niya kay look pa ni Boom Granada. Boom Granada, idol ka ni Lola Beth. Sala all ba idol si Boom Granada ni Lola Beth? Tagadiin si Lola Beth. At taga DSB Don Salvador Benedicto. Isa kalupok dara si mo Lola Beth, ha? I love you. Mama chup chup. From Boom Granada.
0: Isa kalupok.

Watching live and monitor here at Guardhouse Santa Clara, Subdivision Phase 2, Barangay Banago, kumplito ba? Amugin ni basta dah mo uyab na kumplito, ang inasend nga address, parang uyab ko nini mabudlayan, lamag... Magkagtog, mangita sa location ni Kumparita, Dad Boy Mendoza. Ngayon sa Kalupok lang dara, shout out. Family Ligoste Alvarado, sa Hacienda Felicidad, Barangay Hamigit, La Carlota City. Ngayon sa Kalupok Liwat, sa Family Ligoste Alvarado. Dara sa Hacienda Felicidad, Barangay Hamigit, La Carlota City. Ang balya, Kumpari, boom! Kaduwa mo gad ilokpan, ha? Arat na.

Isa kalupok kay Erlyn Gray sa Frias Vasquez. Pa-request po, Sir Boom. Lobat na ba nag-pag-ibig mo? Listening from Barangay Zone 4, Pulupandan. Isa kalupok dira sa inyo mga ka-K5 Vasquez family. Ariyo mahugot ko nung subong nga gabi kag mahibi-hibi. Si Hurley Tolles, paminsan-minsan. Isa kalupok!

Shout out lang Family Toles sa Sitio Nino. Dos, Barangay Granada, Sir Boom. Ah, taga Granada ka man gali, Herlin Ino Toles. Taga Granada, man bala si Boom Granada. Nasa kalupok lang dala sa inyo.

kahit paminsan-minsan lang. Isa ka lubog! Paminsaraman mo lang, palangga, taman ka. Si Mary Ann Olvido, Tito Boom, I miss you. I miss you, abis ka nung lata ka na lokpan. Si Rowan Bilaran, ma'am, isa ka lubog si Imodera. Si Jonah Dugaduga. Isa ka lubog! Pareho para sa kilala ko. Ining kanta para sa imoga. Muntik na kitang minahal. Pamatian mo gid ha?

muntik ka nang minahal ni Boom Granada. Pero happy man ko Japon si imo ah. Biskan may gapalangga na si imo nga iban. Si Jonah Dugaduga, good evening ah, Sir Buma. Diri sa amon sa Hinigarani sa Kalupok dira sa inyo. Si Marian Olvido, Tito Bom, I miss you. Bow for tap. Si Jason Ortillo, isa kalupog sa imo kumparita Jason. Si Ma'am Tinina Marhen, Tinina Marhen ha, dira sa may Hong Kong, Singapore, kung diin ka man subong ma'am. Sa Marhen sister, dira sa Lopuazo Village, Kamingawan, isa kalupog sa inyo.

0: Munti ka nang minahal ni Boom Granada. Pero binawal, ano? Biniwala mo pa muna, ha? Hindi ampot, Boom Granada. Isa kalupok sa Vilaran family, isang purok maasin, Bago City.
1: Isa kalupok!
0: Sir Boom, daw ako ginapabati-batian. Kaya monitor sa galay, oh. Pa-request saman ko, drabe. Pagdating ng panahon.
1: Isa ka lubog!
0: Pero tune in, galing kilala ko. Sige, Ari, oh, para sa imo ini.
1: Isa ka lubog!

Basi kita gintadhana, di ba? Pero kaso, kay kasal na sila kuno, boom. Pwede man na Japon magawaw. Hindi na ina, no? Pamatiin na lang bala. Pamatiin ang kanta, ha?

0: D3Bio Health News. D3Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: Mga buti ka. Mga dugang pa nga binibisyo kung gainom ka D3Bio.
3: Ang nami sa D3Bio, Sir Boy, is that latent tuberculosis kaya niya.
2: Correct.
3: Magbinyo say
2: kagaw.
3: When you say latent tuberculosis, amo ni siya tanan abi kita dok. Kapati kita nga may tuberculosis kita yan. Tanan kay common kayo eh.
2: Sang dormant
4: NBCG ta.
3: Sang bata ka pa, ginalukan ka sang may TB, way ka kabalo. Pero bangod nga gadidi ka pa sa nanay mo, puno ka sang monolaurin, indi ka sarang si TB. Karon ara na nagapundo sa lungs mo, mahulat na siya, very opportunistic. Mahulat si Mycobacterium tuberculosis nga magpigaw sa immune system, wag atakihon niya ka.
2: Indi pagulat ta.
3: Indi pagulat ta.
2: D3Bio.
3: D3Bio will hunt them and kill them.
2: Indi lang si monolaurin ha. Ara pas monocaprin, monocaprilin nga kaya balon ang ano.
3: Kang nami si Abido,
2: ang makagaw.
3: Cellula yung ginapangita, yung kinaproteksyonan niya. So, matultulan niya kung diin man ga panago sa lungs mo si Mycobacterium tuberculosis.
2: Kung inom ka sa imo 6 months nga medication, wala gina problem nga mag-inom ka D3Bio. Kaya wala na iya contraindication. Napariho lang ka bila nagkaon gata, nagkaon nag-usang sang gulang na nga lubi.
4: Pwini yan, no?
2: Anong kalainan da?
3: Oo. Nagdidi ka lang sa gata sa nanay mo.
4: Ang nami lang siya sa ato sa D3Bio, kay cold press niya ng extra virgin coconut oil. The most efficient kind nga coconut oil is cold press extra virgin.
3: So meaning, kung may TB ka o wala ka man TB, that mag D3Bio ka for your protection.
2: Ako mas nami nga mag D3Bio ko samtang wala pa ko TB.
3: Oo.
2: Hindi na ko hulaton yung magka-TB ko.
0: D3Bio.
5: Ang D3Bio compare naton sa plain D3. Nami galing ang D3Bio Sir GP sa mga nagkadto sa gym la. Dili magkadto sa gym. Kaya nga man, ang D3Bio ang MCT sina nagabulig sa aton para magdamo ang aton nga energy.
3: No?
2: Gainit ka pa.
5: O gainit ka pa tapos
2: nasa magtuno ang
5: kwas mo
2: labi na gitun. Sobra nga tambok.
5: O mga buyon mo abi. No mo nang kalabanan ginahandom sang gitu nga gym la. Tunawon ang ilang stored fats.
0: D3Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mamakal, sumagod ka. Mano pa kamo? D3Bio na kamo ah.
4: Energy.
3: Ako may harap ko yan. No?
2: Nanoy mo sa Raboya.
4: Ang namian ko gito sa D3Bio, kay maputiktahan ko mga pinalangga ko sa kabuhi, biskan immunocompromised sila. So, mong nga panahon. Pandemya, sabong mong ang pinaka prone gid for infection, mga diabetiko, mga hypertensive, ang may mga cancer. Kiwiken ang ila immune system. Pero ang D3Bio, yaway de ialabot. Biskan weak ang imo immune system, putiktahan ka sa D3Bio because it is an independent killer of viruses, bacteria, and fungi. Why siya labot? May masakit ka. Ang iya lang niya makakita ko di virus, sulod patyon ko. Without the help of your immune system.
2: Galing kayo butangan ni mo D3Bio, mabulig din mo immune system.
4: Correct.
2: Pero hindi matamaan.
4: Hindi matamaan. No? We meaning to say na, biskan ano ka immunocompromised, biskan nagbulig pa to si vitamin D3 mo, ang monolaurin, ang monocaprilin nga ara sa D3Bio matabang gidya sa ito.
2: So, D3Bio has anti-inflammatory substance. Nga kaya niya i-correct ang mga inflammation nga gakatabo sa imong lawas. Prostate problem be, prostatitis, kaya na niya.
4: Kaya.
2: Ang mga paghubag sa tuhod, kaya niya.
4: Kaya.
2: So, anti-inflammatory, grabe ang kwan mo, inflammation, sir boy, this is a secret killer. Huwag kakabalo, tingala ka, kadamo mga pain nga ginabatsyag mo sa lawas, huwag kakabalo kung diin naghalin ina nga pain. Pagpacheck mo sa imong nga CRP or C-reactive protein, perti ka taas, may inflammation ka sulod. And that inflammation is the marker na pwede ka mag-cancer.
4: Okay? Oh,
2: so, ang nakanami, kung nakainom ka D3Bio, siminto ho niya ang tanahan nga mga cancer sales mo.
4: Lago na, no? If you take D3Bio twice or thrice a day. No? Kaya mo ginadapat, no?
2: Three times a day. Pero kung natangkaso na ka, na ubo na ka, na sip, o na kayo lanat ka na,
5: every 4 hours.
0: D3Bio!
7: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
0: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! D3Bio! Health! News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin. Sakitan ang itsura. DTX 500.
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag, nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C available.

0: Franny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugasan at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka-sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
5: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
6: Ako'y tama nga nagakusar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manita.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
8: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
9: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
10: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakal kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
8: Di pre, musta po lang kagabi pre?
9: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Tikasin!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may ara sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
15: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5. Serbisyong matuod, tingog sang banwa, pagdayon sa pag-alagad.
16: 1.5 K5 News.
17: Boom Granada.
18: Boom Granada.
17: Para sa K5 Hugot Love Lines.
19: Isa ka lupo.
20: K5 News FM 101.5.

0: Mm. Sa kalupok sa aton mga ka-K5.
1: Sa kalupok!
0: Welcome back. Kaupon si Boom Granada. I-comment inyong mga hugot love song, hugot greeting sa atong Facebook Live. Sa luwat na, ka-live kita sa Facebook account ka-K5 Bacolod.
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok kay Princess. Magwapa kay Princess, iyang primary photo ba? Sabi i-PM si Boom Granada be sa Facebook or i-add si Boom Granada be? Tagadiin si Princess.
1: Isa kalupok!

0: Isa Malubong!
1: Si Kumparita Ramon Bernal, Sir Boom, good evening, my friend, po shoutout na ka-monitor. Gatunog ka na diri sa City Village, Kabuga. Salamat dira sa Kabuga. Ara kumida buwas. Mambakatani kami kamu. Ara kami dira buwas ha, sa Kabuga. Po shoutout na lang si Pari Alan kag sa familya ni Kumari Chona nga nagamonitor man sa imo. Anong pilido ni Kumari ta Chona kay palukpan ta sa sininga gabi? Magpag-greet ka mo dal apelido ah. Para malukpan gid blao. Salamat ta dira sa City Village Kabuga. Ni Kumari ta Ramon Bernal. Sa mga K5 ta dira sa Burgos Market, Central Market, sa diin man kamo lang bautan ni Boom Granada. Good evening dira sa inyo ah.
0: Isa

0: Isakalupo!
1: Isakalupo kay Alvi Tupa sa dara sa Himak Holod Store. Kumari ko Alvi, kumpari ko Ryan, isakalupo dara sa inyo. Si Hurley Toles, Sir Boom Granada, pakiplay, ikakasal ka na.
0: Isakalupo!
1: Si Gina Porano, si Ma'am JJM Salvador, si Ma'am Tinina Marhen, si kumari ko Marhen.
0: Isakalupo!
1: Si Milagros Tobelonia.
0: Isakalupo!
1: Sa kalupok dara sa inyo. Salamat gigi ko Mariko LV Tupaz, si Anacel Aragon Rico, si Janice Torres. Ikaw naman type ni Sir Boom. Guwapa bla kay Princess. Ang bala sabla i-add ako sa Facebook bla. Princess, bla ng edad ni Princess how? Palanggaan nyo man si Boom Granada. Ako lang permiga palangga sa inyo.

Sir Boom Palokpiliog kay Nanay Lourdes, si Rosalie, si Esther, si Lilia sa Lumina Village, Vista Alegre. May nag-send sa akin, do hindi to yung amo, ha? Hindi ka mo mag-send sa mga amo na kong program si Boom Granada. Kaya hindi nyo gawin kumabatian, lima ka sabado. Kalawa tayo sa kalupo kay Lourdes, Nanay Lourdes, si Rosalie, si Esther, kag si Lilia, sa Lumina Village, Vista Alegre.

0: Isa Kalupok!
1: Isa Kalupok kay Anacel Aragon Rico. Good evening, Sir Boom Granada. Advance happy birthday lang sa guwapa-guwapo namon. Nga tita, si Tita Chimi Aragon.
0: Isa Kalupok!
1: Para kami dara buwas, magasulong kami dara sa imong mansyon, Tita Chimi Aragon.
0: Isa Kalupok!
1: Dara sa Lope West East, no?
0: Isa
1: Kalupok! Sa restaurant dara, Isa Kalupok dara sa inyo.
0: Isa Kalupok!
1: Si Ryan nga mapalod kay Tita Chimi, kay matanaw kuno sang kasaot-saot nga uyab.

0: Isa ka lupo.
1: Salamat ha kay Ma'am Julie Collado, dala sa Cho Collado Store.
0: Isa ka lupo.
1: Mas cute si Boom Granada sa personal, ma'am. Sa screen lang na i-cute, pero sa personal, a-cute. Request ni Ma'am Julie Collado.
0: Isa ka lupo.
1: Nadula ko kuno sa radyo ay si Tero Renzo.
0: Isa ka lupo.
1: Ara, sa Sipalay, naka-hook up ang Sipalay, ha? Ara, ma'am, diri sa Bacolod, ara, aga si Gabong kami sa Bacolod. Masi nag-brown out, dira sa Sipalay. Goods, 100% ang amon, diri nga signal.
0: Isa ka lupo!
1: Isa ka lupo ka kay Janice Torres, for shoutout lang sa Bana ko, Sir Boom. Si Mario Mahinay, gatanaw sa imo nga live. Na all ginatanaw ko ni kumpare ba? Idol ka ni Lola Beth Boom Granada. Mayo pa mga senior citizen kay idol nila si Boom Granada. Mga idadara mga 18, 19, 20, 25. Sabi nila idol si Boom Granada. Mga senior, importante, mga idol, no? Taga diena si Princess Baudo Agawa naman ni Bornales Goles James, oh. Pero hindi kay yawan sa mga uyam mudra sa mga Maylan. Hindi gid kami magsawa magpalangga sa imo Boom Granada. Salamat gid sa akon nga Boom Granada Angels. Sa akon nga Team Lupok. Tingbon ta sa December, ah.
2: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Lies.
1: Diyos otso pa lang ni si Princess Bala Sir Boom, taga Kabangkalan. Gali.
0: Isa ka lupo!
1: Importante, hindi di siya sa isa. Diyos otso, pwede na Princess.
0: Isa ka lupo!
1: PM is daki, ha? Nambal niya ako naman kita mo ba? EPM la City to Boom.

Isa kalupok kay Jennifer Gumban. Good eve, Sir Boom Granada. Good eve, KSS members. Pa-shout out kay Angela Nieva. Ramales Mafe. Arhel Mendoza. Isang Phase 2 Barangay Paraiso Reseller. Kodigali sa Block 5, Lot 8, Phase 2. Available di sa akon Changi. Salamat ah, dira sa sagay. Ngita ka mo, extend kagto ka mo kay Ma'am Jennifer. Gumban. Para na ano ah, sa Block 5, Lot 8, Phase 2. Kompleto da ang produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Pakitaon yung si Ma'am Jennifer ah.

0: Bomb Granada, i-play man ba yung ibang-iba ako kung magmahal? Perting hugot mo, Mads. Si Jonella ang bato, Darna, bo perting pangalan ba? Sir Boom, pa-shoutout sang akon forever kung may ara. Ari si Bomb Granada, kung wala may kapalangga sa inyo, PM is daki gani. Open, kuya sa tanan. Mapabata, mapatanda. Mapamangkot kung bato nyo si Bomb Granada. Ah, request anay ni ano na, untaw ah. Ni Laylay, si Laylay sang sagay.
1: Isang kalupok!
0: Franklin Martinez sang sagay, sa kalupok dara sa imo kumpare.
2: Boom! Granada!

0: isa ka lupog.
1: PM is the key kung wala ka mo boyfriend ah. Si Gina Porano, isa ka lupog si Imo. Si Mamay Dagay, diri sa Amon Sir Granada Buma. Idol ka man sa mga senior. Kisa ginahambalan ko nila, wala ko kuno sila ginapag-greet. Kaya lang maka-time si Boom Granada kay makagto ko dira sa Barangay Mansilingan. Actually, per may ko dira gapahilot. May gahilot dira sa akon.

Isa kalupok kay Jovia, kay Ma'am Cecilia Banzon dera sa Barangay Mandalagan. Isa kalupok dera sa inyo. Si kumpare ta Franklin Martinez, Sir Bumayong gabi. Salamat gid Franklin Martinez.

0: isa ka lubo.
1: Si Mami Rosie magbanwadra sa sagay. Mami Rosie, kamusta ka na? Doon nakalimtan mo na si Boom Granada, ha? Si Joy Gonzalez Magallanes, ang gwapa mani si Ma'am Joy. Oy, isa ka lubo, dra si mo, Ma'am.
0: Isa ka lubo. Isa ka lubo.
1: Kamusta, Sir Bandera Boom Granada? Friend kami sa isa ko ka-account, Bandera Boom Granada. Okay lang ko, Ma'am. Acute Japon. Joke lang. Si Princess, good evening, Sir Boom. Isa kalupok kay Tita Liza Manos. Kamusta na si kumpari ko, Ernesto Ramos?
2: Boom Granada. K5 Hugot.

0: Isa ka lupo!
1: Si Mario Mahinay, wala na iban, ginapamatian. Dito, K5 lang gid sa Bandayan. O sa Bandayan sa CL. Bandayan sa Purok, Badyang, Barangay Sumag. Salamat, Barangay Sumag.
0: Isa ka

0: isa kalupok.
1: Isa kalupok kay Darlene. Gwapa sa mga ga-join blas sa aton nga live subong. Mga gwapa. Si Liza lang goro ang, you know. Si Villa Escamos, isa kalupok si Imo.
0: Isa kalupok!
2: Kaya di mo na ako kailangan siya nga.
0: Isa kalupok!
1: Sa hindi ma-play ni Boom Granada, pasensya na ha. Kaya iba niyong mga kanta, wala ginbutang ni Itan. Joke lang ah. I-try ko ang ma-play naton sa sining gabi.
0: Isa kalupok!
1: Importante, nakasulod. Nakasulod ka mo sa live.
0: Isa kalupok!
3: Granada! Boom! Granada! Para sa K5 Hugot Loud Live!

0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok kay Ma'am Cecilia Banzon, kay Ma'am Indang Hilado Sarad, si Zilia Velchez Escamos. Kamusta ka naga, Zilia?
0: Isa kalupok!
1: Princess, wala ko kinaad ni Princess sa Facebook pa.
0: Isa kalupok!
1: Boom, granada. Mula na, Princess. Ah, nga, kung photo, naka-blue ko dara. Tag sa likod ko, logo ka K5. Seafood siyang to, isa kalupok dira sa hinigarana.
0: Isa kalupok!

0: isa ka lubog.
1: Po shout out lang Galia Idol Boom Granada nga ako niga si Leia Matarong gabi-hibi ko nung subong si Leia i-comfort na kagang.

0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok kay Estela Tayab, kay Leslie Along. Happy, happy birthday kay Tita Gina Tenerefe.
0: Isa kalupok!
1: Kay Alma Mansalon. Good evening, Sir Buma. Isa kalupok dira sa inyo sa Bonifacio Extension, Lagasan, Bago City.
0: Isa

0: isa kalupok!
1: Isa kalupok sa mga kabataan ni Ma'am Alma Mansalon, si Jude Art, si Jude Alton, si Jade Colleen, Mansalon family sa Bonifacio Extension. Good evening. Abaw, hambal ni Janice Torres kag ni ano ni Princess Kumari Kuliza. Paubaya ko no ang ila request para kay kumpare ah. Ay para gali kay Kumari Kuliza, ni kay kumpare ko gali. Kaya naka-move on ako nung si kumpare ko.

0: isang kalubog.
1: Sir Boom, happy birthday sa kay Ma'am Gina Tenerefe. Isang kalubog sa K5 University classmates.
0: Isang kalubog.
1: Si Mami, si Mami. Si Ma'am Chuli Culiado, ya. Ano na si Ma'am Chuli gani nga grupo ya mahal.

0: isang alupo.
1: Oras sa K5, 8:43 ha. Balon si Mister, mag-inom sa Extend Food Supplement for Men. Before mag, magsulong sa gira, dapat naka-Extend Food Supplement for Men. Ari nga kantaw, para kay, kay Liza Manos, Janice Torres. Sana kahit minsan. Request ni kumpare ko. Hindi ko napag-mention kung anong pangalan ni kumpare. Basta para ni sa imo, Liza Manos.
0: Isang kalubo!

0: isa kalupok.
1: Isa kalupok kay Alma Mansalo. Number one gid kami na taga-subaybay sa programa mo, Sir Boom Granada.
0: Isa kalupok.
1: Salamat gid kay Ma'am Alma. Please play the song Akin Ka Na Lang. Next song tana, Ma'am.

0: isa kalupok.
1: Si Mami Je sang sipalay, isa kalupok dira sa inyo, si Darlene. Hello kay Darlene, ha? Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko, boom granada? Perting hugot mo, ga? Si Ma'am Tinina Marhen, magpuli ko surprise para hindi siya makahanda sang extend. Ate kayo dumay, uyab naman na ginaupod-upod ko na hapon, mag-out ko sa station, kita ko na. Duga holding hands na. Kundi loyal ang partner nyo, bulagi ah. Ari pa si Boom Granada.

0: sa kalupok!
1: Isa kalupok kay Ma'am Ninette Marquez. Good evening kay Ma'am Ninette Marquez.
0: Isa kalupok!
1: Nabal ni Liza Manos, halong kaserbom sa pagpuli. Ikaw yung maghalong, magpuli. Basi malukpan yan mas kilala ko. Halong kaya magpuli yung kilala ko. Basi bala mag... maghampol naman ang kilala ko, haw. Si Ma'am Elvie Tupas, ha, dala sa Hima College Store.
0: Isa kalupok!
1: Si Ma'am JGM Salvador.
0: Isa kalupok!
1: Si Ma'am Tinina Marhen, isa kalupok.
0: Isa kalupok!
1: Sa akong nga Boom Granada Angels.
0: Isa kalupok!
1: Miss Chona Zapada Barco. Miss Rons Martorillas.
0: Isa kalupok!
1: Dala sa Rons Pateri.
0: Isa kalupok!
1: Ka-live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Pwede ka mo dira ka-request ang inyong mga kanta. I-comment lang ga.
0: Isa kalupok!
1: Obdan si Boom Granada para sa K5 Who Got Love Lines.
0: Isa kalupok!
1: Pagbugtawa sa aga. Timplahan si Mrs. ang DTX Coffee Mix. Inyong kabataan pa imnon man sa Mighty Sea. Chimpo sa bunga ulan ga init. Para layo sa masakit. Hindi bala magmasakit dahil inyong mga kabataan. Dapat ang ka-Mighty Sea na. Si Mister layo... layo pa lang ano na. Gakiang-kiang na ko naman bal ni Princess. Kaya nun si Mister, ah, ano na bala? Latoy na ko nung talong. Kaya nun si Mister sang Extend Food Supplement for Men.
0: Isang kalupok!
1: Ano nga bal ni Princess nga? Ah, layo pa lang. Malukpan ka na. Isa kalupok lang daw kay Princess. Ah.
0: Isang kalupok!
1: Ari naman ka mo di Janice Torres. Ah. Si Mark. Ah. Si Rodel Babor. Isa kalupok dira sa inyo.
0: Isa kalupok!

0: Si Leslie Along Kapangita, boyfriend.
1: Isa kalubog.
0: I-PM, ano lang, i-comment lang ang inyong account dira kung gusto nyo ma-contact si Leslie Along.
1: Isa kalubog.
0: Kasi si Leslie Along nag-hatag sa inyong cellphone number.
1: Isa kalubog.

0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok kay Franklin Martinez, ha? Kay Tita Chimi Aragon, advance happy birthday.
0: Isa kalupok!
1: Ara kami dara buwas, kay Eds Nia, isa kalupok, ha? Dara sa barangay Villamonte, sa family Oberas, dara sa barangay 26.
0: Isa kalupok!
2: Parang kailan lang ang mga pangarap
0: ko. Isa kalupok!
1: Mga ka-K5, madamo gid nga salamat sa pag-upo nyo kay Boom Granada. Madamo man nga salamat sa aton nga CEO, Boss Doc Ramiloy, sa paghatag opportunities. Nga makapungko diri, makaprograma diri, kag makahambal sa sini nga mikropono.
0: Isa kalupok!
1: Sa technical side, ka-K5 Chief Tech. Renz Alcantara.
0: Isa kalupok!
1: As nasa dasun naman nga Sabado. Same time, same station, same DJ, Boom Granada.
0: Isa kalupok!
1: Dari lang gyapon sa number 1 FM radio station sa Bacolod City.
0: Isa kalupok!
1: Kag sa bilog nga Pilipinas.
0: Isa kalupok!
1: Ining K5 News FM 101.5.
0: Isa kalupok!
1: Mayang gabi, Pilipinas.
3: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Lives!

0: 3 Bio.
1: Problema sa trangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakas mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa dawon sa bayabas, madrede kaka, kag papaya fruit extra para sa nawong nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, good day, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
11: Relax ka. Mo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-lavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas Cross City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
0: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
16: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang gani-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang akong ulo.
0: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
0: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
19: Basta.
0: Ano ba yung interval?
1: Maedukar ka pa.
0: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga inflammatory markers? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod ta sina ka diskusyon ang amon CEO Dr. Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil,
20: sa tanan natong suki nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pang nainom niyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag Extend.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
16: Istoryanta subong adlaw kung paano may baluan kung ang pasyente ang mayara sang systemic inflammation. Paano bala, Doc, gina-check ang inflammation sa lawas?
20: Sa mga wala nagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, prone gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sang kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo nga palatandaan nga mayara ka sang gitawag inflammation nga hindi mo makita pero mabatsyagan. That's why, sa imo question, Sir GP, kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Isa ka blood test, Sir GP, agod nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka, tani, sang DTX 500, kag Mighty C kadadlaw, layo ka sa mga amuna nga problema sa imo nga health. Ang inflammatory markers, amo ni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir GP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
16: Hala. Ano, Dok, ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
20: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test, kag ESR o ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test, ang duha sa pinaka-common, Sir GP.
16: Ano ang kinalain, Dok, sa isa kay isa?
20: Kung CRP, Sir GP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas.
16: Bawa.
20: Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka DTX 500 kag Mighty C, matap na ining mga inflammation sa imo kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX 500, Mighty C, or Pure C bangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir GP, ang nag-check kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube. Samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So, kung may inflammation, Sir GP, sa lawas, madasig ang paglugdang sang red blood cells sa idalo.
16: Ang arthritis siya, Doc, isa man ika inflammatory issue. Kasi nakit ang mga joints. Paano niya, Doc, ginawalantaw ang prognosis ng kablatian?
20: Same lang, Sir JP. Ang rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease. Buot silingon, Sir JP, ang imo immune system soldiers ang ga-atake sa mga healthy cells mo sang imulawas by mistake, no? Nagamango. Nagakudita. No, ang mga soldado sang lawas mo kag mainly ang target sini ang mga joints mo. C-reactive protein o CRP test ang makasugid kung ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas. So, tiyano agani, Sir JP, ang aton management sa rheumatoid arthritis nga permitted rin ginabalik-balik. Permi na mo ginabalik-balik. Nga kung pala inong tani ka sang DTX 500, Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw, layo ka sining mga rheumatoid arthritis. Ang Mighty C, isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango muna nga immune system. Ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imulawas. Ginatudluan ni Mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX 500? Ang D-Sugard sugarcane extracts ang DTX 500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative stress causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solusyon sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na magulat nga magka autoimmune disease ka. Inom na adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C, kag Pure C, adlaw-adlaw.
19: Mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
19: Ikaw ba na
21: ang may diabetes?
19: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compounds.
21: Yan ang kapanupo.
19: Kagakontrolar
21: sang imo blood sugar.
19: DTX 500.
21: Masalwikan.
19: Epektibo.
21: DTX 500.
19: DTX 500.
22: Yan na mag-asok.
23: Ang imong sugar sa una, pila man?
22: 300.
23: Kanus ama ka nag-start og DTX 500?
22: Magduha pa kasi mana.
23: Sabi niyo pag-inom?
22: Muntag og happy eh.
23: Kapila naman yung sugar ni Moron?
22: 126 na lang.
19: DTX 500.
24: Informasyon sa ikayong lawa.
16: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga ton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan. Bo Diyos ko dumdamo. Kag sa mga nagkalamatay sa kanser, nasa 606,520 ang halin sa Amerika. Grabe ito, muto ng pa-Pilipinas ko. Uso to kanser. Amuna sa taas ang incidence ng kanser sa Amerika. Ang rason, simple lang. Palakaon sila karne. Kag, ang ila to diet, kalabanan, mga highly processed foods.
20: Nakatry ko to?
16: Oh, mapatay ta to.
20: Purugid ko niya.
16: Hindi na to pagbalik. Canned foods, bacon, hotdog, sausages, talagsa, kag mahal dito ang utan. Amun akong dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement, kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C, kada adlaw.
20: Ako yan, hadlok ko cancer, that's why nga vegetarian ko. Kamu, kabalo ko, hadlok man mo cancer.
16: Siyempre.
20: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, hadlok ko cancer, gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamu na hadlok, pero why mo gainom? Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magka-cancer? Kaya actually, laban sa ginahimo nyo, wala ka prevent cancer, kundi nagapa-cancer. Hadlok ka tuwad, pero gapa-cancer, imo nga ginakaon. Wala ka gakaon utan, wala ka gakaon prutas, permi kaon tamis, permi inom alkohol, permi panigarilyo, pulaw, stress, bisyo. Ito, kadamo lang, wala exercise. Hadlok ka magka-cancer, pero daw, ga-breeding ka imo ya sang cancer. Te, mag-DTX 500 yan lang kag mag-Mighty C. Ang DSE sang DTX 500, ang D-Sugard sugarcane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang may pinakataas ang gituag urak balyo nga may ara 1.3 million antioxidant units amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga cancer, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kung gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw kag Mighty C, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
25: So kung lawi

0: taas ang risgo mo nga magka-diabetes kay nga ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imulawas mag-produce ang ginatawag naton nga insulin. So may mga pagtuon no, nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog may ara sang mataas nga blood sugar level kag nagataas ang ilang risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So ina sapat na nga rason para magtumarka mo sang ginatawag naton nga DTX 500 kag Mitesi no. Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500 may ara ini sang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa desugared sugarcane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
1: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason kung nga mainom gid ta dapat sang DTX 500, Mitesi or Pure C kadadlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500, Mitesi or Pure C.
2: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihinig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
3: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! Mitesi, ang alkaline ng vitamin C.
4: O galing si Ariel, nagkantonsillitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya basang tiyo ko, tumarkos ang Mitesi, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mitesi.
2: Mitesi, mapalit sa mga butika.
5: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang powerful combination sang DTX 500, Mitesi or Pure C nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon kikay kit, mm-hmm, ang Clinica de Fresh kag
1: siyempre
0: DTX
7: Beauty Soap.
1: Pinaka hindi madula sa imong CR kag palaliguan sa shower room mo, no? Oh, DTX Beauty Soap.
7: Wow, oh, kampiyon.
1: Mas so, pinanami nga habon.
7: Gina-upgrade niya
1: habon. Oh, gina-upgrade mo habon, wala na mito yaga endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki.
0: So ang
1: gaya pigio naman nila Sir Kevin ang DTX Beauty Soap. Ay nako.
0: So ipapiki lang sila doc kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Ang DTX Beauty Soap, amo ni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi, kag mas nagatinlo sang inyo lawas, kag take note, ha? Mas hamot, no? Mas hamot siya. Kag nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no? Sa
1: after sila maligo, Sir Kevin, importante gid ya nga naka swipe-swipe.
7: Hoy, mga swipe. Yes, ang tatlo ka swipe, okay na.
0: May nakalagaw-lagaw man ta sa laksong.
1: May na English gamito, swipe-swipe, ala-ala ilonggobi, in nakanus-nus lang. Nakagamit ka mo, Clinica Diofresh.
0: Yeah, Clinica Diofresh. So, nakalagaw-lagaw to sa Lacson Ligad. Nakabalik man natin yung home. Kung kita kong ibang gayam, edit sa
1: Pilipino. Dabo ba ang ilog, Japon? Ti, kulang sila sa pag-

0: Ligo gamit ang DTX Beauty Soap kag siyempre Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh no. So ang Clinica Deo Fresh namon is very effective kag nami gid sa imo ilok no. Gentle siya sa imo ilok, hindi siya makatugas ang pagpangatol ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amo ning ginasuguran sang pag itom sang imo ilok. Kag siyempre no, sige mo kalot, may infection ang kagaw da sa imo nga ilok, makasulod kag matugaman sang hindi manami nga baho sa imo ilok. So magklinika Deo Fresh kay ginapatay sini ang kagaw nga ara sa imo ilok kag ginapaputi pa ang imo nga ilok.
2: So kadaaga Sir Kevin, gapanga pigi ko Sir Kevin, no gamit ang DTX sa coffee mix no. Amo ning kaping
0: ginugasan. The healthy coffee.
2: Yes, ginugasan ng aton yung mga cellula sa aton yung lawas. Gina-detox, Sir Kevin.
1: Yes, namit gidya, Doksam, ang DTX coffee mix. No? Namit sabor, namit ang iyang aroma, kag syempre, nami ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton. Kag hindi siya makapasulab sa aton tiyan. No? Sa mga gusto magpaniwang, kampiyon gid ang DTX coffee mix.
0: Oh, hindi naman magkaon-kaon kanon, DTX coffee mix na lang. Yung
1: kaya may chia seeds.
0: Sigurado,
1: no?
0: Maniwang kag
1: gidya. Usok ka mo, may chia seeds. Kag syempre no,
0: may kape, kape para sa mga may diabetes, kape para sa may mga cancer, kape para sa may mga degenerative stage. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay nga halin sa gituwag white or brown sugar, halin sa natural nga kalamay, stevia, no?
1: Stevia.
0: Oh, mayara pa siya Ganoderma mushroom, wala na sang iban. DTX Premium. Ang DTX Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag syempre, anti-cancer ha. May tungod sa gitawa, Ganoderma Mushroom as Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang D3Bio kay kadlago sa soft gel, pwede nyo ipuga,
2: ipuga na lang
0: dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapin nyo na ang pag-inom sang D3Bio or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para ng ano kampiyon nagainom ka nagahubin ka nagainom ka bulletproof kaya hindi kaya basta-basta madutlan sa mga iban nga mga kagaw kag kung may kagaw gid man ang sulod sa lawas amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara D3Bio.
1: Yes, D3Bio is very effective no, may ara ini sang lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga-hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka mo ya blue budget, pugain nyo lang duwa ka D3Bio ang inyong DTX coffee mix
2: pero
1: premium.
2: Pero kung general Sir Kevin, ginapuga niya, ang ginabubod niya,
0: extend.
2: Ginabubod niya, extend ang iya kape.
0: Nagpamasad si engineer gamit ang, siyempre, ang bago, epektibo, ginpanami, siyempre, DTX liniment.
2: Wow, DTX liniment.
1: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na.
2: Ang palangapo nyo, mga
1: kakas na. DTX liniment, no?
0: Nami na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
3: Bahamot pa pala.
0: Oh. So, try nyo, ha? DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer. Inom siya extend para nami ang sirkulasyon sa iyang dugo. Kag, grabe, hindi gin siya kung mahuyaan sa iyang partner.
4: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio, with physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
4: D3 Bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3. D3 Bio.
3: Istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang itatawag na ito nga, The Pharmacy in a Capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
1: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial, kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
0: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar, wala sang manugtinlo. May housekeeping ginaya, may manog tinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko ang aton nga tinai. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo. Das kanan, dra tanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka D3 Bio, ang D3 Bio, may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria, Kaya ang purpose ang good bacteria sa imo tinai, siya na matinlo. Kag aside sina nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higo, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami ang namian ang nako sa klinika di Tribayo Sir Kevin. Tungod sa iya nga medium chain triglycerides, maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga-produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria, ining gitawag serotonin nga hormone. Nga kun bastante kasi ni meaning pa nami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang ditribayo para nga matinluan ang mga higko sa tinai. Kag ang imo nga mga good bacteria ga-produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinai.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang palainom di Tribayo ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka di Tribayo, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay. Tungod sa pyrolic acid kag gallic acid nga maguhan inhan sining vitamin E kag glutathione, tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag di Tribayo. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney tig ano ni? Tighaboy sa mga higko naton
1: o
0: tigsala para maprotektahan ang imo nga kidney. Indi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, mineral salts, no? O ini mga asin, no, sa imo nga kuan sa nga kinanglanon sa imo nga kidney, ang medium chain triglycerides, sig antioxidant nga makita mo sa ditribayo, kinakaya niya nga protektahan ang imo nga kidney nga indi ma-damage, indi maghubag, no, especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kevin, maamligan ni siya ang kag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imo kidney tungod sa kagaw, pero kung palainom kaya ano, palainom ka di Tribayo, patay ng kagaw nga among rason nga ang gakaguba ang imo nga kidney.
1: So diri nyo makita no kung ano gid ka nami ang klinika di Tribayo. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas, no? From head to toe, gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika di Tribayo ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula. Makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika di Tribayo. Basta ubo trangkaso hilanat kag sipon, indi gid pagkalimtan i di Tribayo mo na.
4: D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio with Vizio.
7: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3Bio, ang D3Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Magagat sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
4: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Kadto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ari ang mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gid inom D3 Bio kag damuon, ti syempre permi na mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang D3 Bio kag itiner mo sa pila ka mga minuto sa imong baba makabulig para nga ano malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis kag pag-ubo, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imo nga mga unto. Pero may mga paagi Sir Kevin para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kong mantika mo.
1: Okay, iban daw na luudan.
0: Luudan. Ibutang sa inyo nga mga kapi, especially ang imo kapi D3 Bio ano, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Luksam?
2: So, sakto na, no? D3 Bio, makabulig. Dako gid ang makabulig sa nasa aton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun na sa sore throat kag ubo. Ang D3 Bio, makabulig man sa mga pagtuon, ha? Nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy, no? Para sa community acquired pneumonia o kung CAP, no? Ining nga pneumonia, makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang simptomas ini, no? Hilanat kag ubo man, no? Kag kun ini mapabayan nga balatian pwedeng magkasepsis ka o kun infection sa imong dugo, no? So kun agud nga malikawan naton ini nga balatian ini nga tawag acquired community pneumonia, no? Mag D3 Bio kada adlaw.
0: Adlaw-adlaw agi.
1: So ang bintahan naman niya Doc Sam, no? Kung magtumar ka sang D3 Bio nga wala pa unod ang imo tiyan, una, no? Pag let's say begin kagat mong D3 Bio, no? Gin imo pa gin swish-swish sa imo nga baba kag palabay mo sa imo tutunlan, kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio. Ang mga kagaw dira nga iyagin agyan mapatay ina kay nga at ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no? Antibiotic, natural antibiotic, ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sa imo nga tiyan, no? So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo tiyan is dasig ka mabusog duksam, no? So let's say bis aga wala ka pa kapamahaw,
0: okay, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon,
1: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
0: kag so, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon.
1: Oh, ang imo nga buyon.
0: Ang palainom sang D3 Bio tungod sa monolaurin nga ara sa D3 Bio, ang tiang function sina Sir Kevin is antiviral. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus, tiga kuan sila. Nakaputos ang mantika. Grabe, no? Alam na yung mga viruses mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ginom klinika D3 Bio ang monolaurin, siya na ang gapang target. Ah, ari ka ha? Panago ka ha? May suksok ka nga ano, mga mantika man. Ang pagtuo nagapakita nga ining monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, kaya niya nga matamaton patay ang mga kagaw. Especially kung may ara
10: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong buo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapatawa sa imong good bacteria o probiotics sa mga tiyan na responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming imong buo. D3 Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang pagpamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: Virus, fungi, or parasite. So, kung way takabalo sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bacteria gani, antibiotic. Kung virus, antiviral. Kung parasite, antiparasitic. Kung fungi, antifungal. Di, ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio, is 4-in-1. Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
0: Mabakterya man, mafungi man, mavirus man, maparasites man, kaya nga pat yun sa klinika D3 Bio.
10: D3 D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
12: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan. Mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang aton lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kabalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budik sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatubang tugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics.
12: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene Capsule.
13: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako malstroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
12: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene Capsule.
14: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
12: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
11: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
15: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, musta po lang kagabi pre?
16: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasalutin, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
20: 1.5 K5.

0: That song was brought to you by DTX 500. Protection mo laban sa cancer. Mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may busy. Ang VCO, yung may D3, mabakas, mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrid kakao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Masakit manghihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagat tugas ang pabalik-balik ng UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
12: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
12: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
14: Sporebiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporebiotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sporebiotics ka!
15: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, mustabol na nga gabi pre.
16: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Glaucoma, eye care gold capsule, bacterial conjunctivitis, or pink eye, eye care gold capsule, eye allergy, eye care gold capsule, cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Maginom sang eye care gold, kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
17: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang banwa, padayon sa pag-alagad. Number 1 K5.

0: That song was brought to you by DTX 500. Palaging pagod, mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Mabakas, mga buti ka. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Diwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka,
6: anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mababaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, today, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
12: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
11: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
12: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasin.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at
13: Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino. Number one, hit music station, 101.5 K5 News.

0: That song was brought to you by DTX 500. Protection mo laban sa mga bisyo. Mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang aton lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, ang papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagat tugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
12: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Clinica Spore Biotics ka.
13: Retonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
14: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
13: Di pre, mustabo lang agabi pre.
14: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis e.
0: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: glaucoma, eye care gold capsule, bacterial conjunctivitis, or pink eye, eye care gold capsule, eye allergy, eye care gold capsule, cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
18: 101.5 K5.

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aray gyapon ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ni carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Isaling nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano na yung engineer man?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nakadiskasyon ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
6: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sa mitochondria, amo ang pinakasusceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sa insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining doa Sir GP ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelles sang cellula.
2: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
6: Ang sabat Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
2: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
6: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata,
2: ay, damo na,
6: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia, kag madamo pa Sir GP, bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
2: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow?
6: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa yung guba ang ano?
2: Ang lawas.
6: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permichins oil. Ang muna himon mo, Sir GP, permichins oil. Ginataguhan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatuguhan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag MITC or Pure C, kay sila ang mga nagaamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
2: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nagarelate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
6: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS, no? pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ning kan piston, piston ring ni, wala na ni, no? So dapat overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox or GP mo.
2: Daw mintinado nga sa lakya, no?
6: Yes. So, ang diabetes or GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DTX 500 ka na!
5: DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
5: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
5: Garantisado!
7: Epektibo!
5: Ara mismo!
7: DTX 500!
5: DTX 500!
8: Ito masyon sa barangay
9: po. Ano kinabatsag mo sa
8: ako? Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot din ang kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumang kong DTX 500 sa isang kadlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
5: DTX 500.
0: Informasyon sa ikaayong lawan.
2: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or the or Pure C kag DTX 500 kada adlaw.
6: So ang problema sa fibroids or myoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, sabi mo gabusong. May ara gani nga ang myoma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawa sang babay Sir GP. Tingala kang gasakit kung mag-contact ka mo ni Mister. Kagali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan, hindi cancer ang mayuma, pero ini ang makakusang itwag mga significant health issues, kaangay sa itwag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sa free radical. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawa na. Kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid, inom kita DTX 500, inom tamay ti sa dadlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
2: baklan
6: sa imo nga baklan mo ya DTX. Amang,
2: hindi chocolate.
6: Misis, inom ka DTX 500 kag Mighty C para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
10: So isa sa mga problema sa chan Sir GP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
6: Biktima no?
10: Aha. So suno sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amo ning kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa ba lang daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig gid sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
11: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation and basically
3: masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
6: Naglupok na.
3: Naglupok na. Oh? So dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw. Mm.
6: Namigid kung adlaw-adlaw ka ga DTX 500 yag Mighty C, Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
3: O kampiyon. Okay?
6: Protektado kay abisan ano nga balatian. Kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 yag Mighty C, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag-100 ang edad mo. Wala? Kay sigurado, mabuhi kaya sa ang gitawag malawig. Nga wala sa ang may ginabatsyag. Ina kun, naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ga kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantawon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta dibla sa isil.
12: Correct.
6: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
13: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
14: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
15: Imong blood sugar test.
14: Ilatong score gani?
15: 470.
14: Nagtiko 2
15: sa gabi, 2 sa
14: alat. Ilan na lang imong blood sugar?
15: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven.
13: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako galing si Arjen. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule. 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
17: Mapalit sa mga butika.
18: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Yulo Street. Corner Snart. Fronting Midtown Hotel.
21: Iloilo City.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Roa City.
22: Atubang sa PLDT McKinley Street.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: San Jose Antique.
19: Juan Tiong Building.
22: Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezon Mall.
19: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
22: Kulasi.
19: National Highway.
22: Kilid sang LBC.
19: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM.

0: Beauty. Gindugangan ng ingredients.
1: Ah. Ibang ingredients. Nga beauty.
2: Kaya kakulang, abi kung santon lang, no?
1: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify mayo
0: skin. Kung bahawin din na beauty yan.
1: Beauty.
0: DTX 500 Beauty Soap. Amo na natong bago nga gamiton. Gin-upgrade ang nanligad niya habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na to na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gin-gamiton ang gitawag.
1: Clinica Dio Fresh.
0: Clinica Dio Fresh. Para
1: habon.
0: Preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
1: Oha. Fresh na fresh ka for 48 hours kay MBCO kaya tapnaon ang mikrobyo nga gapabaho si mong ilok. That's why ang Clinica Dio Fresh.
0: Hindi ka mahuya ang baho kay ilok.
1: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami kampyon kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo selula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
0: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh. Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin eh, sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag-iban pa ka balitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
3: Stevia sweetener.
0: Oh, the healthiest coffee in the world.
1: Oh, ang bagay. Oo nga, ah. Kidua ang antioxidant, may ergotionin nga rin sa gano mushroom, may DSE nga rin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto nyo mag-fresh pa ka mo pag mata nyo, ang pagtapos nyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee ka mo, tilawin nyo.
0: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
1: Oh, correct, no? Pero kung gusto nyo kompleto ang package nyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bakterya, pugay sa duwa ka Clinica D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampyon, protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bakterya and even fungi.
0: Sa Itong mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio, butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX Premium.
1: Butang.
0: Sigurado inom na nimo bastante nami panguan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
2: Kung may bag-o kita nga abon, gin pa nami pag ginamon ng amon nga oil,
0: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 liniment.
1: Pagkakada ka.
0: Amo na to isla na ang amon isa ka blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na na mo. DTX 500 liniment.
3: Bantayan nyo ha kay upgrade nga liniment.
0: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
2: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
1: Healthy circulation. Kaya ang Extend may maca kag Krabowaska. Ining mga Peruvian herbs, kaya padarasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course. Nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
0: Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
2: Ginakadlokan na.
0: Ha?
2: Ginakadlokan o ginapangita.
1: Kasabat na.
0: Ginapangita ka. Ginapangita na.
2: Ginapangita.
0: Budlay ng ginakadlokan.
1: Extend Food Supplement. Oh, kampiyon.
2: Monster manoy. Monster manoy.
1: Feeling young. Performing young, kasi extend. Ayan,
0: feeling young, performing young.
2: Alright.
0: Wow, grabe.
4: Informasyon sa ikaayong...
2: Amo ka naging engineer, ha?
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Sige, let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
4: Talk ni Doc.
1: Thank you, Sir JP. Sa ining October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? Is because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ini nga flu ni, gagwa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kaya wala na sa mong restrictions. Abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon atakihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Mm. Subo nga adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putik tahan gid ni Dito Bayo kung

0: Ang kaso, ubo si on kagilanat Doc Ramil.
1: Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung palainom ka di tribayo, tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may naman ginabalik-balik nga ang D3-bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change sa niya monolaurin ang D3-bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imong cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
0: Hindi siya kapadamo.
1: Amo na ang isa sa pinakanami, kung pala inom ka, D3-bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
0: Kung makasulod
1: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
0: Kaya gapo.
1: Halimbawa, naulahis mo nulaurin.
2: Oo, okay. Why ka na tumbar di
1: tribayo? O kayo'y nalipatan mo yung tumbar di tribayo. Ti nakasulod yun siya, no? Si virus. Pagguha ni virus, patay man.
0: Patay ka po.
1: So, amo na nga permi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours inom gika di tribayo. Kag ang nakanami sa di tribayo, hindi lang yung virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni D3-bio. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imo lawas.
0: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Taas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imo soldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3-bio, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagit ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika D3-bio. Ang namigit sa klinika D3-bio, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
1: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
0: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang D3-bio ginapanami ang imo atay. By way, because ginakuha niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sang lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso o busipon kagilanat, gaklinika D3-bio ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat gina-repair, ginapabakod sang klinika D3-bio ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3-bio.
3: D3-bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3-bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3-bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming mood. D3-bio. D3-bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3-bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3-bio. Ang D3-bio. Physio, may D3, may alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pieces ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit ka tama.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisita halang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Roas City,
3: at
6: Katubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha niyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
1: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung kwarta.
2: Gusto.
1: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3 Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3 Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kag ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
0: Kamu na ka-kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3 Bio, ha, sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, hambal sa studies, ha, 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka-quote hindi ko malipatan, if you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
7: Kapalawig, ah, no? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica D3 Bio kakadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar naton sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once nagusok na o nagakontrol.
1: Dugduman ko to, Dok Sam, to lecture ato. Gusto ka nga hindi ka dasig ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
2: binder
1: mo dyan.
0: Ha? Oo, tuwid na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
1: Oo.
0: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na.
1: Sa mga gusto nga, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
7: Oh, pareho lang galing naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica D3 Bio ka, tungkol din napadamo niyang leptin.
1: Ay, mo dyan?
2: Hindi ah, para dasig man mabusog ka kung tulok sa iban.
7: Kagining PYY hormone gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan natin ina, kung naka-Clinica D3 Bio ka kadadlaw.
2: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag na ton nga thyroid gland. May reason ng address sa ginbutang sa liog na ton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 Bio sa so may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, gadlag ko ang liog, try nyo bala D3 Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Nami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3 Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
0: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na way gid nakwa sa mga kiway kagasanto way kagahapon nga mga healthy butangis ang klinika Dietri Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Klinika Dietri Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na or even ginatawag nila mga skin parasites ang cause na kayang-kaya sang Klinika Dietri Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Klinika Dietri Bio ka.
8: Dietri Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Dietri Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa Dietri Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. Dietri Bio. Dietri Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa Dietri Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: Dietri Bio. Ang Dietri. Yung may Physio. Ang Physio. May D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by DTX 500. Protection mo laban sa cancer. Mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may busy. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkata mo na pala ang kulubot sa ibong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid. Sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatubang tugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinicas Probiotics.
12: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
13: Ako isa man nga nagapustar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usta sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manitan.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
14: Preto Nyote, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, gitpre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta po lang agabi, pre?
15: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa murugon na presyo.
16: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alaga.

0: That song was brought to you by DTX 500. Stress ka ba buong araw? Mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
7: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatubang gas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
12: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may aras sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
13: Ako'y tama na nag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Say 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsako nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manikang.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Sporebiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporebiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporebiotics ka.
14: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
15: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
1: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Banwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5

0: D3 Bio.
1: Problema sa pangkaso,
0: hinana,
1: sipon, kagubo,
0: tugasong virus, kagmikrobyo.
1: Mag D3 Bio ka na.
0: Ang D3 Bio,
1: puno sang lauric acid,
0: nagginahimo monolaurin sang atong lawas,
1: nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
0: Mag D3 Bio.
1: Adlaw-adlaw.
0: D3 Bio.
1: DTX 500.
0: Nagatamo na bala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
0: Masamihin ni kapalatian?
1: I-DTX 500 muna.
0: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
0: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
6: Di nakabaluman o sick?
0: Performance mo bala?
1: Maluya na?
0: Mag-extend ka!
1: Extend Food Supplement for Men.
0: May makaw kag
1: vabuwas ka.
0: Nga nagkapataas ang energy kag stamina
1: para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, musta po nang kape pre?
7: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasi.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift!
13: OT!
14: Breadwinner!
13: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: It's the best part of the day!

0: Shopping Center. Narito na ang K5 Sunday News Program.
1: Mayong aga mga KK5, nagkapalayag na ang Sunday News Program subong adlaw Hunyo 14, 2026. Live kita nga mabatian sa bilog nga radio station sa K5 News FM sa Western Visayas. Live magkita in the world pinaagi sa amon official Facebook pages ang K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa aton mga pangulong dinalaan. Sa balitang lokal, maestro ginaligar ginpainom sang muriatic acid patay. Sa balitang national, PBBM nagtambong sa misa para sa pag-abot sang Our Lady of Guadalupe. Sa balitang international, outage sa Meta application naglawig sa kapinduwa ka oras. Sa balitang sports, Coach Baldwin nagpangayo sang pasaylo. Asawa kag banak nagpaandam na sadto sa Ateneo. Sa balitang entertainment, Jimwell Pacquiao ging kasal na sa Amerika. Philippine Standard Time, alas 6:05 na sa aga. Sa detalye na sa mga balita, mga KK5, una kita sa atong balitang lokal. Ang balitang lokal ang ginadulong sa iyo sang DDX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nakadetox ka pa. Maestro ginaligar ginpainom sang muriatic acid patay. Patay ang isa ka maestro sa sulod sang iya mismo nga pulian matapos ang ginpainom sang muriatic acid sa isa ka estudyante sa siyudad sang Bacolod. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Bacolod kay Police Captain J.R. Reyes, OIC sang Bacolod City Police Station 7, ginpakagto ini sang maestro sa ilabalay kag ginhagad nga mag-inom. Sunod kay Reyes, sang yara na ang duwak sa sa impluwensya sa makahulubong nga inimnon, nagplano sila sa isa ka-exciting moment, tubtob nga ginggapos ang estudyante ang maestro. Dugang pa ni Reyes, nagsinabtanay sila tubtob nga ginkastigo sang estudyante ang biktima. Gilayon nga ginpainom sang suspect sang muriatic acid ang biktima, rason nga ginbawian ini sang kabuhi. Matapos ang krimen, magapalagyo kung tani ang suspect, apang wala ini nakahibalo kung paano buksan ang nakalak nga gate. Nagpangita ini sang paagi agon makagwa sa balay apang sa pag-abot sa mga kapulisan nadakpan ang suspect nga nagapanagos sa idalom sang lamesa. Sa subong yara sa kustudiya sang kapulisan ang suspect kag nagapadayon pa ang investigasyon. Sa dugang pangabalitang lokal, tatlo ka minor de edad nga biktima sang ginaligar online sexual abuse ginrescue sang kapulisan. Narescue sang Philippine National Police pinaagi sa Women and Children Protection Center ang tatlo ka mga minor de edad nga ginaligar biktima sang online sexual abuse and exploitation sa siyudad sang Bacolod. Yara na sa kustudiya sa kapulisan ang 51 anyos nga Pinay nga suspect sa kaso. Gindala naman ang mga biktima sa Social Welfare Authorities para sa nagkakaigo nga pagtatap sang husto kag magapaidalom sa psychological intervention o kon psychosocial intervention. Nagapadayon naman ang investigasyon sa kapulisan agud matumod ang iban pa nga mga indibidwal nga imbolbado sa kaso. Gindayaw ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang mga kapulisan nga nagpatigayon sang rescue operation sang Hunyo 4. Babayi nga ginlampusan o kung ginlampusan sang baseball bat sang live-in partner sa sagay amay nga nagtamba ginlampusan man. Ang sospetsado among live-in partners sang babayi sa sulod sang 7 katuig. Sa interview sa K5 News FM sagay kay alias Kara Himata sang biktima, hinali nga nakabati sila sang nagasinggitan kag nagapangayo sang bulig ang babayi nga biktima sang Hunyo 9, 2026. Gilayon nga nagkagto ang amay sang babayi. Upod si Kara kag dito nakita ang dugoon nga babayi samtang ginlampusan sang baseball bat sang iya live-in partner. Gintinguan sang amay nga magtambang apang pati ini ginlampusan man sa ulo. Sa bulig sa

pamilya kag mga residente na hingagaw dala ang amay o kun mag-amay sa ospital kag padayon nga nagpangayo ang mga ini o kun nagapaayo ang mga ini. Nadakpa na ang suspect kag yara na ini sa kustodiya sa kapulisan sa kaso nga paglapas sa Republic Act 91/9262 o kun Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, kag Frustrated Murder. Base sa inisyal ng investigasyon, nagbaisay ang duha antes nga magluntad ang krimen. Nahibaluan man nga ang duha katuig nga anak o kung nahibaluan man nga mayara sang duha katuig nga anak ang mag-live-in partner. Sa uling nga balita, sa balitang lokal, Taekwondo Training Center, ginreklamo bangod sa ginaligar silot sa 200 ka-push-up. O kung ginaligar, silot ka 200 ka-push-up. Ginreklamo sa isa kailoy ng isa ka-Taekwondo Training Center matapos na ginaligar ginsilutan sang 200 ka-push-up ang iya bata sa syudad sang Bacolod. Sunod sa iloy, ginpabutyag sang iya 9 anyos nga bata nga ginsilutan ini sang 200 ka-beses nga push-up matapos malate sa klase. Nakigangot naman ng K5 News FM Bacolod sa pamunuan sa nasambit na Taekwondo Training Center angot sa aligasyon. Apang ginpanginwala ini o kung ginpanginwala sini ang 200 ka-beses nga ginsilot o kung ginsilot nga push-up sa bata. Dugang pa sini, kabahin sa disiplina sa training kung ano man ang ginapahimo sa mga estudyante. Andaman ini nga magsabat sa kung ano nga problema kag nagapati ini nga masulbar lang sa, kung masulbar ini sa nasambit nga issue. Ang balitang national ang ginadulong sa iyo sa GDX 500. Ang GDX 500 ay may powerful compounds nga makaprevent sa liver damage. Available ang GDX 500 sa Maze and Wellness Center sa ground floor sa Plaza Mart, Bacolod City. PBBM nagtambong sa misa para sa pag-abot sa Our Lady of Guadalupe. Nagtambong sa misa si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kaupo ng iya asawa nga si First Lady Liza Araneta Marcos sa Manila Cathedral sa Intramuros sa Manila para sa pag-abot sa Our Lady of Guadalupe Sabado, Hunyo 13. Magapabili ng imahen sa katedral tubtob sa Hunyo 18. Ang katedral ang labing unang simbahan sa pagatiniran sang imahen sa Pilipinas sa sulod sang anong kabulan. Magatakop ang pilgrimage sa December 12 sunod sa Catholic Bishops Conference of the Philippines President Archbishop Gilbert Garcera. Sa madumduman, naging deklarar ni Pope Pio XVI ang Our Lady of Guadalupe bilang celestial patrons of the Philippines sang Hunyo 16 July 16, 1935. Sa adtong 2002, gindeklara naman ini sang CBC bilang pro-life patronies of the Philippines. Sa madumduman, PBBM nagdeklara sang special non-working holidays o kon 9 working days sa 19 ka mga lugar sa Pilipinas para sa Hunyo. Nagdeklara si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang special non-working day sa 19 ka mga lugar sa Pilipinas para sa bulan sang Hunyo 2026. Pinaagi kay Executive Secretary Ralph Recto, gin-issue ang proklamasyon para sa special non-working days sa isa ka probinsya, 4 ka syudad, kag 14 ka mga banwa. Sa Hunyo 15, may special non-working holiday sa Angeles City bilang anibersaryo sang paglupok sa Mount Pinatubo kag Bugoy sa Cagayan bilang pagselebra sang ika 430th nga founding anniversary. Sa Hunyo 16, magaselebrar man sa founding anniversary ang Dumalinaw Zamboanga del Sur, Pamplona Negros Oriental, Pili Camarin Sur, La Trinidad Benguet, Mulave Zamboanga del Sur, kag San Miguel,
Surigao del Sur samtang Iligan City magasiliber naman sang charter anniversary. Sa Hunyo 17 magapatigayon sang charter anniversary ang Bindoy Negros Oriental kag sa Hunyo 18 magapatigayon naman sang founding anniversary ang Barling Bontin Province. Sa Hunyo 20 magapatigayon sang anniversaryo ang Nipa Batangas kag Ginayangan Quezon samtang sa Hunyo 22 Hunyo naman o kung sa Hunyo 22 ang Socorro sa Oriental Mindoro kag sa Hunyo 23 ang Batak Ilocos Norte. Sa Hunyo 24 magaselebrar sang Bagat Dagat Festival ang Masbate samtang founding anniversary naman ang igaselebrar sa Cabala Union subong man sa Kalanasan Apayaw kag Sabangan Mountain Province sa Hunyo 25. PBBM nakisimpatya sa kamatayon sang Thai princess. Nakisimpatya si President Ferdinand Marcos Jr.

0: Basketball. Basketball team sa Dipukalao Aurora sa tuwing Hunyo 8.
1: Balita International.
0: Ang balitang international na ginadulong sa inyo sa nga D3 Bio. Ang D3 Bio ang may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga magkabulig batok sa impeksyon. Outage sa Meta application naglawig sang kapin duwa ka oras. Naglawig sa kaping duwa ka oras ang outage sa Meta application sunod kay Meta Communication Director Andy Stone. Sa madumduman nga madamos sa mga tawo nga wala naka-access sa ila Facebook, Messenger kag Instagram accounts sa Ngunyo 12 bangod sa nagka-problema ang Meta. Palayag sang tech experts, natabo ang outage sa Meta application bangod sa may problema ukod bangod may problema sa cloud provider, palpak na software update, technical failures o kung cyber attack. Dugang pa sa mga expert, dapat himuon sa mga tao kung liwat nga matabo ang outage sa Meta among hindi pagbag-o sang setting account. Check karon ang iban pa nga mga application kag internet connections. Pamangkuton ang iban nga mga social media users kag i-verify ang status ng Meta. Pahayag pa sang expert nga hindi magpati sa post, text kag email tuoy kung ano ang mabalik o kung paano mabalik ang accounts bangod posible nga mga scammers ini ang nagapamangkot. Ang balitang sports ang ginadulong sa inyo sa Mighty Sea. Nagabulig ang Mighty Sea sa pagtinlod sa dugo kag pag-maintain sa masulay nga blood circulation. Take Mighty Sea ang alkaline-based nga vitamin C. Coach Baldwin nagpangayo sa pasaylo. Asawa kaganap nagpaandam na sadto sa Ateneo. Nagpangayo sa pasaylo si Ateneo Blue Eagles basketball coach Tab Baldwin sa pamilya ng Direct Rene Baterbonya kag Divine Adeli matapos nga malumos sa Dipukulao Aurora sa tuwing Hunyo 8. Ginako ni Baldwin nga may kapaltahan ini bilang leader sang team. Gilayon nga nagpagwas ang video ang asawa ni Baldwin nga si Efe Cologuero matapos nga ini nga nagpangayo sa pasaylo. Sunod kay Cologuero, nagpaandam na ini sadto sa Ateneo nga hindi pagbatunon si Baldwin bagod hindi safe sa mga kabataan o kung hindi safe ang mga kabataan sa iya. Kasado sanday Cologuero kag Baldwin sa tuwing 2011 apang ginbayan ini ni Effie sa tuwing 2020 para sa iya safety kag sa iya mga bata. Nahibalaan nga wala sang kaugalingon nga anak ang mag-asawa. Pahayag naman sang manak ni Baldwin nga si Gota Cologuero matuon nga ginhamba sa iya nga iloy. Nahibaloan nga nalumos sanday Baterbonya kag Adeli sa akon Adeli sa ila team building.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Ang Balitang Entertainment ang ginadulong sa inyo sa Beauty Soap o kung DDX sa Beauty Soap. Jimuel Pacquiao ginkasal na sa Amerika. Ginkasal na ang anak ni Manny Pacquiao nga si Jimuel sa iyang nupya nga si Carolina sa Amerika. Makita sa mga videos kag photos na ginupload sa tiya ni Jimuel nga si Jeanette Hamora humalon ang paghatag sa mga bulak sa magkagugma sa ilang ginikanan samtang nagbayluhan na isang vows. Nangin bridesmaid o kung bridesmaid man ang utod ni Jimuel nga sa Dekini kag princess. Sa madumduman nga nagbata si Carolina sa iya anak nga ni Jimuel nga si Clara sa tuwing Nobyembre 2025. Si Jimuel ang kamagulangan nga anak ng Manny Pacquiao kag Jinky Pacquiao. Good morning! Happy Sunday mga KK5! Good morning! Sa atong sini nga mga live viewers, sa atong sini nga mga listeners dira, no? Sa 101.5, good morning dira sa inyo. Happy Sunday mga KK5! Kamusta nakapangapina? Mayo lang diri ang mga nakapangapina about chamba. O kung na goods gid ini sa subong nga mga nagaulan-ulan. O kung sa subong nga tigululan na gino, nagaulan na subong nga aga mga KK5. Di keep safe ha. Dapat may payong gikita nga dalahan. O kaya kita sang sulay-sulay. At di dapat may power trio gikita nga ginainan. no, mga KK5 Mighty CDTX, Revan Red Kag, D3 Bio, perfect yun ina siya sa subong nga tiyempo, mga KK5 nga nagaulan, gulpi lang mainit, maulan, no?

0: bulos-bulos ng inisilat, pero mas mayo nga may ara kita ya sa proteksyon na mga kakipad. Di pa mahaw na kamuda, no? Kay ting iba nagahimos na padulong sa aton sini nga mga churches sa mga kakipad. So good morning, good morning, good morning sa aton sini mga listeners dira, sa aton sini mga live viewers. Sir Franklin Martinez, good morning, Ma'am Carla. Monitor lang ko diri sa Barangay Himugaan. Bye-bye sa guy. Done, like, and share. Still listening. Hello, good morning. Sa aton sini mga KK5 dira sa Sagaya. Hello. Sa kay KK5 Kulin. Hello, manager. Wala ka naging pulupakita. Good morning sa imo, no? Ma'am Maida Guy, hello, good morning. Ma'am Bings Delphine, hello, good morning man dira sa imo. Bo, congratulations. Graduate na ginang imo, sining anak. Ay, congratulations, galiya sa aton sini mga graduates. Sa nabatian ko, doon halos na naka, ano na gid, plastado na, naka-graduate na gid, may diploma na gid. Congratulations. Amo ginang inyo siniyang prize sa inyo sininga pag-baka-baka. Congratulations, Troy Boss. Special mention, kagidiriya ni Itania. Gusto yung kaya ka ikaw. Gidiriya. Ikaw lang gid ako nung ako ni greet. Pati ka na. Congratulations, Troy, sa atin sining mga K-5 scholars nga nag-graduate sa Bugatuig. Congratulations, kid, sa inyo. Lori, Sheena, hello. Congratulations gid sa inyo. Tanan-tanan na ng mga K-5 scholars nga nag-graduate sa mga tuwig 2026. Congratulations gid, bro. Ining mga kabataan yun ni nagsugod ini sila sa pag-eskwela during pandemic, hindi ko mag-sala, no? Kung halataw naton na sa pandemic, ini sila ang nagsugod sa ila sininga pag-eskwela sa college, mga KK5. So grabe, salute gid ako sa inyo tanan, no? Sa inyo sininga pagbaka-baka. Mayari gid diri kay ti syempre do halos tanan diri sa nakilala ko nga working student. Grabe, saludo gid ako. Congratulations gid kay ti sa mga parents man, ha. Congratulations man sa inyo sini nga pagbaka-baka, at least no ara na ang inyong trophy, no? Naka-graduate na gid ang inyo sini nga kabataan. Congratulations ti. Good luck, good luck, good luck sa aton sini nga mga graduates, sa kay ti amo na gid niya matuddon nga pagpangabuhi, no? No, pero ma-enjoy nyo gid, no? Kay ti kamo na mismo ang nagabaka-baka. So congratulations sa aton sining mga parents and students, and good luck mga KK5. Sir, Ma'am Marga Esperaz, good morning. Tito Carla Lataon ko, live mo subong from Buena Vista, Murcia. Hello, good morning. Angelo Iter Imperado, good morning. Cyril Patricia K5 Carla, good morning. Good morning. Hello dera sa inyo, Paul Mini Sound. Cycle Paul Mini Sound. Wow, hello, good morning. Roberto Batayo, good morning, Ma'am. Watching from Purok Arcillo, Barangay Mansilingan. Hello, good morning. Ma'am May Joy Sidayon, good morning. Ma'am Carla, monitor lang ko sa radyo. Wow, thank you so much. Ma'am Michelle Marfil, good morning. Mga kikirab, shout out sa bata kag mga anak ko. Hello, bana kag mga anak ko. Hello, good morning dera sa inyo. Wow, happy family. Sir Jollibert Domingo, good morning KK5. Bangina Purano, hello, good morning. Diding Tamba, good morning KK5, always listening and watching from Purok Bagong Pag-asa, Sumag. Hello, good morning dira Sir Franklin, Ma'am May. Hello, hello. Sir Roberto Batayo, good morning, Ma'am. Watching Tamyoko di o kung Tamyoko lang da si Rante nga nagapamati sa K5. Hello, good morning, Ma'am Nonita Albarida. Good morning, Miss Carla. Hello, good morning, Mandira. Ma'am Jennifer Gumbandrua, good morning, Ma'am Carla. Good morning sa mga KSS member and K5 solid supporters sa phase 1 and phase 2. Ma'am Bing, hello, good morning. Thank you so much. Good sa inyo, sini nga pag upon subunga daw. Ha. Pero ti may second edition to kita mga K5. Bantayan na to na pagkatapos sini.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Omega-3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kabalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: good day, magid ako sa akong body odor.
11: Buya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
13: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
14: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
15: Ako'y tama na nag-usar sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels manikan.
14: Dr. Pinoy's Qualine Capsule.
13: Sporebiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporebiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sporebiotics ka!
16: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabalo manusik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, mustabol na nga gabi pre.
17: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
2: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasi!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Number 1 hit music station, 101.5. 101.5. K5.

0: celebration. Tan, naku. Wala, gito si Itan. Diyos mo, marimark. Gito yung Itan, tapahan mo lang yun. Isa na pala, nakalive na sa galing ko pa mo iapo kayo. May tupangin na si Itan.
1: Kitagin sa camera?
0: Kitagin po, Itan. Naga, mo, Diyos mo, marimark. Tingala ko nga doon. Duwala niya, na-on ko naman, kikiniwala ko na-play. Grabe, kagidyatan mong shock kita niya, no? Grabe, kagidyatan, andaman mo, kandol ka. Wala kita sa katanungan, pero may amo din yung intro, ah. Good morning! May upod ka din sa bong! May upod ka sa bong. Sino na? Paktano, bet?
1: Gamay-gamay yung pagpanago mo. Good morning, Ma'am K5. Good morning, Ma'am Carla.
0: Good morning, Sir Jai.
1: Good morning sa tanatong viewers ng Sunday News Program.
0: Yes.
1: Subong aga sa second edition, no?
0: Yeah, good morning. Good morning. Ang isa nakatiyo, diin.
1: Diin siya. Nabasa to siya.
0: Ay, kaluon.
1: Ako rin nagbulos sa iya.
0: Gani, amugin. Karun, ay, blood naman na sa kahit tungkol niya nabasa. Sa pamangkotong ta sa karun ko, ano natabo naman sa iya. Ay, blood naman na sa...
1: Ito sa ilabalay. Wala niya nang ilagid ipahulaw.
0: Amugani. Kagkapila ko na nasa ngambalan niya dapat... Maglakat ka kung gaulan, madala ka na lang bayo para pag-abot di mailis ka na lang. About tining tiyo ta.
1: Saligid pero buhay.
0: Hindi man ako mabasa ka ti may at least ay bayo ka nga balon, di bala? Si Tito bala, si Tito. Ano ni Tito Bomba? Oh, Diyos mio, Marimar, diin ka na naman, nabasa ka na naman. Ay nako.
1: Nagpuli pagid siya.
0: Nagpuli sa gani, nagpuli pagid sa niya. So, tibay, antalanda na si Tito Boma. Kay mga iblado mo na sa Kronki. Gani naman tani.
1: Gani.
0: Pero di, good morning and congratulations
1: yes,
0: sa atong sining mga graduates.
1: Sa mga graduates sa mga school year
0: 2025-2026,
1: no?
0: Yes.
1: And also, gina-congratulate man naton.
0: Yes.
1: Ang aton nga upo di si K5 Troy Lawrence
0: yes,
1: Basa.
0: Yes,
1: and also K5 Sheena Suelo.
0: And then, K5 Lori.
1: Oo.
0: Yes, diba? Chakta ko? Yes, graduate na sinabon.
1: Tapos sa Monday pa, ang isa pagid naton kaupon.
0: Really?
1: Sa K5 IV Cordova.
0: Ay, oo. Abi ko ang isa na ka-school ang natapos na may isa pagigaling.
1: Yara pagid.
0: Wow, IV! Congratulations! Amo giniya ang mga kabataan, giniya nakitaan, kagidya nga nagabaka-baka, giniya kay K5 Sai, no?
1: Oh.
0: Kay
1: ti,
0: working students ini sila, ha? Working student, si Ki Lori, kay si Sheena, gakagdo dere, de bala? Kay
1: every
0: ti, mga
1: Sunday,
0: mga
1: yes.
0: K5 scholars ini sila. Si ka K5 Troy, ka K5 IB, at the same time, naga, si ka K5 IB is regular na dere, yeah. Si ka K5 Troy,
1: working student.
0: Yes, congratulations. Saludo kita ka K5 Sai sa ila.
1: Yes, kag nagatumar, ginabala sila ka K5 Carla
0: yes,
1: sang mighty
0: trio.
1: T3 Bio kag Kinex 500.
0: Amulan ning kusog pagidi nila sa pagtuo nila ka K5 Sai.
1: Oh. Mayo lang kay subong giulan, no? Wala kagapon, no?
0: Gani, bauti, pasalamat. Inga ila ni ka K5 Troy sa gwa?
1: Sa, oo, gwa.
0: Oy,
1: open area.
0: Ti ila ni Aibing... Ati,
1: SMX siguro.
0: SMX. Ay, oo. Sponsored by the city. Na.
1: Yes.
0: So, congratulations in advance sa mga graduates natin dira sa BCC. Wow.
1: Oh, ang hindi ko ginamalipatan ka K5 Carla kung mag-graduate. Arang mahibi-hibi. Tapos pagkabos, makita. Ilang wala Japon.
0: Ang hindi ko yung malipatan. Dali lang yun. Mag-greet na blada na yung plano.
1: And atong ginatamyo, subong si Bud Harrington, ati Sor
0: wow.
1: Magbanwa. Dok, Juan man yaman? Daw...
0: Shoriner.
1: Afam?
0: Apam!
1: Ma'am Gina Porano, good morning. Manlangit Marjun. Si Manlangit Marjun, daw nakakuha na di. OJT?
0: I don't know. Oy, congratulations, galiya sa atong sining mga OJTs. Humble ni Sir Bong, mga ano ni sila, mapisan ng Magnificent 7 ng OJT. San Carlos, Silado, Memorial State University. Council
1: yes.
0: Ang akong sininga alma mater.
1: Sila daw, all boys na sila tapos
0: yes,
1: may isa na
0: may isa
1: ka girl.
0: Yes. Yes, si Jebson Berdan, Rajabis Carabel, Alessandra Gian Cayao, Russell Delphine, Joshua Gabriel, Varshtar Liton, Mark Morkin, and Sinel Sige. Congratulations!
1: Naka lang, daw dungan si Jebson kag si Ivy. Dungan na sila mag-graduate tomorrow siguro.
0: Okay, isa lang sila ka-school. Hindi, mga kamsunitanan.
1: Dungan?
0: Hindi, tapos
1: dungan.
0: Na sila.
1: Dungan ko, no?
0: Ah, dungan? Boss
1: Victoria
0: pa?
1: Lang na.
0: Okay. So, buwas pa. Buwas pang ila-graduation. So, anong last week, ano to yung nag-graduate? Kam, suman to mo.
1: Talis. Inangkwan ng...
0: IT.
1: Sa sagay.
0: Ano sagay?
1: Sagay.
0: Hindi, ha?
1: Sagay to. Malalis kapag ito ako, okay? Sagay
0: hindi.
1: To sila.
0: Wait, naga... Ha? Lain naman yung botch. I mean, lain naman yung mga courses, siguro. Okay, okay.
1: Nagsunod ako ng supervisor. Oh.
0: Gani. Hindi ka mo mag-quan.
1: Guys, please support and follow VT Transport.
0: Hoy!
1: Kaita na, oo. Oh,
0: kaita na.
1: Kaita na, page.
0: Lugi na din na yung manta na gani. Pati ka na. Mamay Dagay, hello! Good morning ka! Good morning din sa Purok Gonzaga!
1: Good morning!
0: Good morning! Sir Mai Himerlinda Holmes, Ma'am Julie Lumugdang, hello! Good morning! Ma'am Bings Delphine, good morning and congratulations! Good sa liwat!
1: Ay, mo, Tom, yaw, biyan na Ethan!
0: O, sige na, Tan! Sugtan!
2: Morning!
0: Morning, amo lang na!
2: Morning! Good morning sa tanan!
0: 1/4 ang lawas mo? Oh,
2: hindi na yan.
0: Ano nga kagagmay niya sa inyo mo, Diyos mio, Marimar?
1: Kinanglan.
0: Ha?
1: Kinanglan.
0: Hindi ako hindi kinanglan.
1: Hindi na eh.
2: Magulang ko na eh. Ano yun? Magulang ko na eh.
1: May duwa na ako kabahod din na pagdungagot.
0: Di ba maghod ka na sa iya mo?
1: And shout out gali sa Albay family, dira sa Banwas ang Ilog, Anian family, Holyaza family, Panilan family, Yap family, kag sa tanan naton ng mga listeners ka K5 Carla. Dira sa South, Southern Negros.
0: Oh, hello, Ma'am Angeline Silva. Good morning, Ma'am Emilia Orsoyo. Ma'am Baby Farol. Ma'am Bings, boss pang iyak ka BCC. Okay, sige, sige, Ma'am. Congratulations kin sa ila. Ate Sir Magbanwa, hello, good morning. Bornales, Goles, James, good morning. Good morning, good morning sa tanan yung mga nag-upod sa live. Mga
1: si Ma'am Rosie Magbanwa, ne?
0: Ma'am Rosie Magbanwa, where?
1: Ate Sir, siya na, Rosita. Sa siguro ay...
0: I-confirm to na.
1: Good morning, Mama Nene Ronin Albay. Good morning.
0: Yes. So, di balik kita ka K5 Sai, no? So, di, congratulations sa mga graduates na to. Mm-hmm. So, anong hindi mo malimtan sang ikaw ang nag-graduate?
1: Amo na gani, arang mahibi-hibi pag graduation, during graduation, tapos makita ay naman pagkabuan.
0: Oh, kay tungod nga. Ma-process ka mo sang ina.
1: Kahit tungod nga, Kwan. Malagaw-lagaw.
0: Oh, yes. At the same time, ma-process ang mga papers ka kay Faisay. Amon sang nagligad, nakagraduate kami, pero di may papel pa kami. Ay, may book pa kami. May pa-bookbind. Pero di sure na to yan. Okay na yung amon yung thesis. Bookbind nila ang kulang. Kaya nga, na-delayed kami kay tungod nga tanan kami. Nagwa tanan sa school. I mean, nagwa diri sa Bacolod, nag-out of town para sa OJT. Mayra nga nag-OJT sa Cebu, mayra nga nag-OJT sa Laguna. No?
2: Layo?
0: Layo. Layo ang amon siningagin pang OJT yan. That's why nga daw hindi gin natapos, dali-dali, ang amon sininga thesis. So, thankful man kay tigin accept man. Kaya alas kami tananara sa gwa. Pero ti at least na natapos kagti nakapabookbind, kagti officially nakagraduate gid kay K5 Sai.
1: And I think ka K5 Carla at ka K5 Ethan, ang unforgettable gid guro nga graduation ang sang elementary tatanan.
0: Oo.
1: Kumpara mo sang college
0: pero,
1: or high school.
0: Abot lang kung wala, kung may nadumduman pa ko. elementary. Mayara pa guro gamay lang guro. Natumduman ko si Papa, nagsaka-sako ni. Yes. Elementary daw, hindi gintanto. Kahit siyempre pagka-high school, optanay ka matanan mo. Sa amon nga batch, batch 2008, elementary, wala yasang may nag-trans... Ah, may nag-transfer, pero dutay lang. Kalabanan.
1: Ula kami, dra kami tanan sa
0: Don Hilario. Isa lang kami ka-school. Dutay lang ang nag-transfer. 2012, ate amon na yung pinakabudlay, gid ka kay Faisay. Kahit 2012, high school na yung ano na mo, graduation. So, kanya-kanya kung anong ila sining mga courses, iba nula nag-school, iba nag-work, daw muna bala. So, muna.
1: Ang pamangkot, Subong, di ba may bisita tabi, Subong? Si K5 Ethan. Sino ang tao sa tech?
2: may ka-control man sa mic, ha? Pero lilisa din ako mamaya.
0: Lisa na.
1: Ka K5 Ethan, ano ang imo nga mga unforgettable sa mga recognition day, graduation day?
2: During grade 6 na moon, pagka... Ano na, mga graduation, ibig kami ta na, ibig ko, especially mga, upad ko sa classmate ko, mga almost 6 years.
1: May crush ka man?
2: Puro laki kami tanan.
1: Puro laki,
2: oo. high school lang ako yung may classmate na bae.
1: At in high school ka may crush?
2: Wala.
0: Asin,
2: wala. Again.
0: Pati lang ko kaitan. Wala. Pero ang pinaka namin, gandiyan nga graduation is college, gandiyan yung kay K5 Sai. Kay ti, amo na niya, siling nga ginambal nila yung amo na ning sugod sa inyo, siling nga pagpangabuhi nga itong tuod, gandiyan yung. Kay ti, maubra ka na yan mo, di ba lang?
1: Pabati ka to ka K5 Troy, ka K5 Sina.
0: Pagka-boss, ubra na yun.
1: Ay, ang sa time ko, gandiyan eh. Hindi ko ginamalipatan. Kay samtang ga-OJT kami de. Mag-OJT kami de. Wala pa kami to ka-graduate. Tapos ga-work na ko de. Tapos na-graduation na. Do, wala lang ka ba siya ga-graduate?
0: Graduate, ikaw.
1: Mm. Magka-buwas, duty.
2: Duty.
0: Ako, ano eh, nang ako nag-graduate ko, halin ko sa Manila, kati after 6 months, sa amon nga, ano mo, 6 months amon OJT. Then after that, graduation. Siguro mga weeks lang antes graduation na mo pag-abot yan amon. Dali. Pero ti enjoy, kati another 6 months naman yung nagtambay. Yes! Nagtambay na nagkadali para at least nga masulit mo ginang pahuway mo. No? Pero ti, bisan pa paano, pasalamat kinakaubra. Pero hindi ko gin malipatan during graduation. Lipay-lipay, gikuya. Kay ti, syempre, tanan kami, nagkitanay, mga professors na mo, nakita na mo, na gin-congratulate kami. And then, may natabo sa isa ko ka-classmate, ang takon sang iya sininga sandal, nakakas.
1: Ay, nga.
0: Nakakas. Kay ti, fourth floor kami naghalin mo. Tika damo-damo dan graduates. Pila kami to kabilog, hindi ko na nadumduman. Basta damo-damo graduates. Pero tin sa fourth floor, second floor kami halin. Basta nagsaka kami sa building. Kay tungod nga dira nagsugod ang amon siningalin niya pakagto sa tubang sang, sa field. Sa field, no? So, nagkakinadawanay kami kiti wala na sa takon. Wala na sa takon. Bow. Ti ayaya, layo pa ya. Pila pa 1 hour before sang amon nga marching.
1: Bali, ang buwan niya, Dok Akwan, tiis ganda.
0: Yes, nagtiis ganda siya. Pati halos kami tanan, nagtinawa. Bow. Sang ako na. Ang bilis talaga ng karma.
1: Nakakasari mo takon.
0: So, manaog na kami, marching na. Tingala kung nag-uya-uya, how? Nag-uya, bow. Ti, nakakas ang takon sang mega. Te, ang bilis talaga ng karma. Na. No? Ti, hindi lang naman ako ang nakuhaan sang takon. Kadamo man. Pero ti, worst gito ya, kay mamarcha ka nang mag-gat-chat ako kay mama, kay si mama, rin pa nag-pauli.
1: Sa weight, tapos.
0: Grabe, oy, liwang pa ko to.
1: Hindi. Ako nagpudag niyo sa lakad-lakad.
0: Siguro, siguro. Sa kasadya pa, get ba? Te?
2: Excitement.
0: Yes, sakto na. Te, nagapanaog, nag-chat pa ko kay mama, nagapanawag, nga kung pwede, dalaan niya ko sapatos. Kita, hindi. Sino ba lang makalakad sa amo ni kataas ang piyak? Ang piyak, amo na lang ni. Te, sino makalakad sa insakto? Hindi. Gawa mo daw si... Kiyang-kiyang lakat, no, di ba lang? Ako tingin, uba ko na lang, ge, nag-marcha ko nga gatiniel. Nag-marcha ko nga gatiniel. Ti, wala ko may maimbo. Kay ti, wala ko takon. So, nakalabot.
2: No choice ka eh.
0: No choice. So, nakalabot ko sa akong nga bangko nga nag-uya-uya.
1: Wow! May nag-comment, may nag-comment. Ano? Nabali sa Romy, pasigado.
2: Ano?
1: Ang cute pala ni Ethan.
2: Hindi, don! Hindi, manggit!
0: Ay, sakit-sakit sa tanong
1: ba? Grabe ka, shout ba? Power-power ba?
0: Grabe ba? Ina ba lang? Ay, tuod na!
1: Kabala ka nga, grabe mag-shout si Ethan. Ano? Kaya nakainom siya dito, ex-coffee mix.
2: Ah, jack-to.
1: Ay, hindi. Kaga-ulan pa ba?
0: Aga pa rin siya kahit
2: tanong
0: na.
2: Premium coffee. Kaya, Zay, mas namin yung premium coffee. Oh, dito ex-premium coffee.
1: Isla naman at sila.
2: Uy, mas namin yung premium.
0: Ay, premium na iya. Oh. Di okay ah, premium. I-try to ng premium. Kay dali lang ko yung permio. Kaya mo niya pinaka-the best. Kita mo, ara ng tiyo. Tako, gatumbo-tumbo. Sulot
2: na din. Musta ang ulan?
1: Ari na mga K-K5, si K-K5 boom.
0: Ari ng tiyo. Kung dali na
2: din. Pwede pa.
0: And
1: speaking of the K-5, yes. Carla, karon game 5 na sang NBA Finals basketball.
0: Oy.
1: Ano bala ayhan madaog?
0: Ano gani, Spurs kag?
2: Knicks. New York Knicks.
0: Do, bago lang na ang...
2: Diba? Bago lang.
1: Isa na lang kinahangalan sang Knicks para makuha na nilang championship
0: title.
1: Wow.
0: Ano ka mo mga K-5 sa mga mahilig nila sa basketball?
1: Knicks para tapos na dahil...
2: Ako, Knicks! Ako, Knicks ako ah! Laban-laban or baway-baway na eh?
1: Kag-daog man tada, kaya may mga half-manda American-Filipino, Filipino-American, sila
0: okay.
1: ni...
0: Okay!
1: Dylan Harper kag sa piyak si Jordan Clarkson.
0: Wow, mo nagaling ginabantayan. Mabaitan yes. ka sa nagsanag. Masulod ang iang ako niya, tiyo. I-adjust na lang kayo masulod ang tiyo. Kodo, kukunin na siya ng lahat. Bati, amuning bantayan, takaroon ka K5 Vasaya sa mga kauturan dira nato nga mahilig sa basketball. Knicks and Spurs. Bo, Diyos mi, yung marimar.
1: O, sa ano ka K5, Carla?
0: Kay dugay na ko bing sum basketball Spurs eh. Pero I don't know, wala ko bing kalantaw sang game gin nila since nga nagsugod bala. Wala ko kalantaw. So that's why nga daw wala siguro, hindi na lang ako magpili kay ti syempre. Kilala ko lang ibing Spurs
1: ang madaog na lang.
0: Ko familiar.
1: Ang madaog na lang ang imo.
0: Hoy, bo Dios mio, marimar ang tiyo nyo yan nagpahamot.
1: Oh, ari na siya guys, ari may bisita, siya. May bisita
0: kami guys. I-adjust. I-adjust na, lang to ang tiyo ko.
1: Abi, tamyo danay.
0: Oh, tamyo danay to. Ay. Okay na. Tan, i-adjust na, i-adjust. Kayo na medyo, ged.
1: Nag-white pa sabi.
3: Naman. Good morning mga ka-K5.
0: Ayun.
1: Doka angelic, no?
0: Yes. Amo, ged. Wait na may mo kasi hindi siya kita nun. Given na nag-given.
3: So, dasala pa yung kabayo ko.
0: So, nagsalag
1: po. Kami una na siga kayo maubsa na itong oras.
3: Good morning sa ito mga ka-K5, mga ka-KSS. Dara sa Kabangkalan, Hinigaran, sa Hinubaan, dara sa Sagay.
0: And then?
3: Sa ito yung mga ka-KSS, dari syempre sa Bacolod City, no? Dara sa Barangay Mansilingan.
0: Tiyaman silingan, gina?
1: Hey, congratulate na si friend mo.
3: Yes, si KK5 Troy Lawrence Basa. Congratulations. O si Sheena, no? Sa tanan-tanan natin yung mga scholars sa K5 News FM. We are proud of you guys.
1: Yes. And also, congratulations, Gali Debbie Infante. Congratulations, man. Nag-graduate mo siya kapo sa UNOR.
0: Congratulations. Di ka, K5, boom! Anong hindi mo malimtan during graduation? Ano, hindi mo malimtan sa graduation mo?
3: Ang pagsaka ko sa stage.
0: Nga.
3: Pag syempre proud ang parents mo.
0: Yes. Oh, yes. Diba? Of course. Given na.
3: Ang himakas nila, ang kabudlay nila, ang adlaw-adlaw nila pangita sang balon sa ilang mga kabataan.
0: Yes.
3: Kag sa sininga tion na nakita nila, no?
0: Yes.
3: Ang ila syempre yung hard work man, you know?
0: Yes. Ang trophy nila.
3: Oo, syempre. Ara sila kabataan. So sa mga kabataan, hindi dayon mang pangasawa, pero is kay sa kilala na mo ni Itan.
1: Yes.
3: No, okay. Kag, diba, muna, we are proud of you, syempre, yes. No? Sa apat ka tuig na pag-eskwela nyo sa koleyo. Sa college. Uh-oh. No?
0: College?
3: Oo. So, amo na, we are proud of you, no? Yes. Natapos nyo na ang inyong unang
0: level,
3: no? Sang pagpangabudlay.
0: Matutuon nga
1: pagpangabudlay. And also, mga ka-K5, aton tandaan nga ang the best nga regalo sa aton nga mga ginikanan ang diploma naton nga sa college.
0: Sakto ged. Oh. Ang dedikasyon, tanan-tanan mo nga pangabudlay, tanan-tanan nga pulaw bugtaw sa ginikanan na nakitaan gid sa diploma pagbaton sa iya sini nga bata.
1: And sa mga family and sa mga students na nga gusto mag-eskwela tapos wala sang kapasidad na paeskwelahon ng ila kaugalingon, may mga free colleges?
0: Yes.
1: May mga free colleges kita. And also, pwede ka mo maka-earn scholarship.
0: Yes, pero subong ang mga free colleges like semi-private, mga putaanay bala. Kada mo ginsang gusto nga mag-eskwela. May mga vocational offers naman ang Negros Occidental para sa mga kauturan naton nga hindi gid kaya nga magsulod sa mga universidad, sa mga colleges naton.
3: Yeah. And do you mean mayara 2 years?
0: Yes, so vocational.
1: Diba? So may test daman.
0: May test da. Yes.
3: Pwede ka da welder.
0: Yes, so ONC makuha ka lang NC2.
3: Oo, then
0: tanan.
3: Work abroad.
0: Yes.
3: Ang maganda mali.
0: Oo. Ni, ano may paghimakas ka.
3: Sang, ni Itan sa ako. Ang na plano niya. Nga maano na siya.
0: Pwede,
3: Do massage therapy.
1: Doka NC2.
3: Oo, kay gusto niya ako na mag-work abroad.
0: Massage therapy.
3: Oo, mayara na darap.
1: Oo, pero sa mga students, pagit ba lang gusto mag-skwela, yes. Mabainroll lang ka mo kay Boom Granada.
4: Oo, yes.
1: Kay may scholarship ni si Boom.
4: Yes.
3: Oo.
0: Ay, to, ola.
1: Ano ganit pa ka lang sa scholarship mo?
3: Hindi na magselos.
4: Nga,
0: hindi
1: No, may issue naman next week ni siya.
0: Next week
2: may lang. May naaamoy ako.
0: Ano ba? Anong amoy?
2: Amoy very, very spicy.
0: Spicy. Pero tiyan mo na ha, subong problema, ginmantod, sa government naton, damos sa mga estudyante o kung mga kabataan na gusto mag-eskwela, college, kung galing kiti, financial ba? Amogin ang pinaka-problema is financial.
3: Pero kung gusto mo bala, ikaw nga bata, gusto mo gin maka-eskwela, kadamo sang paraan, no? Pwede ka working student, maka-ubra ka sa isa ka fast food, yeah. No? Sa aga work, sa aga yeah. school, di ba?
0: Magimakas lang geda, so, no?
3: So, hindi
0: makuha mo ginasya sa
3: kag biskan may ara ang aton parents, no? Nga kapasidad nga magpa-eskwela sa aton, hindi kita mag ano salig. Mag bisyo-bisyo, yeah. magligoy-ligoy dira. Yes. So normal na iya magamo na magparty-party, pero tandaan naton kabudlay mangita kwarta sa silingation.
0: Yes.
3: Pero sa Blakay Boom Granada nabasa nagbalik gid Japan. Yeah. Kay palangga ko sa.
2: Ay, abaw.
1: Lihis to ya. Ano to?
3: Diba? Ano diba? So mga nasa mga kabataan, okay. Tano, eskwela, samtang ang inyo parents, may ipa-eskwela pa sa inyo, may kasarang pa nga, ang mga to, di papa, ni mama, sarang pa nga magpangita, kwarta.
0: Yes.
3: Kaya at the end of the day, kung hindi mo na pag, paminsaro ng amuna, ikaw din may nosol.
0: Yes, laingin dyan ako maka-eskwela, gin kita, no? Okay, ang saludo magkita sa tanan yung mga kabataan nga, naging successful man, na bisan tuod nga, naging nakulang sila sa edukasyon, wala sila may naka-eskwela, pero di pa salamat kita, kaya tungkol yung may paghimakas sila.
3: Yes, no? Correct. Himakas, and of course, mapasalamat mata sa atong mga teachers.
0: Yes,
3: no?
0: Ang mugid na.
3: Sila ang aton nga ikaduwa nga parent, no?
0: Yes. Sa yes.
1: professional major.
3: So, yes. Sa atong mga ma'am, kang Sir Dera, madam, huwag ginasalamat kung sa diin man kami subong.
0: Yes, no? Tungod sa inyo.
3: Oh, yeah. Yes. Basta nabasa,
0: our second mother and
3: father. Yeah.
0: Our second parents. Gagata, iagali utok. Grabe, gidman gali ko maulanan. Pero wala mo na dumduman yung magdala ka sang malang abayo.
3: Hindi, actually, halin ko sa house, balay.
2: Wow, house.
3: Then, pag-abot ko dala sa Sherina Heights, so, dara nagbunok ang ulan. Actually, nara ko raincoat. So, wala ko gindala. Kayo doon ko okay man. Pag-abot dara, buong ulan. So, katatlo ko mag-stopover.
0: So, hindi ka magsalig.
3: Oh, amo na gani, wala akong gasalig sa mga tao.
0: Always prepared. Hindi ka magsalig.
3: Wala na akong gasalig sa mga tao kaya ginabayaan man kung Japon niya.
0: Ay! So, tingin ito mo.
1: Dumay mahugot. Kung wala pala tapos.
0: Tama na lang. Tama na
2: lang.
0: Pero thank you so much kasi mga K5 na ito na wala nagkikita oras.
1: Yes, congratulations sa tanong nga graduate.
0: And then sa parents man, congratulations.
3: Mabalita, no? Pagsulod ko di kag wala lang gid ko nakahambal.
0: Oo.
3: Nagano lang ko di.
1: Nakahambal ka nang ginto mo.
2: Ang sitan.
1: At least nagsablo ko sa iyo.
0: Nakahambal na sa.
3: Nakahambal sa. O sa kay Sir JV Cabrera dra sa Team Bloom Bacolod.
2: Oh, good morning.
3: Yeah. Happy listening dra.
1: Ang ginaserve ni Ethan subong face.
0: Yes.
1: Face guard.
2: Temporary
0: face
2: lang.
0: Thank you so much live viewers kag sa atong sining mga listeners dira sa Radyo 101.5. Thank you so much kinsa inyo sining pag-upod. Congratulations kinsa atong sining mga graduates. So mga ka-K5, inyo naman nabatian ang isa kadasyon sa Sunday News Program subong adlaw Hunyo 14, 2026. Bantayan ang masunod niya programa ang Foro de los Pueblos ko po si ka-K5 Red Salgado. Sa pangalan sa men and women sa K5 News of Philippines, ako si ka-K5 Carla Defensor.
1: Ako naman si ka-K5 Zyro Benalbay.
3: Isa kalupok, Bluma Granada.
2: K5 Ethan, good morning.
0: Para sa kami yon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News.
3: Cute-cute ba? K5 Ethan, good morning! Dobiti vlog lang ba?
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon! K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Pio, Health News.
5: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandit Rebayo, tatlo ka-bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatags mga butika.
6: Isa sa mga pinaka the best nga added benefits nga mabatsyagan mo sa D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin. Ining gitawag caprylic acid. Ang C8, no? Isa na siya ka type of energy nga i-convert into ketones energy. Nga pinaka kwan fastest.
1: Pinakadasig nga ma-develop.
6: Sa Amerika kaya, no? Mahilig sila silang MCT. No? Ang mga MCT oil. Isa na da sa ingredients ang caprylic acid nga makita mo sa D3 Bio. Masiling ganita caprylic acid, makross na sa imong gitawag blood-brain barrier.
1: So makasulod sa utok nito.
6: Makasulod na siya. Kag para mahimo nga energy, so alerto ka kag naka-focus ka kung nakainom ka D3 Bio. Meaning pa, pag naka-D3 Bio ka, wala gid ya problema ang imong brain. Hindi ka dali magdementia,
1: wala
6: Alzheimer,
1: kagaya mental block,
6: wala ka problema sa imong mental health kay nga man. Pero may kainom D3 Bio. So kung gusto ka nga biskan tigulang ka na active paghihapon imong brain, D3 Bio ka na.
2: Gusto. Gusto, Dok Ramil, no? Kag may isa pagit kita ka MCT, no? Si capric acid, C10. Carbon 10 ang iya nga atoms. Nga may makusog nga antiviral kag antimicrobial property. Nga gina-convert or ginahimo pagit sang aton lawas sa mas makusog niya nga forma. Ini ang monocaprin.
6: Ga-fight na siya sa mga kagaw.
2: Ga-fight ni siya sa mga kagaw, viruses.
6: Ma-virus man or ma-bacteria.
2: Nahimo ini siya through esterification process sa aton nga lawas, no? Kag ini ang nagapataan asang aton nga energy expenditure. Meaning, mas damo nga energy ang pwede mausar sang aton lawas sa aton nga pagpanarabaho, no? Nga nag-amot sa pagkadula sang aton or nag-paslim sa aton kag nagabuhin sang aton timbang.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatags mga butika. D3 Bio.
1: Kabahin sa mga medium chain triglyceride sang D3 Bio, ang permitable ginahambal nga monolaurin.
4: D3 Bio.
1: Before pa man magin monolaurin, si lauric acid, no? Ini siya ang may damo nga health benefits. Why pa man sa gani magmonolaurin, magamit mo na siya nga daan si C12. Nga ini siya ang nagapadula, nagapanubo sang viscosity sa imong blood platelet. No? But silingon, hindi na siya tama ka-sticky.
2: Gahitad
1: siya. And what else? Naga-increase ang motility sa imong stomach. But silingon, why kaya ka-produce ang gases? Hindi ka ga-utot-utot, hindi ka patay tig-ab, hindi ka bloated. Kung nagainom ka D3 Bio, what else? Nami ni siya ang D3 Bio sa mga may mataas nga kolesterol. May problema sa triglycerides, may problema sa kolesterol. Dapat,
4: D3 Bio.
1: D3 Bio. Nami man sa imo sini nga liver, agod nga maproteksyonan ang imong atay kag ini siyang gabulig sa uptake sang calcium kag magnesium para healthier ang imong bones. Eh?
2: Kung ang lauric acid ara na mismo sa inyong lawas, no, ini siya ginahimo into mas makusog ya pagid nga itsura ang monolaurin. No. Kay ang MCT siya sa aton nga ara sa aton D3 Bio wala nagauntat sa iya lang pagiging MCTs. Kundi nagahimo pagid siya ya monoglycerides. Ang monoglycerides amuni ang mas naga may ara man ni siya sang antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, magambal kita antiprotozoal mga ano da parasite man or example amoeba da bi ang antifungal properties amo nang mga alipunga da mga gatugas ang alipunga buni amo na sila
4: D3 Bio.
2: Ini nagahatag sa ton sang mas nami nga resistensya. Sir JP, no, kag ginapanami niya ang aton nga gut microbiome or ang aton nga mga probiotics nga ara sa tiyan. Kay ini siya ang nagaserbing nga prebiotic or pagkaon para sa aton nga probiotics kag ginapanami ang absorption sang nutrients
4: D3 Bio
2: sa nga kinanglanon sang aton cellula sa lawas, Sir JP.
6: Right. So, damo ang mga benepisyo nga kaya nga i-offer sang D3 Bio. Amo na nga adlaw inom gid D3 Bio, ang pinaka the best gid nga mahatag ni D3 Bio inang patyon niya ang mga viral load, bacterial load nga ara sa imong lawas.
4: D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Ito market ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bacteria.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health
9: News. It is now 7 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift! OT! Breadwinner!
11: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
15: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
17: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
16: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: It's the best part of the day.

0: ang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras, mga ka-K5, alas 7.04 na sang aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
6: For all those problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos. Oras ka kay 5, alas 7:06 na sang aga. Kag-welcome naman sa atong sinigapag palayag Cebu Adlaw sa atong sinigaprograma nga Foro de los Pueblos Sunday Edition.
6: Foro de los Pueblos.
4: Cebu Adlaw kay 5, Hunyo 14, 2026. Kag pila ka mga estudyante naton nga mag-sugod na sa ilang sinigapag-eskwela sa mga pribado ka mga bulutuan, Buas Gadlaw.
6: Foro de los
4: Pueblos. Apang ibanag, umpisa na sa ligligad ng simana, tig-expect naton nga Buas Gadlaw, maganamo na mga estudyante sa aton sini nga mga dalanon nga magapadulong sa ila sini nga mga eskwelahan.
6: Foro de los Pueblos.
4: Inisaliwat si K5 Red Salgado, makaupo di alas 7, tutub alas 8 sang aga, diri sa aton sini nga programa nga Foro de los Pueblos. Pag-istoryahan nato ng mga mainit nga mga balita, Dris Bacolod, ang binog nga probinsya sa Negros Occidental.
6: Foro de los Pueblos.
4: Kamusta ba lang aton sini nga sitwasyon ng ina maulanon ang aton sini nga panahon kagina sang aga, nagtulo talitik ya K5 Pero galay ka man ti, may pila ka mga abyan naton nga apisano sang maulanon nga panahon ginasang aga, nagpadulong gidigi hapon niya sa mga merkado. Agud, magbakal sang ilasin nga mga kinanglanon sa ilasin nga Puloy-an o kung sa ilasin nga mga Tsangge. Good morning nga dira sa inyo. Kagsimuman sa mga vendors naton ha, nga nagatutok na sa aton sininga programa kagayina pa sang aga. Kamay talig ang mga madamo ang aton sininga mga customers mga adlaw sang Domingo. Amo ni pagdagsa sa mga manugbakal. Kamay talig ang mga mabakal ang aton sininga baligya. Kag maubos ha. Agod dako ang aton sininga benta sa adlaw sang Domingo. K5 sa hindi man madugay ga cover ba nato nining NBA Finals ining Game 5 sa tunga sa San Antonio Spurs kag New York Knicks. Tinagigad to ka K5 gipatigayon ining Game 4 sa home court sa New York Knicks dira ya sa may Madison Square Garden kung sinin gabi ha NBA Finals history from a 29-point deficit nakatigayon pa ka makarecover sa New York Knicks paagi sa mga 3-point shots ganahimo sa mga players agin pangunahan ni Jalen Brunson then sa ulihi ka K5 oh, grabe si OG Anunoby ang iyasining footback amog ito ka K5 ha nga mapasunod ining bola kagdagdaog ang New York Knicks ka K5 sa game number 4 de karon ka K5 ining series ang NBA Finals 2026 3-1 tatlo na karon ang daog sa New York Knicks sa man samtang ining San Antonio Spurs ang may ara sa isa ka daog ti isa na gid lamang kinanglanon sa Knicks sa K5 agud matapos na ining NBA Finals sa 2026 mga ka K5 so again sa aton sininga mga taga palamatiti pertig ito katahom sa putback ni Anunoby ang iya sininga pagtip sinisang bola agud na pasulod ining bola siya ma-remember nyo ka K5 ipakita tan pictures K5 siguro di man tanaguro pagbirahon ni Meta no. Pictures lang man na, no? I-zoom-zoom lang agud to tiya. Hindi magreklamo si Meta. Perti ka tahong ka K5. Kumbaga pa doon nabuhi, no? Ang New York Knicks. Starting from the first quarter, hasta ka naglabot. Actually, sa mga fourth quarter ka K5, siguro mga dito, no, mga last 20 minute na lamang nga nakaabansi na ang New York Knicks sa batok sa San Antonio Spurs mga ka K5. Dimakon mo na ang aton sinig ka K5 nga score sa nagligad to ka K5 nga game number 4 ginpangunahan gid ka K5 sang ni Jalen Brunson ining New York Knicks sa K5 bakot mo si Jalen Brunson nakakuha sang 36 puntos samtang si Anunoby ang iyasin nga pag tip sinisang bola ka K5 well, labot sina ha. Aside from the putback ni Anunoby, natapali pa actually ka K5 eh, si DeAndre Fox, ining number 4 point guard sa San Antonio Spurs sa K5. Kung wala to nat supal para sa bulod din ng bola, ati doon may kabudlayan sa pagdaog ka K5 sa New York Knicks. Galing kiti madamo pa naghambal ka mga sports analysts naton nga kun wala tani gin lay up ni DeAndre Fox sining bola kag gingamit niya gin paubos sa ining oras dako gid ang chance nga nagdaog ining San Antonio Spurs mga K5 o galing ka ba ti siguro masinadula ini sa focus kag magdanan nga nag sigi-sigi ini siya sa pag lay up kag way guro matalupang dana nga ara sa likod niya si OG Anunoby kag nasupalpal ini siya kag na recover sang Knicks ining bola kag nag time out kag dito na nga nagtira si Brunson kag gina put back ni Anunoby kay K5 ining bola. Ti si Anunoby sa game number 4 kay K5 ini siya nakakuha sang 33 puntos. Way labot sina ha. Perti man ka mga nagsinulod man ang iya sila yung mga 3-point shots. So ang iya sini nga gintira nga 3 a total of 9 Siyam ka 3-point shots ang nahimo ni Anunoby. Pero pitodre ang nasulod mga ka K5. T-imagine 7 times 3, that is already 21 points ka K5.
6: Puro de los Pueblos.
4: Sa iya sininga 33 puntos, kalabanan dirigikan sa iya sininga mga 3 nga tira mga K5. Ining si Anunoby, the number 8 or jersey number 8 of the New York Knicks mga ka K5.
6: Puro de los Pueblos.
4: Di magluwasi na si Anunoby na kay mo man siyang 1 block shot, 1 steal, may ara man siya siyang a total of 4 rebounds, kag 1 assist mga K5.
6: Puro de los Pueblos.
4: Ang mga players na nakakuha sa double digits na puntos, amuli, magluwas to kay Bronson, nga may ara sa 36 puntos, nakakuha man sa 13 points, ining si Karl Anthony Towns, ang sentro sa Knicks, kibantili siya ka K5, wala ba yun naghampang, because timprano pa lamang, first half pa lamang, ining si Karl Anthony Towns, may ara na sa 3 ka fouls sa K5, kung sarin, ara na siya sa foul trouble sa timprano pa lang sa game number 4 sa NBA Finals.
6: Puro de los Pueblos.
4: Sondria, si Karl Anthony Towns may ara sa 13 puntos kag ini siya may ara sa 10 ka rebounds sa dako ni nga bulig ka K5, ha? Ang iya siya ni nga 10 ka rebounds ti 8 defensive rebound kag 2 ang offensive rebounds mga K5. Kag ti magluwas sina wala man sang na miss nga free throws ining si Towns kag ato balang galaga sila ka K5 sa scores ang Spurs na tigayon nga makahaboy sang 3 si Karl Anthony Towns kag kabagdanan sa pagpanubo sa kabansa sang Spurs sa uli na lagas gid man ka K5.
6: Puro de los Pueblos.
4: Aside from the players sang New York Knicks sa K5, sa bahi na ba niya sang San Antonio Spurs ini kay K5, ha? Dalagko man actually. Hindi lamang kay Duadre ka mga players ang nakakuha sang double digit points sa Spurs, kundi may ara sang 5 ka mga players. Pakadugon na gid, no?
6: Puro de los Pueblos.
4: Hindi na gid manami ang hampang ng Champagne, eh, pero ang hampang ng Divacel, kag ni Wimby, Castle, kag Fox, kag including Harper kay K5 ang naging manami sa game number 4.
6: Puro de los Pueblos.
4: T-imagine bala si Vassel may ara sa 18 puntos. Tinakita taman to mga 3-point shots sa K5 ni Vassel. Nagsinulod man si Vassel nakapasulod sa 3. Actually, ang iya sininga gintira 3-point shots, mga 8 kabilog din ginhimo yung pagtira sa 3, pero 5 din sumulod ka K5, that is already 15 points sa K5.
6: Puro de los Pueblos.
4: Yan muna mga tira ni Vassel. Si Vassel by 18 points, kag kalabanan madri mga 3 puntos or 3-point

Iyatong duwaya ka free throw sa ulihi, wala subulod. Temotong kadugon ka kay 5, so si Castle nakakuha sang 13 puntos sa samtang ining si DeAndre Fox nakakuha sang 18 puntos. Kag si Harper naman yan, nakakuha naman sang 21 puntos ka kay 5. Tidiri, tatlo man ka 3 ang napasulod ni Dylan Harper kay K5 sang San Antonio Spurs. Tinamo na mo naghahambal sa game number 4 nga kung tani ya ang atong ahampang kuha na tani sang Spurs eh. O galing kibatidog yung malas manang Spurs sa mga ulihi ito ka mga minuto sa nga fourth quarter kabagdanan nga nakahimo isang alagyan ang Knicks nga malagas ang ila sini nga ang dako ka ban si Bako 29 kag sa ulihi daw nangin short ball kag dagin na buinas man ang mga players sa Knicks kabagdanan nga nalagas ang ila sini nga avance kag naka take over gid ang New York Knicks ka nagdaog ka kay 5. Damo-damo to sa mga celebrities. Ang nagtanaw sa game number 4 sa Madison Square Garden, including ka kay Taylor Swift. Nakita ba naton si Adam Sandler? And of course, pilaman ka mga kuana, ka mga sikat, ka mga artista sa Pungsod America ka kay 5. Nagtulunumbo, gini. Hagang iban dito kuno duway nagana nga magpuli gani tungod sang ilasin nga kalipay nga nagdaog ang New York Knicks mga ka K5 sa game number 4. Well, ka K5 abantayan ang aton sini nga live coverage kay dulog sa inyo sa Power Trio. Ang aton sini nga DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 Bio. Gani ka K5 ha, kun mataas ang inyo sini nga blood sugar ang hambalan ni nila. Kung ang nabala nagaburo ng inyo sining panulukan at the same time nabala mga pilas sa inyo mo na nga lawas nga dugay mag-ayo ti isa kuno sa patibaan kaya kay 5 sunod sa mga eksperto nga nagataas ang imo sining blood sugar pero kay 5 ha hindi pa ulihang tanan dapat magtumara sa aton sining nga dekalidad nga suplemento ang aton sining nga DTX 500 Pueblos. Ang aton sinika DTX 500 kay K5 available sa mga parmasya ka malapit sa inyong lugar. Labi na gid sa aton sinika klinika nga malapit man dira sa inyong lugar kay K5. So, ang muna kay K5, ang aton sinika DTX 500, kung gusto nyo maging madasig ang epekto sino sa inyong kalawas at the same time, ginapabakod ang inyong sinika immune system, tumaran nyo sa aton sinika Mighty C. Kung ka muna managabatsag dira sa ubong sipon kag trangkaso labi na gisubong na daan nga bao tinaga ulan-ulan na naman kag may tiyempo malukis ang nagatagiti ang init. Di ka baga muna nga sistema dasig kakapitan dira sa masakit tingin na ka K5 matrangkaso ka ti mabsen kis trabaho mo ti dapat gid nga protektahan ta aton sini nga kaugalingon magtumara sa klinika D3 Bio mga ki K5. So ina available sa mga lapit nga parmasya sa inyong lugar kad kun ka mo nagiba nagapangapika da adlaw pilion ta yang kape nga makahatag sa aton sang maayo nga benepisyo sa aton sini nga lawas. Tiya mo nga aton sini nga kape nga DTX coffee mix kaya K5. Muna siya ang kaping nag-detoxify sa katong sinigalawas. Kung mahilig ka na magkaon sa mga kinilaw-kinilaw, mahilig ka magkaon sa mga pansit kanton. Bow! Tinapatalungan naman ang katong sinigakaugalingon kaya K5 mag-tumar or mag-inom sa katong sininga DTX coffee mix kaya K5. Mayong aga sa katong sininga mga abyan nga nag-tutok na sa katong sininga Facebook Live. Pagitaon nyo lang sa K5 News FM 101.5. Ang aton sininga programa, let us share ang magbilin ka magdara sa reaction or komento. Agud ba tamyaw tabanang inyo sininga mga abyan nga nagapamati man sa aton sininga programa sumung adlaw. Mayong aga sa kay Romar Duran at the same time sa kay Ma'am Choli Colado. Sa mga taga-barangay Felisa, na may gaga sa inyo. Ang ginapatabiyaw ka mo ni Ma'am Choli and of course kay Ma'am Gina Borja. Ara man si Ma'am Bings Delphine, nagatutok, nagapanglabada na manikunaga mo, no?
Umupisa niya si Ma'am Big Steelfield. Congrats na graduate to, ha.

0: Ah, may nag-graduate itong bata, no? Di ba? So, gadula-dula ang signal basi sa panahon, Guro Mambings Delfino. Puro de los Pueblos. Nag-dula-dula, galing nga balat sagol, isa signal pa Mambings Delfino. Good morning, Mambings Delfino. Kag Leonardo Rilos, mayong aga. Romar Duran, win or lose, Spurs kami. Nabuhi pa, di ba? Kag-advantage sa Spurs sa K5 kamanti ang Game 5 dito pagat gayunon sa San Antonio, Texas sa home court sa San Antonio Spurs sa K5. Puro de los Pueblos. Tita Ariola Hisola, may agad na si inyo, Jovelin Guanzon. Good morning, Sir Red. Still watching with you, Mambing Stilfin. Yasha Milana, mayong aga si Red. Arila kami doon nagpapati sa programo from Porok, Lionville, Barangay Mansiningan. Sakay ng Vic-Vic Sumugat, ng Marivic Sumugat. Good morning, Patamyaw naman, maayong aga at happy birthday sa akon bayaw, si Jovito Cometa, sa Mursa kag-partner ko, si Larry Silo. Happy Sunday sa inyo tanan. Puro de los Pueblos. Happy birthday sa liwata sa kay Jovito Cometa dra sa may Banua sang Bursa. And at the same time sa kay Zinaida Villanueva may aga sa Red. Kag Mambing Delfino, Romar Duran. Nagpamati isubong sa ato na Romy Pasigado, Go Spurs, watching live sa Rome Store. Shout out lang sa Rome's Store. May aga dira from Romy Pasigado. Kag good morning galiya sa kay Nanay Feli, Lodimi, Mary Joy Barcelona, Ashley Villamor, Nineta Delfin, dira sa may Blooming Treat, Smile Village 2, Mursa. Nagpamati ba sila si Buga Adlaw? And of course, sa kay Ma'am Nori, Mahilom Alconga. Puro de los Pueblos. Sa tarang dira ka mga nagpamati sa aton sa barangay Handumanan, ha? Sa kay mga members sa family Alconga, may aga, dira sa inyo, Ma'am Nori, may aga, ha? Kag kay Villa Salvacion Gumapas, Romy Pasigado, Ma'am Choli Colado, Steady Pulse here. Nagpapatik is Ma'am Choli. May kagadrasin ni Ma'am Choli sa Barangay Felisa. Ang aton siniga Vice President for single parent Dria sa Sudan Iasang Bacolod. Ma'am Choli, mayong aga. And of course, sa kay Romar Duran, nagpamati gina provident tested gid ang mighty sea from Ma'am Choli. Yes, protection gina sa panahon sumung, ha? Kay man basi bala maglain pa matsag do, dapat gina protektahan tang aton sinigalawas. Belchor Pregonero Silvestre, good morning po, idol. Pwede ka panawagan, Resi Teves, Mabini Family. Okay. Sige. Pero dapat ipablatter yung niguruanay. Puro de los Pueblos. Sige lang, istoryahan nyo lang, guro. Ipamarangay mo, much better man siguro, di ba? Kag Estela Taya, bayong aga, Milikin. Asibron, may agad na sa inyo, RH Tata, good morning kay K5 Red, watching from Villa Angeles, Barangay Estefania. Is mga taga-Barangay Estefania, may agad na sa inyo, ha? Baby Farola, good morning si Red, always watching from Fortune Town. Uy, madamo ka salamat. Margie Tambong Vlogs, Himabaylan, Baby Farol, and Delmar Delfin, may agad na sa inyo ka K5. Puro de los Pueblos. Well, ka K5, samtang nagka-celebrar kita sa Independence Day sa nagligad-gad lao ka K5. Actually, gabi na siya tabu eh. Dara sa may Barangay Minoyan, Banua sa Mursa. Puro de los Pueblos. Ilig doa ka motorsiklo ka K5, ang nagbungguan ay dragid sa mga alas 10:30. Sa tunga Hunyo 12-26, tini siya reported sa aton dirang Mursa PNP 10:35 p.m. sa nasang Bitman nga adlaw. Dira na tabo ka K5 sa may Provincial Road, Barangay Minoyan, Mursa Negros Occidental. Ini ka K5, duha ka motorsiklo na bungguan ay ang isa ka motorsiklo Euro 150cc. Kagito siya ginamaneho ni alias Benny Kakifive, 18 anyos, single. Hagresidente sa Purok 5, draman siya na sambit ka lugar Kakifive, ha? Puro de los Pueblos. Kamangahubin pa sininga mga driver. And then, ang isa naman kabutrosiklo, ang Suzuki Raider, 150cc mo ka mga dasig ng mga motorsiklo, ho?
1: Puro de los Pueblos.
0: Magpuga kasi na sa 150cc na kasumpit ni kakayfive mo.
1: Puro de los Pueblos.
0: So, ini siya ang ginamaneho naman ni alias Marco 25 anyos. Ang ini siya kakayfive ay ara isang angkas. Naging kilala man si alias Aljo 37 anyos. Kag ini siya residente man sang nasambit nga barangay pero ini siya yung taga Purok 1 ka K5. Te dito sa pagpangusisa man sa aton sini nga muro sa PNP ka K5. Kumbaga pa daw nagatabuan ay sila eh or nagkuanbala lain nga direksyon ang isa papanaog ang isa naman pasaka dito ya sa may barangay Binoyan nga kwadra sa may provincial road parte sa barangay Binuyan banwas ang Murcia ka K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: So dito opposite direction aning duha ka mga motorsiklo kag dito ka K5 nagbungguan ay ining duha ka mga motorsiklo.
1: Puro de los Pueblos.
0: Tisa na recover na to dito ka mga pictures and of course video. Grabe galap tayang dugo sa dalan ka K5 mo.
1: Puro de los Pueblos.
0: Huwag na itong pakita bangod ka K5 pertigid niya ang dugo pa si Dakpunta Bala ni Meta. Amo na kun nga ka K5 hindi ito mapakita pero ka K5 ining duha ka mga driver ang padayon pa karon gid bulong sa ospital kay ini sila ka K5 ang gidala didto iya sa Maya Corazon Loxin Montelibano Memorial Regional Hospital sa siyudad iya sa Bacolod para sa medical treatment kay may ini sila ka K5 ang critical ang kondisyon.
1: Puro de los Pueblos.
0: Sa karon ka K5 padayon pa naton nga gina kuana gina himbalong sa aton Singapore sa PNP sa pagpanguna ni Police Captain Hani Labaro. Aga aton sinimapisan nga hepe sa Morsha PNP kung kamusta na bala sitwasyon dito ka K5 sa driver ka mga motorsiklo.
1: Puro de los Pueblos.
0: Aton sininga balita ginulog sa aton sa DTX Beauty Soap. Kamu na ka K5 ha, kung kamu na magapaligo, dapat magamit kita sa kampyon nga sabon.
1: Puro de los Pueblos.
0: E ang sabon kaya K5 nga makahatag sa aton sa maayong nga epekto sa aton sinigalawas. Kung kamu na may aras nga kinagtan sa lamok, may nga daw nagwa siya nga daw arikis. Daw, doon ahuya ka kung kaisa magpakita. Bala ka man, ti, may ginapakaluyagan ka nga babae. Ti, dapat gin ka nga doon mga kutis ka gin bala. Do, ala, do artista, kumbaga. So, dapat gin niya kay Five na bala kung gusto mo maging gwapo, makabuli gin niya ang DTX Beauty Soap pa kay Five. Doon, makasiling madrag na pakaluyagan mo nga, ano ka, nagpaderma? Tapos di ba sabat ka na yun nga, wala ko nagpaderma, nagamit lang ko sa nga DTX Beauty Soap. Wow. So ina ka K5 ha, ina siya available sa mga parmasya o kung grocery stores nga malapit sa inyo lugar o sa mga malapit man nga mga klinika centers dira man sa inyo siniga lugar mga ka K5. Barato na, kag makapagwapugin sa inyo dira iya nga itsura, di ba? Plus points kung naghining-hining ang imo dira ka panit. Muna balila, di ba? Biskan itom lang, importante, nagahining. Maayong aga sa aton sining mga tagpalabati. Ginatamyaw naton sa Happy Sunday ang amay ni Chippy Villalubos. Nga nagpabati sa aton subong adlaw, siniman nga aga. At hindi niya makumpletong iya sining adlaw, kundi siya makapamati sa K5 News FM, di ba?
1: Puro de los Pueblos.
0: Maayong aga sa kay Mr. Eduardo Villalubos.
1: Puro de los Pueblos.
0: Amo niya kalok-alike niya nga si Rudy Fernandez. Kumbaga pa, nagataas lang niya ang edad, pero nagatisoy. Taas ilong, mag-side view, mag-atubang, magtalikod, kuha gid si Rudy Fernandez, ining si Eduardo Villalubos.
1: Puro de los Pueblos.
0: Sir Eduardo, may nga-agad na si Imo. Tinigapamati siya sumunga at lao. Kagti, aga po din nagbugtaw kapara mag-exercise sumunga at lao. Sir Eduardo Villalubos, may nga-agad na si Imo.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kag si Margie Ponteras, ganagapamati man sumung sa aton. Sininga aga ang mama naman ni Jenny Ponteras. No? So, Ma'am Margie Ponteras, may gagad rin sa imo.
1: Puro de los Pueblos.
0: Bati ko si Ma'am Margie Ponteras, nagakalukalo kung sumunga aga. Nagaluto sang pinirito nga bulaw nga isda, nagaprito pagid sang fried chicken, nagasugba pagid sang baboy, Diyos ko. Bauti, Miss Jenny, paano na lang ni? Pero galing kaya balya ni Jenny, hindi ko matimtar. Erase, erase, erase. Hindi ko magkaon. Mait lang ko. Nge. So may kagadra si inyo, ha? Ma'am Margie and of course, Jenny Ponteras. Miss Jenny. Dapat emphasize gina, ha? Miss Jenny Ponteras. Dapat ya, lawagon ginang miss, no? Dapat ni kuno paglawagon nga wala miss joke lang. May kagadra si inyo, ha? Members of family Ponteras. Nga nagatutok karon sa aton. Sini nga aga ka K5? And of course, kay former kagawa Junjun Estrella, nagpapati man sumbong sa atong sinigad lang, may kagad rin si mo kagawa, former kagawa of Estefania Junjun Estrella. Kaya kay may screening, kita gali isang bukol, dira sa kay Chef Celes, dira sa tubangan si Linhome, sa may patahan dira, Virgilio's patahan. Basta makakanto ka mo dira, sumugaga, alas 8:30, may screening kita. Okay, pagkitaon nyo lang si Chef Celes, magapadulong mo dira si former kagawad Ben Kadagata, kagawad Narding Pagunsan, kagawad Toto Amihan. Magpadulong mo dira si F. Malihan, former kagawad Jean Verde. And of course, former kagawad Audi Zolaivar, and SK kagawad, we have Kyle Disierto, Weko Doromal, and Beb Behoy.
1: Puro de los Pueblos.
0: May kaagad na sa inyo tanan, mga KK5. Well, this time, KK5 etan, i-check naman natin ang balita gika naman niya sa kay K5 Wilson Villena. Hindi siya partin siya sa Bumba kay K5 eh. So i-play lang din natin kay K5 Etan. Okay, good makita man sa aton sining mga viewers. Sumuga adlaw sa aton sining programa.
1: Puro de los Pueblos.
0: Okay, sige. Liwat K5, Etan. Doon nagdubli to ang video ni Kevin Wilsonari. So, go na.
2: O mga K5, yara sa 60 katuig na nga bomba sa Puro Carvic, Barangay Mandalagan, ginakahangawaan sa mga residente bangod, ginapagabot na sa Tag-Iya, Sanduta. Ang problema din mga K5, kay amo lang ni ang mayor nga source ang tubig sa nasambit nga Puroka. Yaring balita nga itong gitutukan, exclusive.
1: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
2: Nagservisyo na sa sulod sa 60 katuig ang ininga jetmatic pump sa mga residente sa Puro Carvic, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Apang matapos ang anong kadikada, nagakahangawa na sa karon ng mga residente bangod, ini ang ginapakuha na sa isa ka pribado nga kompanya nga amo ang nagapanag-iya sa duta kung sa diin nahamtang ang nasambit nga bomba.
3: Nakibot man ako gagapon, yung sindan ko sa isa di ka constituents about sa liter nga ang bomba kung ipakakasgid. Ikuti nga gulpi-gulpi, gid mo na bala gulpi-gulpi, gid daw nga wala gid siyang preparasyon kaya ginagawi ang mani katawo mo. So, ikuti naglibog man ang ulo kung agin pakakaswala gid siyang ginatawag nga palaso o ano dang kariyo da para may preparasyon na lang ang tawo.
2: Wala naman sa problema ang mga residente sa pagkuha sa bomba. Apang suno pa sa ila, tagaan sila anay sa pila ka inadlaw agod makapreparar. Kag kinahanglan, ma-relocate anay ang bomba antes inikuhaon.
4: Kuwaon ni Sang Tag-Iya, kay nabakal na. Pero ang Tag-Iya pa lang, si Suntal pa lang siyang Tag-Iya. Pero ang gusto sang bago nga nagbakal, kay kuwaon niya na. Ate amo na wala ka mahimo.
3: Ano kung pwede, kung istoryahin ko di ako mga pumuluyo, kung okay bala sa ilang wala na lang gid bala sang kwan kay kun ila gid prosecute ila man ya ila sa ila na ya. Pero kung ako lang paan barang nga hindi nyo gyan jagaan bibisan lima lang bigkad daw kalaso para preparasyon sa pumuluyo kung anong pwede bala man remedy ba si makapahinga gawa na iba dapat ako na basiwa kay may iban din sa tuwa ay basiwa mo. Ano tawag niya, prime water?
5: Ang pag-angop una sa mga residente nga Department of the Interior and Local Government o kung DALG ang nagamando sa pag-ukas ini. Apang ginklaro ni punong barangay Paul Arnieve nga para sa iya ang letter agud mag-explicar kag hindi gabuton gilayon ang bumba bangod ini ang nagakinahanglan pa sang court order.
6: Actually, letter of response man itong inapangayo sa DALG na ma-response ko sa Sontal. So, ang response to namon sa ila, subong ginaobra pa sa barangay na mangayo ko na isang court order pag-antista ni Maparimo para may due process man ang mga pumuluyo sa barangay.
5: Sa karoon, ginpasiguro naman ni Kapitan Anieve sa mga residente sa lugar na wala sang pagkuha sang bomba samtang wala pa sang court order kag nagapapangita naman ini sa lugar na posible bailuhan sa nasambit nga bomba.
6: Pero kung padala ko later sa Suntal, maulat lang ko sa response kag kung mag-file sila sa court, ya, kag may court order, that's the time na nga ma-take action ta with regard sa bumba. So, paano tayo pakakask? Hindi ta pa niya pwede mapakakask kay public property ni siya subong kag wala man siya demand order.
5: Upo sa patro si K5 Romnick Laoblao, binin naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Puro de los Pueblos, K5 News FM, live report.
0: Madamo ka salamat, K5 Wilson, sa imo sininga balita. So we hope na ti makapangita man sang paagi ang barangay dala sa barangay Mandalagan na K5. Agod to ti, masolusyonan man ang ginapanawagan sang mga pumuluyo dira nga ti mahatagan sa extension. Hindi yan ay pagkwaon din ng bomba bangod ginagamit sa mga pumuluyo, mga K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Maayong aga sa kay Raymond Farol. Good morning, Sir Red. Watching, listening from Fortune Town. And of course, Leia Itoralde. Kag Romy Pasigado, may aga dira. Kamilitson nga baka, tinula nga gingaw. Bosa na all, no? Romy Pasigado, may aga. Kag si Ma'am Bigs Delphine, gamonitor lang ko dirigi hapon. Gapamati kagalan, tausang live. Gapanglaga. Gapanglaba. Grabe ba no? Gapang laba ba si Karong mga buling din na makuha mga Bigs Delphine ha? Romar Duran may gaga, Mary Grace De Beren, Artosilia. Good morning K5 Red. Kasi talan nga mga gapamati, monitor lang kami din sa may purok payong kabingawan. Emil Inopre. Good morning si Red, watching from Barangay Singkang. Manang Rachel Domingo mayong aga, Rinaldo Ray Alconga. Good morning Sir Red, watching live from Handumanan. Nung Ray, may aga, dress si Ibu. Hata na kami ng sa family Alconga sa Barangay Handumanan, mayong aga sa inyo. Annabel Cordova, mayong aga, shout out lang dala Grisa kay Boboy Velodres, kag Joel Cordova. From Proc Active, Barangay Mandalagan. Maying aga dira sa inyo, Ma'am Annabel. Ba, mga taga Proc Active, gapamati, gina sa aton kada adlaw. Ang aton sinigin adapt nga Proc. Kag Tanggol Melukutan. Good morning, Sir Red. Monitor lang ko dira. Okay. Madamong salamat, Tanggol Melukutan. Okay. Kag Kim Flora, mayong aga, Jonimay Ritita. And of course, Ma'am Choli Colado, mayong aga, kag, ang bali Ma'am Choli, kaluoy, magigkukaksunda yun, di ba? Dapat may plaso tani. Maricel Arevalo Bindol, mayong aga dara sa inyo, mga K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Aring ginatamyaw lang natin sa isa ka mayong aga, ang Juliano Store, nga nahamtang naman dara sa Maydalan, circumferential.
1: Puro de los
0: Pueblos. Huwag ka muna kapangita, dara sa mga produkto natin, mga DTX 500, Mighty Seek, at D3 Bayo, at the same time, DTX Coffee Mix. Kadto ka muna dara sa may Juliano Store, nga nahamtang dara sa may Purok Sabis, Dalan Circumferential, parte sa Barangay Villamonte, Siyudad sang Bacolod.
1: Puro de los Pueblos.
0: Sa kay Juni Vin Juliano, kag members of Family Juliano. May aga dira sa inyo, mga K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kag at the same time, K5, ginatamyaw taman sa isa kamayong aga ang ato naman dira nga mga tricycle drivers. kag mga e-bike drivers nga nagapamati man dira sa may Libertad area nga nagahulat-hulat man sa mga pasahero dira, ah, may isa kuno ka e-bike nga nagalagabong gid ang K5 News FM. Good morning dira sa inyo. I-check na naman kay K5 eto na balita naman gikan sa kay K5 Carla Defensor Longa. Ini siya angot naman sa ginrescue siyang Bacolod. Kito may ara kuno sang daw minor di edad nga do ginabugaw kuno online pero na rescue kuno diri sa syudad sang Bacolod. Oy kalu, oy manay kay madumduma nato may makita kita ka mga balita balasan to nga ka mga kabataan pa do ginapauba online tiga ka intercept sang WCPD and of course NBI nga kanadakpan ni sila ka K5. Ang masakit-sakit man ni inabalang madakpan sa mga WCPD kung kisa mga himata pa nagabugaw sini mo na masakit-sakit dira. Kaya mo na ka K5, gati, kung ano man dira iyang sitwasyon sa pagpakabuhi, kagun ka mo man dira iya ka K5 ya ang nagapamigado, dapat ni tagi niya pag pag-ibaligya, mangita kita isang paagi. Agun makapangita kita iya sa kwarta, makatrabaho kita iya sa husto, kag hindi naton mahimo kasakit ni ko magdalagko ni kabataan madumduma nila nga ginbaligya katuya online sang kaimo sini ka og galingon nga Iloy ginbaligya katuya sa imo sini nga tiya. So madamo sa paagi kay K5 agud ba malumpawasan naton ang kapigaduhon nga aton sini nga ginapangatubang sa subong ka K5. So do kabud lagi ka K5 Carla Defensor Longa, sige kuwan na lang, okay na lang. So anyway, kay K5, sa aton sini nga mga tagpalamati, dira ka nagpamati karon sa aton, may nga gadra sa inyo, dira naman kuno sa may Burgos Public Market. Nagpamati sa aton sa may vegetable section, dira, may aga sa inyo. Kaya nga ito naman mga vendors, dira sa mga isdaan, dira sa may Burgos Public Market, nagpamati sa aton kada adlaw, may nga aga dira sa inyo. Kaysa, gusto ko lang pasalamatan ining mga persona sa likod sang Red Movement. Madamo ka salamat sa mga nagabulig para magdonar sa mga pagkaon, nagadonar sang pinta, sa mga nagahatagban sang mga school supplies. Madamo nga salamat sa inyo tanana gikan sa Red Movement sa Barangay Estefania. Sa aton dira ka mga abyan sa may Purok Araw at at the same time dira naman sa may Purok Sambag likod dira sang Triumph of the Holy Cross sa Barangay Estefania. Nagapamati kit sila sa K5 News FM. Kag sa aton man nga mga abyan dira sa may Hacienda Elsa, kag sa may Purok Kasoy and Kaburihan, maayong aga dira sa inyo tanan mga K5. Ginatamyala naton sa isa kabayong aga si Jason Ortilio watching from Barangay Felisa, siyudad sang Bacolod. Francisco Vlog watching from Alangilan. Nga nagpamatigid ka rin sa aton pamilya Treyes and Francisco dira naman sa may Greensville, Barangay Estefania. Do ka damo na sa nagpatamyaw diri sa aton ho. MJ Abrasado, good morning Sir Red. Kapi kita DTX Coffee Mix from Barangay Sumaga. Nga nagpamati man sa aton Ami Jane Deles, KSS Leaders of La Castellana, Moises Padilla and Isabella. Sa kay Ma'am Ami, dira may nga dira sa inyo mo doon ang hidlaw na matatong magkaon-kaon, no? Pud ka mo ni Pastor. Dira sa may, nalipat lang ko to siyang barangay, si Katona. Diba si Katona, no? Pwerte nga pagkaon to sa barangay si Katona. Before kami nga mag-host sa barangayan, pinakaon kami din. After sa hosting, pinakaon kami lumang. So, may aga dira sa inyo, members of family, delas ka nagatutok karon sa aton. Basta may aga dira sa inyo, mga K5, kagatido, ditagito ba ko, ano? Malipatan ang aton sini nga mga gining himo dira nga kasadyahan dira sa may Sikatona, Banuasang Isabela. Ara dira sini nga aton sini nga abyan nga si K5 Joseph Bulhano. Ang aton sining hot papa dira, gati isa man sa aton sining mga reporters sa K5 News FM Negros Occidental. Mary Grace Demeren Artusilia, K5 Radio Glantamiao Galia, J. Breathers. Gana kapabati sa aton Gerald Cagjero Artusilia. Madamo nga salamat sa inyong sining nga pagpabati. And of course, dira naman sa may Lukay Village, Kamingawan, nga nagapabati sa aton kada adlaw. Well, kaki-five, di ka magkalipata because hindi madugay aton karonig dulong sa inyo ining NBA Finals. Kag syempre kaki-five, ini sa tunga sa New York Knicks kag sang San Antonio Spurs. Kaki-five, pre-game na karon. Ang sinibadugay at ibakita nyo gid live kung sino pala magandaog sa home court sa San Antonio Spurs katibintahan ni ang gahod sa mga crowd, ang ila sininga pag-cheer sa ila sininga mga players, dako ni siya nga bulig agod madaog ang hampang kaki-five. Kung magandaog ining San Antonio Spurs sa game number 5, manging 3-2 ining series kaki-five. Kag ang game 6, ang paghihiwato naman dito sa may New York Knicks na home court mga kaki-five. Pero galing ito kung maglabot pa ini sa game 7, ang game number 7, paghihiwaton sa home court sa San Antonio Spurs. Kati kaki-five sa standings, number two seed ining San Antonio Spurs. Samtang ang New York Knicks naman yung K5 ang number 3 seed dito naman niya sa Eastern standings sang NBA mga K5. So ang muli sining bantayan because blow inaing gadulong namun sa inyo ining NBA Finals game number 5 sa aton sining mga abyan nagapamangkot kid. Mahatag bala liwat ni LeBron Son ni Carl Anthony Towns and of course Anunoby ining dalag ko ka mga puntos para malabot sang Knicks ining kadalagan kay kun magdaog ang Knicks sa game number 5 kay K5 wala na tapos na champion na ang New York Knicks. And if we can remember kay K5 ang New York Knicks ang last nila sining NBA title sa tupang 1973 sang nagahampang pa si Phil Jackson ang anay coach sang Chicago Bulls and Los Angeles Lakers. Kung sininti si Phil Jackson, di ba, naging coach ni Michael Jordan, ni Scottie Pippen, and of course naman sa Lakers na nag-coach si Phil Jackson, naging players naman niya ining si Shaquille O'Neal and Kobe Bryant kaki-five. So muna karoon ang aton sining pagkatutukan sa aton sining pagbalik kaki-five or aton sining live coverage. So wala kita oras sa tagar aton sining ligwang aton sining mga commercials para sa aton sining NBA Finals. Sa ngalan sa amon sining Chief Executive Officer Dr. Miluoy, sa ngalan man sa amon sining VP for Operations sa K5 News FM Philippines, kaki-five Eljan Castanio, kag sa amon man sining Station Manager kaki-five Rods Palma. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tay.
7: Happy kanunay.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: Epektibo.
7: DTX 500.
9: Ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sang allergy. Amo ning allergic rhinitis. Kaupod ta sina nga diskusyon si Doc Ramil Uy, amon CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
10: Ang allergens or GP, ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response. Kundi ang imo nga immune system, ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non-self bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance. Kaangay sa mga pagkaon. In other words, or GP, daw kaangay lang nagminango ang imo immune system.
9: Nga,
10: bisan pa simple nga pagkaon, awayon niya, atakihon niya, malikawan mo ni nga problema kung bakod imo immune system kun alam ang imo immune system. Paano? Dapat inom gig ka DTX 500 kag may TC or PRC.
9: Allergic reaction. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masami nga pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clogged nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata, pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
10: Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10 to 30% sa world population ang may allergic rhinitis. Kapin pa wala gainom, DTX 500 kag mitis or priorcy. Balik-balik lang ginayang allergy. Hindi na yan makuha sa simple nga pag-inom sa mga nasal decongestants. Hindi na yan. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango ng immune system. Dapat regular nga mag-inom sa DTX 500 kag mitis or priorcy. Adlaw-adlaw gid sir GP.
9: Pila sa mga common causes ang allergic rhinitis, Dr. Ramil, amo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no, mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbaras ang ilong sa tsimpo lamang nga nagagwa ang mga pollens kaangay sang summer, ining pollens ang tubo bala ning bilaho. Kalabanan summer kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kun may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormalities ang immune system. Musto tambal ni Dr. Mil. Paalamon ta nga aton immune system, mag DTX 500 kag Mighty or Purecy kada adlaw.
10: But silingon, sang perennial allergic rhinitis or GP, wala na yauntat ang pagbarado sang ilong mo.
9: Sige-sige sa yan, no?
10: Bilog yung atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
11: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uha.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Masi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
10: Ano man nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound. Kag inom ka MITC or PureC, kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system at the same time, may ara man siya anti-inflammatory effect.
9: Gusto. May mga external factors, Dr. Ramil, nga nagapalala sang rhinitis kaangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke. Kag ang aso sang sigarilyo.
10: Bottom line, Sir GP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya, wala ka, tapos subong ya, tanan-tanan na lang gina-allergic, meaning sina, gawik na ang immune system. Every time nga makakontak ka sang allergen, siyempre gina-release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga naga-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nagakos ang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon, agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan, himuon niya agud ma-realize mo nga hindi manami sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Naamini siya ang response ng lawas. It is the overreaction ang hindi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imo nga allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag MITC kag PureC para malikawan ang pagmango sa imo nga immune system, para malikawan ang paghubag kung diinto ang ginaatake sang imo nga immune system.
11: My family history ba na kamo usong diabetes?
12: Mag DTX 500 ka.
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag DTX 500 ka na.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
12: DTX 500
11: garantisado
12: epektibo.
11: Aramis
12: DTX 500
7: health alert.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Superman for Men.
10: Gawa sa maca.
9: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska.
10: Epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubon na presyo.
14: It is now 8 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers, Abracada.